abana babikira Maria n'abalala bonna bakkiriza munnaffe biikira Maria. Essaawa eno tusooka tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya, ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera wa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, songa gwe ensibuko y'obulamu mbu owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjusa ebirungi byo. Ayo omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayo omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayo omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Atuwe emmere yaffe eya buli lunaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, amiina. Mirembe Maria Jutenema, Omukama ali naye, aweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabye ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Nzikiriza Katonda Pati omuyisaa buli kantu omutonzibwa eggulu n'ensi ye, ne Yesu Kristo omwana waali omuyeeka ye Mukama waffe, yali muntu okuba Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa biikira Maria, n'abunaabuna ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adda ogwa Katonda Pati omuyisaa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereza akatiriko omutukuvu, n'okusekimu kw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo, amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda bw'omwana w'omwagalwa ennyo, oyo Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda bw'omwana w'omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda bw'omwana wo mwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutukuvu.

kuchenda mnya katonyeze nyapama Radio Sapiencia enkuluze ya magezi ensolo ye miziki nebye mizanyo mbala msako abantu bakatonda mwenna abatwegese amatu okutuuliriza mwebale yebala bukeseza yebale kutuwa bulamu tumwebaza butamala ayongere okutukuuma n'okutulabirira gwamma twongere okumuweereza ng'obulamu butangaavu era nga bweyagala. Mbatuusaako amasomo g'olunaku luno olw'okuna.

0: Ide kale nno mugende mu masanganzira be munasanga bonna mubayite ku mbaga. Abaweereza ne basaasaana mu makubo ne bakuŋŋaanya bonna be baasisinkanyiriza. Abalungi n'ababi embaga nejjula abagenyi. Awo Kabaka n'ayingira okulaba abagenyi. N'asangamu omuntu atayambadde kyambalo kya ku mbaga n'amugamba nti, "Munnange, oyingidde otya muno nga tolina kyambalo kya ku mbaga? Oli n'asirika busirisi." Kabaka n'agamba abaweereza abe nti, "Mumusibe emikono n'amagulu, mumusuule ebweru mu kizikiza omuli okukaaba n'okuluma obujiji. Kubanga abayitiddwa be bangi, naye abalondemu batono." Eno y'evanjiri ya Kristu.
1: Ayi Kristu ogulumizibwe.
0: Abooluganda abatuwuliriza, nga twebuulirira ku masomo ga leero, tujjukire omutuukirivu owa leero, Benardo, omukulu w'Abamunaaki, eyazaalibwa mu nsi ya Bufalansa mu mwaka ogw'olukumi mu kyenda. Tumuyigireko obwetowaze bwe yalina, era mu bwetowaze obwo atugamba nti amagezi yagalina mangi naye agakozesa bulungi kubanga bwetowaze. Awo nno ne bw'oba olina amagezi genkanawa ng'obwetowaze bukubuze kikafuuwe okukuyamba, balina amaaso naye tebalaba. Ne bw'obeera n'amagezi gatya nga totegeera tegajja kukuyamba. Era tumanye we tulina okukoma. Oyinza okuba ng'omanyi bingi naye nga waliwo ebingi ate by'otamanyi. Leka kumanya bingi ate kubikozesa bubi. Manya bingi oyamba abalala okubimanya. Leka kubyesigaliza. Era tukimanye nti gwe nange tuliwo lwa Katonda. Bwe tumwawukanako, bwe tumwesulubabbako, awo obulamu bwaffe buba buseebengerera. Kyatuyigiriza. Olumu Katonda tumujjukira mu bizibu. Tumanye Katonda kikyalimu n'obukulu bwe mu bulamu bwaffe. Obudde bwonna ebbanga lyonna tuleme kumutunuulira olw'ebyo by'atuwa byokka, naye tumanye na kikyali mu bulamu bwaffe. Era atuyigiriza nti obulamu obusimbye emirandira mu ssaala bwe bulamu obutuukiridde, era bwe bujja okutuyamba okwebuulirira ku bulamu n'omuyaga ogutujjira mu bulamu bwaffe. Era obulamu obwo obw'essaala bujja kutuyamba ne mu mirimu gy'olunaku, tujangange bulungi, tutambule bulungi kubanga tujjuziddwa. Omukama nno atuyita olunaku olwaleero tugabane ekijjulo kyatutegekedde. Naye tuyinza okusubwa ekijjulo ekyo olw'okuba ekyambalo tetukirina eky'obwetowaze. Era mu kutuyita atubuuza weetegese, bababuuza weetegese nga bagenda okufuna kulinnyisibwa ku madaala ag'enjawulo. Kibuuzo ekyo kibaayo weetegese nti neetegese, weetegese Omukama akaseera kano ng'azze akutwale, weetegese.

0: Kotoje.
1: Yo.
0: Eno ili kubanga ya alimu katoke A, then katoke B. Ila nabo sentebe wa wetanaba kubanga aterezewa. So kati mwulamu Simoni, yategeze zanti, yutubagenda kubanga bakirizayo, abantu okubanga balajira. Ono mu statement ye, yatugambye nti, okwemulugunya kubadde kungi mu kasika ak'ebyokulonda ne balaba nti tekisaanidde bantu kubanga tebali contented ate gwe n'ogenda maaso n'okubanga olayiza ssentebe oyo olw'ensonga kuyinza okuba nga kuleeta akavuyo nga bwe tukimanyi ffenna ti ssentebe abamu waliwo ababadde bakyalemedde ne sitampu nga yalowooza yakola ki ye yawangula naye abatuuze bagamba si ye yawangula. Olunaku lw'okubiri lwe baalangirira nti tugenda kuba nti tuddamu okulonda ab'okubayita ababiri eri mu Katabi Town Council baasooba kuba mbuutu baagendewo oyo ye gwe basuubira nti yagenda okuba ssentebe waabwe ne bakuba engoma kubanga waliwo waabaddewo oli ye ng'ata yabeeremezaako. So kati bwe baalangiridde ne balangirira ekyalo ekyo nti bayita ababiri bagenda kuddamu okulonda abatuuze baasuze bakuba ngoma. Naye nga bwe tukimanyi nti abantu bano be bakuŋŋaanya be baleeta emirembe okuva mu kitundu. So bwe waba nga waliyo endooliito ekyo kiriko sitampu bbiri tewayinza kuba butebenkevu.
2: Tebusobola kubeerawo. Ewaffe nga wenkyabagamba yo abatuuze ate munnayebo batandise kukola lutalo. Kw'oli omukyala mukyala w'oli
1: mukyala weye wangame
2: olunaku olwajjo nakitegeddeko nti no waliwo eyamulumbye n'amugamba mwe mwabba muli babbi kwe ganga amulangira obubbi mwabba obukulembeze bwaffe temujja bbuganyulwamu muli babbi ate era naye ne bamulangira okuwasa omwami mwami w'abandi kati na omanyi naye tagenda kubanga mbu ye omukyala ali mu myaka asatu omwami ye ali mu myaka nkaaga
1: nga mutoni
2: besinga emyaka asatu omwami era mwana we
1: sina muzukulu
2: mwana aba mwana naye nagamba mbu yamuzeemu nga mugamba omanyi obusobozi wandibadde ontendereza nakuntendereza nti ndi mukyala mbaggubaggu omukyala alabirira omusajja ow'emyaka enkaaga tetusangika tuli mbaggubaggu mutulangira okubba ffe tukyasinza okukola ekibi ekinene basiraamu ffe tukyasinza ekyo kyekibi ekisingayo obunene mu ddiini
1: basiraamu naye ate omusiraamu akkirizibwa okufuna abakyala banna
2: akirizibwa ate era n'emyaka tegiri gundi okuleka constitution eya Uganda.
1: Ekizibu kiri kimu kyokka nti nga bwe watugamba nti ono ye yawasa omwami mu buwangwa wano tekikirizekyansonyi
2: naye nga we tugenda nga abantu beetabika ate n'ebintu bigenda bikyuka kati bino tujja tubiraba nga bava ku lumbe naye ate kino kyongera nakirabyemu nti kyongera okuteekawo obunkenke ku kyalo ate ne nze mu ndowooza yange nga singa nsobola okusisinkana omukulu ono nandimugambye ekyamazima kubanga kigenda kubeera emyaka etaano n'emyaka etaano ogenda kubeerawo otya ku kyalo mugenda kusigala bwe mutyo ye onookubuuta olukiiko n'ogamba nti ku kyalo bannanga empisa olukiiko mujje tutuule tuteese ku kyalo tukitwale nti nno gwasigaddeko ye ogenda kuyimiriranga otyo bagamba bwe muba nga mwagala kusonda kukola kintu ku kyalo ogenda bagamba otyo bakonvinsinga otya baleete ssente
1: Aneda kati tugenda mu kuyonja okwa buli mwezi
0: 29
1: chairmani babagamba balina obuvunaanyizibwa okukunga abantu batinganaakola ati
2: kubanga omukyala yafuuse kivume omwami n'ekivume buli lwe bamulaba ku kyalo kivume kwegamba nekibeera nga agenda kutambula mu bbanga eri era nze ninze nti wemusisinkanira bwe nti nja kwogera naye ng'omuntu nsobola bimutunu.

0: za mugambi ekyamazima bwobeera nga katonda wo ye okuleka nga bwatuyibwa kugamba n'enzikiriza bwetu bwegamba naye nga wekiba nga si kyekyo laba tugende mu buntu ogambe mu myaka etaano bwe biba nga kati girimye oba mwezi
1: July leero enaku z'omwezi abiri
0: tetunaweza mwezi nti wetuba nga tetunaba nakuweza mwezi actually wakyabulayo wiiki namba ziri weeks ssatu wetuba nga twakatambulako weeks ssatu zokka ng'ebintu biriwo ebiti naye ate omwaka we gunaggwerako tukwate ogwokubiri n'ogwokusatu bigenda kuba biti abantu beekyawanadde bakisobola n'okkeera enkya enjuba gyokyeza kati ebyo byonna okubigira okubikola kyobiwumba bumugamba nti banaye kantuule neeyawangula nze ampe ekifo mu kakiiko mbeereko nga nange ndi mukulembeze ekyo kiwulirwa okusinga okiremerako ng'ogenda fuuka ekivume amaka gafuuka ekivume bakulangire ssentebe kale akakiiko k'ebyokulonda naye mbu ate bagenda kuba nga balayiza bo akakiiko k'ebyokulonda si ke kavunaanyizibwa kulayiza nti gavumenti ez'ebitundu ze zivunaanyizibwa kukulayiza naddala bakaawo nga wetulaba mu palamenti we balayizibwa si kakiiko ka byakulonda
1: nekuggwa
0: kawaayo buwi mannya nti bano be baawangula mu palamenti mupalamenti nekolaki mugazeeti
1: kakati palamenti nerayiza abantu
0: aga amannya agali mu gazeeti
1: head of public service nalayiza president sikekalayiza
0: nga kitegeeza ne gavumenti z'ebitundu ezitwala bano ze ziina obbalayiza kubanga ze zibatwala avunaanyizibwa ku kyo eyandibadde ng'omuwandiisi wa gavumenti y'ebitundu oye administrative officer kaawo yateekateeka ebyo ensonga ezo zonna naye kye neebuuza nti bwanaafuna amannya nga baalayiza tugeze kubanga tebalina kulayizibwa walala okuleka ku kyalo okwo
2: bajja kuba kugombolola gye baanona gundi nga babawandiisa
1: bajagenda kugombolola
2: gye beewandiisiza
1: ndoza tufune omukungu wakatiko k'ebyokulonda olwoza Paul Bukenya taatukolere gwe tuba tunoonya tunyonyole ku nsonga eno
0: era tumunoonyeeko ku ssimu naye anaazuukuka abakozi ba gavumenti abo
1: mwangu mukulu Paul
3: sebo
1: tuli ku Radio Sapientia
3: sebo
1: tusaba oyamba omuwuliriza waffe otubuulire okuva lwe twamaliriza okulonda abeerosi nga 28 omwezi ogw'omusanvu ekiki ekyaddirira
3: nsensenya okuba ku mpewo ya Radio Sapientia era abatuuliza abalungi mbalamusiza nnyo okulonda kuno we kwakomekerezebwa ku mutendera ogwo ogw'ekyalo LC1 chairperson obukiiko bwalondebwa ne bujjuzibwa era ne tufuna ebyava mu kulonda olwo ne biba nga bikuŋŋaanyizibwa n'okuteekateekebwa okutegeka okulonda okwaddako okwa LC2 naye nga mu kiseera kye kimu n'okuweereza abantu abalondeddwa okubaweereza mu ministry ya local government kubanga nga bomanyi babeera wansi wa ministry ya local government so ekiddirira kwe kubanga balayisibwa naye nga ekyo kikolebwako ministry ya local government office yabakao town clerk abo abakulembeze bwe batyo abali ku mutendero gwa local government bajja okukola enteekateeka eyo pozitife kyetwalungamiza kwe kuba nti ebifo ebyo ebyenjawulo okwetoola eggwanga nga ebyava mu kulonda baabiwakanya ne bawandiika muwandiike okwemulugunya ebifo ebyo okwemulugunya okwo kwe twafuna era okukolebwako kukyagenda maaso kuba nkuwulirizibwa mpozi n'okukomekerezebwa n'okusalawo okumukwatanisa okufuluma kyetwalangiridde oba kyetwalungamiza kwe kuba nti ebifo ebyo nga wakyaliwo enkayana ku bukulembeze oba engeri okulonda gye kwakolebwamu nti oba n'ebyava mu kulonda byali tebusobola kukakasibwa kufulumizibwa akakiiko ka byakulonda ebifo ebyo tebigenda kubanga okulayira kugenda mu maaso kubanga ensonga zaabwe tukyaziwuliriza era n'ezimu twatandisa okufulumya ensalawo oba ruling za electoral commission kukwemulugunya okwo kituufu waliwo olukalala lw'ebifo ebiwerako okwetoloola eggwanga mu disitulikiti ez'enjawulo nga beemulugunya kulonda nga bagamba nti engeri okulonda gye kwategekebwamu oba gye kwatambulamu kwalite ku tuwadde kintu kitufu okugoberera amateeka oba okwemulugunya ku ngeri yonna yonna entegeka gye yatambulamu, kubanga waliwo ebisomo gye baatutegeeza nti nno okulonda tekwaggwa oba kwayiika oba ensonga emu oba endala oba ebyavaamu nebiwakanyizibwa mu ngeri nti tebusobola kufulumizibwa nga tonnaba kubiwuliriza. Abantu abo bo tebagenda kulayira ebisa ebyo birina okwemulugunya okutongola okuli mu maaso gaffe oba mu maaso ge kkooti ez'amateeka, embuga z'amateeka. So abo bajja kulindako ensonga zaabwe zimale okusalibwawo n'oluvannyuma tujja kubategeeza ekyokkola, kubanga abamu nga boolabye ripoti ezimu ezasokfuluma oba decisions ezimu bagenda kuddamu okulonda.
1: Mukulupo, nga tumaliriza otugambye nti omulimu gw'okulayira guli ku local government, kati mubawandiikidde ku bano be mukulugunyako?
3: Kitufu tuwandikidde minisitule ya local government netubategeeza nti ebifo byetwalaze byetulina mu butongole nga bikyali mu maaso gaffe, ensonga zaabwe zikyawulirizibwa, ebifo ebyo waleme kubaawo okulayizibwa kwa bukulembeze, kubanga ebyava mu kulonda bikyali mu maaso g'akakiiko k'ebyokulonda. Nga bwe twalabye ebifo ebirala byetwategeezezza nti bagenda kuddamu okulonda.
1: Mukulupo, kakati bw'onnyonnyola bw'oti omuntu akyayinamu enkenyera nti ffe tetukkiriziganya na byalondebwa, akyayinayo omukisa okujja era kakiiko k'ebyokulonda yeemulugunya oba nedda?
3: Naye nga kati nga lwaki akikola kati? Kubanga bwe twamaliriza okulonda ripoti zaakolebwawo, abakozi baffe abalondola ebyokulonda n'abaali beesimbyewo oba abatuuze abaalaba nti okulonda waliwo kwetutatambudde mu kugoberera guidelines ezo. So newankubadde ng'omuntu alina eddembe ly'okukola ekintu ekyo, ate nakyo kirina okukolebwa mu budde kisobole okuba nga kiri mu mateeka, kubanga oyinza okuba nga ensonga gy'oyagala okuleeta kati eteri mu zino ezimaze okuwulirizibwa, terina ku lisiti gye twawadde ministry eya local government, naye saagala kuteebereza. Wabangawo omuntu alina ekyokwemulugunya okudde mu kulonda aba alina okukolerawo. Kati we twogerera mu kiseera kino ebbanga ligendedde ddala, nga bw'oba otandise mutendera ogwo ensonga ezimu oba ojja kubeera wabaliwo obudde akakiiko k'ebyokulonda we kalina okuliza ensonga eyo, abamu kyobola bagenda mu mbuga z'amateeka.
1: Kituyanza nnyo mukulu Paul,
3: webalinyo omukisa gumpadde okwogerako n'abatuwuliza aboku Sapiens.
1: Ndoza bane tubiwulidde bwebatyo Ben Ngeira bwe yatandise ne mukulu Po bw'agambye aba local government be balina obuvunaanyizibwa naye akaatirizza ensonga nti bali ebisatu
0: abayimiriziddwa abo bo tebagenda kulayira okutuusa ng'ensonga zaabwe zigonjoddwa.
2: Ebya bisatu nkaaga mu bitaano abo bo tegenda kuba kulayira.
0: Kati n'abo abakyayina enkenyera mu kusalawo kwa kakiiko k'ebyokulonda era omuwulidde ng'agamba nti nabo bwe babeera nga tebakkaanya n'akakiiko k'ebyokulonda kebyabawadde nti bannaye kino okusinziira ku nsonga ze twatunuddemu kino kye kituufu, bayina omwagaanya okugenda mu kkooti ne bajulira.
1: Naye kale bulira okujulira kakiiko kalulu k'ekyalo nga kyennyo akw'omugongo era nange nja kubanga Father Pius Male
2: neyagamba yali takalabangako
1: akw'omugongo ne bakabba
2: bulungi ddala.
1: Fayiro y'amawulire mukulu Ben, olunaku olw'eggulo twafunye emboozi eraga amaanyi gavumenti geetaddemu ennyo okusobola okulaba nti ebyenjigiriza bitambula. Jjukira nti nno Universal Primary Education ejja teyali 97
0: yali 97
1: then oluvannyuma lw'emyaka ndoza jajuanga 10
0: 2007
1: nekufuna Universal Secondary Education. Kakati baalabudde jjo nti no abasomesa abali masomero ago tebeetantala kwongeza ssente yonna ndi kubanga kino kikosa obuyigirize oba abantu b'eggwanga lino okubangulwa nti we twogerera abaana abasoba mu kakadde be baba enrolled mu primary naye era tugenda okulaba bagenda okutuuka mu P7 tuba mu 6,000 era tebatuuka kakadde nga bwe baatandika Then ne tugenda ku secondary, tugenda okutuka ku senior 4 nga tuinanga mitwala 3. Tugenda kutuka ku senior 6 nga nababo besalide mu kiwatu.
0: Bongera okwesalira ddala.
1: Baba mu mitwalo 15. Nti bino byonna biva batandika kuteeka sente okupeeka sente abazadde so ng'ate government ewaayo sente abaana bano basobole okusoma. Njega tutandikira awo government ewaayo sente mmeka?
0: Okusinziira ku omu ku baali besimbyewo abaali bavuganya entebe y'omukulu w'eggwanga James Nandala Nathan Nandala Mafabi eyali akutte tiketi ya FDC, nzijukira bwe yali akuba campaigns mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, ensonga eno yagiteekako nnyo essira era yasinga okuggyayo ssente zino kubanga ezimu ziri matankane. Ye yasinga yo okuggyayo ssente zino ng'agamba nti government ewa amasomero ago aga UPE emitwalo 2 ku buli muyizi buli mwaka. Buli mwaka bawaayo emitwalo 2. Lulitwali bazongezaamu ko. So ate awa secondary universal secondary education naddala ku O-level bawaayo emitwalo 5.83 buli mwaka buli taamu. Aba olevo. Amanya aba elevo. Kati nga ya gamba. Nti wafuko mkulembeze we guanga. Kati nsinga kati ye mkulembeze we guanga. Zino sente ya ndibada ziri nyiso. Kugenda kumitwala abiri. Okuva kumitwala abiri. Uba ya ndizi jewa. Then.
2: Ya tugambye. Nti somero limuli baamu abaana 15. Babala aba government. Lukumi mubi tano. Na yo gendo tuka mkilasi. Manya musomero lyonna ngalidimu abana lusambu.
0: Ngateziwe za nagunu. Na kilasi.
2: Aine somero ya bade mundo za namisi indwa. Ya tuka na agambe master wangi. Aha. Ezio sentu opune otia. Tini nabana lukumbi tano. Oh gendo ula kulosita wadu. Nabana basoma. Nagamba jeshidibu. Echiti yonti emwe wale kusomeza. Nitu gendo mkilasi. Naga ndumisajia muna business. Na atalika kilasi kukilasi. Gabala hamu na mulimu wa mekanti. Mulimu chukumu nkaga. Kababala. Mubili sato nya. Kabala nkaga. Na wandi. Tugende mu ogendo okulaba ngabana bali rusambu ku 15. Ezizo ne simbi nga bali ndi. Kati awo mukulu nalala mafali. Yali zijewa.
1: Buli mwana mutwale 2 okubisemu rusambu.
2: Olaba abantu asente ze babadde bali na gamba ntosomolina piso. Sema lina diso na yenga bonna tebasobole. Kitegeeza nti ogendo laba nti district TM.
0: Bandi badobu kade 10 mwana.
2: Mwana. Tugambe kwa wakati bagambe somero bali waka wumu. Ogendo kula nga bako zesa ako justi.
0: Bube era 10 mwana obukadde 14.
2: Obukadde 14. Kubana lusa. Lusa. Bwa musomesa. HM. Kati olukula baga banelesha gamba nti wagenda ku district TM. Okuba ku DEO. Ogende kubana abakulire ya security. Ogala nti sente zino. Zonna ne baga nti kati somero nga St. Peter's. Abana lusambu. Zio sente zaabwe. Ndani ko kugabana.
1: Kubanga kakati tukatabala simanyi mu district mbaba mu somero limwe lya UPE.
2: Gaba munga abili asatu. Wana.
0: Kubanga.
2: Dinolie somero limu.
1: Dinolimu. Obukadde 14 buno mwaka babu kubi.
2: Babu.
1: Mutwe.
2: Bo babu egabanyiza.
1: Kabati kwe gaba mwama somero ana.
0: Atenge teka teka za government ntibuli parish ino kubera ne somero. Area primary. Buli sub county nge ine somero lya secondary. Mu district. Jukiro yinzo kusanga district nge ina sub county zinga mwenda. Nga kitegeeza nti district yeyo yandibadde n'amasomero ga secondary nga mwenda. Nga buli sub county mulimu essomero lya secondary. Then parish nazo ne zibeeramu buli parish ng'eriyo namu amasomero. Kitegeeza oyinza okwesanga district emu erino kubera na masomero ga primary nga amakumi abiri plus
1: nyeka disipo chiri
0: asiwe chiri siwe chiri
1: tuchisiza
0: nyo
2: nyeka tinga ulisomero bali yako obukadde
1: 10 na buna okimanyi ntibali ya obukadde 5 mu 6 5 mu 8
0: omwaka
2: so kati
1: umanyiche kitegeeze ekyo
2: anga tuliinde ndi mukulu balamu nze kinayogedde ne gulo wano ndi bwaba atayinse sente zino okuziza zireme kugenda walalanga kati abambo bamutunuzaamu emundu bagamba alwansanguzi naye atali anguzi ojagenula abantu zino sente bwazijeyo atazikulaga wawe kolezi
0: weziraze
2: so kati bwaba ayongeramu olwansanguzi na tabenti kati district office abyane bani abakutte naye abagambe sente zino muziseseme babe abugagga babitunde bagambe ntwatunze mu district yana mutumba
0: tuzimbye mwesomero
2: tuzimbye ki
1: asomero kati aobeni kizibu kubanga era bulijjo olaba ne IGG bwakwata omuntu naga bannaayo ono yali esente zaffe ate si yazitematema nazibalaga
0: kituufu
1: ziddamu consolidated
0: nange nkizeeyo kubanga waliwo abatematema kuba zino zonna sente ziddayo mu local government ate era ne ziddayo ne mu palamenti kati waliwo
1: chain kakati ye nakola ogugwe
0: kakati
1: esente ziddeyo abateekerateekera eggwanga
0: badde mubateekerateekera eggwanga
1: bo be babagamba nti omukulu balamu bannange yatuyamba bwati twagenda okumaliriza nga tusevinze
0: esente bwezi
1: obuwumbi 10 kakati obuwumbi bune 10 tubupulaningidde bwe tuti mukulu Gobi Ramadhani yalire kitala wange kati awo yalina otubuulira
2: waliwo mubaka palamenti omu yagambye nti kino bakikola nti waliwo kyokola ng'olumya naye ng'olina jasi gw'osanyusa takola nti
1: balamu alina gwasanyusa
2: mbwalugamba okola service alina bwe yakisomye mukatawo ediniandiabid nti waliwo kyokola nga abantu balaba ddala iyo omusajja atuyambye naye ng'ayabadde agereza ku bano babasawo ba disitulikiti balabisa nti amulabisizza ye oli n'aswala naye ono n'alabisa oli boosi we n'asanyuka naye ng'alina gw'alumizza naye ate nga tagenda tuukiriza ekyo jasi abadde alabisaamu kusanyusa ki oli n'akuleka ng'erinnya lyali onoonye kyokka ne kye yabadde agenda yatagenda kituukiriza jasi ayagala kulaga mukama we ndi ki
1: naye ate era nze mukulu katabalwa sijja kugamba kiki anti ffena tumanyi obubi gwe public servant w'otuukira okuba head teacher oba senior public servant n'oba ngaobba bw'otyo essomero ogamba lirimu abaana 1500 kumbe mulimu 7 kakati ddala ddala
0: agendeko ne aleme nakomaawo agendeko ne mubettaka local government
1: era
0: eyo nayo wali emivuyo eyo kubanga omulimu gwe yeebagika munene ate yeweza omumba
2: mukakiiko aka mukyala Nambooze ko kamusabye nekaka kyakola kirungi naye baagala bakirabe nti ekisanja emyaka 5 so kikolanga wali wegae nti akola asanyusa oli naye ng'alese akoze damage kubaki kubalala naye nti kinaaba sustainable basi naasobola okukikola ekisanja kiramba oba balinawo byabyo bebayisaawaawo
0: anti ebbanga obudde bujja kwogera obudde bujja kukirambika time will tell era tujja kubeerawo nga tubiraba naye ate wetuddako in other words wetuddako ko ku ludda olulala ekyamazima emitwalo 2 gisobola okukola omwaka mulamba mu byensoma oba emitwalo 5 mu 8
1: yo gavumenti ekugamba nti eze sente wetusobola kati naye tusasula abasomesa amasomero gano netugabwa ebitabo nzijukira omukulu Mujimba bwe yali akidefendinga bwatyo bwe yagamba nti amasomero gano tugazimbira ebibiina kakati mwe mulowooza tetukoze nnyo gavumenti mwe mulowooza esente ezijjawo
0: kiringanga okugamba ngo omwami ewaka okugamba bannaaye engeri gye natutte omwana ku ssomero n'oli eyalwadde namujjanjabisizza None yagize e temunsaba mmere
4: kenda munya katonyese nyafama radio sapiencia enkuruze ya magazi ensuru yo muziki nebyemizanyo twaiso ze sawindala time check esawe wesemu yokumaja time check kutushibwako bena musiga simbi wo ne MTN momo sigo kutandikira dala kusirinji 10 ufuna magoba gabu lunako atengo sobolo kuja yaka senti ka kiseda cho nawo yagalide awotali kuandika wano na wali nyiga stemu mukaga 5 star mukaga hash oronde ko investor obokuze se MTN momo app

0: munana mukaga mubiri chenda mwemu asatu mukaga watu wagende mubie mizanyo awo angatulese wenso nganti banabitone bano abakoze ennyo abomuzinzo kusinzira ku katikiro Charles Peter Mayiga agamba nti basimibwe ngabacha libala mu
1: ngoleta
0: yes sir
1: wali omuyimbi bamuita Amelia Nambala muyimbi yono
0: yoyo mchalo ya tudda
2: ye ye
1: anna
0: chichi
1: chichi so
0: adito manye
1: mbade simma
2: azirina ate
1: azirina azirina sifude kuchasene sifude kuchasene mba
0: ona gambie
1: muna Uganda
0: wawano
2: wawano
1: Nambala Nambala Nambala
2: Nambala
0: Nambala
1: okay.
0: Tunguwe namba ijirina.
2: Atisaba burataka kuba ajirina.
1: Ajirina. Otero mtu ala mbifuru.
0: Atatira kuimba.
1: Na yono susubira anti osobola mtu ala mubiera akai.
0: Tajia.
2: Akomano kusubira.
1: Enfufa ajisobola ono.
0: Nenga mumikola abayo.
1: Mere jeno kukola ansi.
0: Akoma nyomu jeno.
1: Watu nza mtu ala luwele vamunani kamunde.
0: Moses Ebudo agambye banji nnyo naddala batalina nnyo makulu government yabasiima abamenye wano
1: okay.
0: Yebaluza mutebaina makulu sijja bamenyanze sijja basoma okay. Nagambye nze Ruwanga ali kulubiri emmengo kitufu baba we akantu nebekaba katono na ye nga bakyategeera bakalye asemogerere Steven Kayunga wakiso basimibwe nga bakyali balamu onagambye tebasobola kusiima abo abajigamba ku nsobizaayo mpozi nga bahona le bonseleko ze badi badna kale okay. Ono nagamba kasozi Steven ni ezisasula ba intern doctors zibuze nezikole ngudo odemu kusima banabitone onagambe je Magala Ivan ebasime nga bakyali balamu nono nasemba yo nagamba wapi yo si muzungu yitwabo
1: alese bilala
0: bilala si muzungu na magoye
1: kakati omanyi mu nsawo za bakyala tewali chuma kitabamu mu nsawo za mukawasi olinamwe kirita
2: ninamwe kirita
1: kambade ngamba kana kanamba la kansalire mpo
3: program sagala galamide

0: kati omusolo gumala okukolebwa eyo ate waliwo oluseke enseke ezijjayo omusulo ogwo ne ziguleeta mu kawago gye baguteleka nga tegunnaba kufuluma. Enseke ezo baziyita ureters mu luzungu oba mu lulimi olufuutifuuti. Kati ate mu kawago awo omusulo we gujja ke tuyita bulada. Baguterekawo akaseera paka lwe gukuluma n'owulira nti gukulumye n'ogenda ebweru okukola ki ogufulume. Kati ate okuva mu bulada okujja ebweru waliwo era oluseke baluyita urethra. Kati olwo lufulumyayo omusulo. Kati endwadde ezo eza UTI zitawaanya bifo ebyo. Zitawaanya urethra, ne zitawaanya akawago oba bulada, ne zitawaanya ureta, ne zitawaanya neki n'ensigo. Era kye tuva tuziyita urinary tract infections. Kati endwadde ezo zituumibwa okusinziira mu kifo weekola ki weeri. Endwadde eyo bw'eba mu kawago tugiyita cystitis. Mu lulimi olufuutifuuti. Bw'eba etuuse mu nsigo tugiyita pyelonephritis. Bw'eba etuuse mu urethra tugiyita urethritis. Kati ziyina obubonero obw'enjawulo. Obubonero obw'enjawulo era osobola okumanya bw'oba obiyizeeko ebintu bino obanga bikukutteko osobola okumanya nti kati endwadde eno ennuma obubonero buno bwennina oba symptoms endwadde eno kati eri mu nsigo oba eri mu kawago oba eri mu urethra. Waliwo ne bubakitiriya obusobola okubeera mu musulo nga tebunnaba kufuuka ndwadde. Ekyo tuba tukiyita bakitiriyoliya nga obuwuka mwe buli mu musulo naye tebunnakozinga damage. Tebunnagenda kukuleetera symptoms era bo tebukola symptoms zonna naye bwe tukebera tusobola obusangamu. Era bwe stage eyo bw'oba okyaliko eyo stage kiba kirungi nnyo oba owona mangu. Naye ne bwoba bumaze okukozinga damage kati kye tuyita UTI nti urinary tract infections. Kati tugenda kwogera ku bubonero oba symptoms omanya otya nti nyinza okuba nga nina UTI?
1: Bubonero ki obwo?
0: Kaakati akasookera dda tugenda kwogera singa UTI eyo eba eri mu kawago. Waliwo ebintu bino wammanga by'ojja okuwulira. Waliwo kye tuyita pelvic pressure. Era abantu otera okiwulira kitera nnyo okubeera mu bakazi naye nga naffe abasajja tukifuna. Abakazi balina enseke ffe tetulina nseke ez'omundira. Kati ekyo kye bayita pelvic pressure omuntu abeera awulira ekikakka wansi awo w'olubuto awo nga wuli olubuto lubeera lwepika wansi awo. Okuzimba kirala
1: naye nga lwepika.
0: Kati ogenda kuba wali kye bayita lower abdominal pain. Oba abdominal pressure oba abdominal discomfort ng'omuntu awulira awulumizibwa mu ndira awo alina obutali bulungamu awulira embeera si nnungi nga buli kaseera awulirawo obulumi. Waliwo kye tuyita frequent urination okufukaafuka buli kaseera bwakava emmanju omusolo oguddamu okukuluma waliwo okuwulira obulumi mu kawago nga temulina musulo naye ng'obuli akawo kakula ki kakuluma. Waliwo kye tuyita okufuka omusulo omutono nga gujja mutono ogenza okufuka owulira ng'oguweddeyo oba wakatuula n'owulira ng'okoze ki guzzeemu. Waliwo kye tuyita blood urine oyinza okugenda okufuka n'olaba nga omusulo gwo gujjiramu omusaayi oba nga gwa red nnyo oba nga gwa brown nnyo nga waliwo olusaayisaayi olwagenze lwetabwamu ne guva mu mbeera eza bujjo ne gugenda guvudde ne mu brown gwagala kuyingira mu red. Waliwo kye tuyita crowd urine ng'omusulo gujjiramu ekire ofuka omusulo naye gulinga ogujjiramu ekireerere si masira naye nga kiringa ekire omusulo teguli kiriya bulungi
1: teguli kiriya
0: ng'olabamu ng'ekire ekire
1: gulinga
0: omweruyeru gukoze ekire omuntu wenjogera ekire omuntu akitegeera mubanga ng'omulimu olukakko olutambuliramu awo omanya nti infection oyina infection naye this time around eri mu kawago. Kasitola bo owulira obwo obuki
1: obubonero obwo.
0: Kati ate infection eyinza okutambula n'egenda mu nsigo. Bwewe tuuse mu nsigo ojja kuwulira ebintu bino wammanga. Kiri kye twayise pyelonephritis ojja kuwulira ebintu bino wammanga. Waliwo kye tuyita lower abdominal pain. Omugongo kukulumira wansi wano. Omugongo gukuluma naye nga this time around guli wansi wano ng'anaatera okutuuka ku butuuliro naye nga awo wegulumira. Waliwo kye tuyita side pain kati ate nga olumwa muno mu side.

0: Find your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: Wow! Eridowo ngasifu. Enfumbe eyo eyenjawulo etegekeddwa omuntu wa njawulo nga ggwe. Amasavu ga Kimbo gaggyayo obuwoomi bwennyini obw'ebyo by'ofumba. Gongera eddekende, ssaako akamwenyumwenyu ku matama ga bummaka go ne bakasitoma bo. Okufumba kwo okutadde ku mutendera mulala nnyo era by'ofumba leka byeyogerere. Kimbo ajjira mu bipimo bya grams 10 n'ebitaano. Ngakolebwa ba Bidco Uganda Limited era asangibwa mu maduuka wonna.
3: Ekiseera kya school fees kiyingiddewo. Kakati okwewola school fees mu Centenary Bank kyangu nnyo. Onyiga sitabiri emu muhashi weewola ensimbi okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda nga weeyambisa Sente Mobile. Ate okufuna looni eri waggulu wa miliyoni 5 genda kutabira Centenary Bank lyonna.
4: Leero ng'ennaku z'omwezi abiri omwezi ogw'omunaana nnyaffe ekereziya atuwa omutuukirivu Bernard Owekilavu. Bernard yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi abiri mu lumu omwezi ogw'omunaana mu mwaka gwa 19 mu kaso ya Fontaine Les Dijon okuliraana Dijon mu Bufalansa era bazadde be ye Tessaline de Fontaine eyali kabaka wa Fontaine ne Aleth de Montbard eyali omukungu era ng'amanyiddwa olw'okutya ennyo Katonda. Bernard yali mwana wa kusatu kubana omusanvu be bazaala ng'omukaga ku bo baali balenzi. Yasindikibwa mu ssomero ku myaka emito erimanyiddwa nga Charlton Salesian eryali liddukanyizibwa bannaddiini b'omutuukirivu Vols era yayagala nnyo okusoma n'ebyali bikolebwanga ku ssomero. Bernard ku myaka gy'emito yayagala nnyo okutontoma ebyawandiikibwa n'okwogeranga mu bantu nga yalina n'obwagazi bungi erinnyaffe Bikira Maria Omubeererevu. Nnyina yafa Bernard muvubuka muto nga mu biseera ebyo yali mu ggunjuliro oba seminaaliyo ng'ayaayaanira okutuuka ku busaseredooti. Ku myaka 22 yeegatta mu monastery ya Austria Cistercian Mosito era nga yamatiza abantu abalala 30 okwegatta ku monastery eno okwali ne muganda we ne kojjaawe ssaako emikwano. Mu mwaka gwa 1015 yagunjawo Kilavo Abbey oba giyite The Valley of Light era ng'aweereza ng'omukulu w'ekifo kino. Bernard yagaziya ekibiina kino ekya Cistercian era ne bamuyambako okugunjawo monastery endala 163 okwetooloola Bulaaya. Bernard ono yayamba nnyo okutaputa n'okuvvuunula amateeka g'ekibiina gasobole okutegeerwa bannakibiina obulungi. Mu mwaka gwa 1013 yeenyigira mu kulwanisa emivuyo egy'okwawulamu ekereziya nga gyalimu ebyobufuzi era nga kino yakikolanga ayogerezeganya ne bapaapa ne bakabaka. Ono nno era yali muwandiisi nnakinkuku by'eddiini era nga muyigiriza wa kigambo kya Katonda era nno yatuumibwa erinnya lya musawo Meliflas nga kino kyava ku maanyi ge yalina mu kwogera n'empandiika y'ennungi. Bernard era yali akolagana nnyo n'enteekateeka za nnyaffe Bikira Maria era yawandiika essaala eyitibwa The Memoria. Bernard yafanga ennaku z'omwezi abiri omwezi ogw'omunaana mu mwaka gwa 1015 ku myaka 62 era nga waali wabula olunaku lumu aweze emyaka 63. Embeera y'obulamu bwe etaali nnungi ye yamuviirako okufa. Bernard yalangirirwa Papa Alexander VI mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwa Gatonnya mu mwaka gwa 1017 ate mu mwaka gwa 1083 n'alangirirwa Papa Pius VIII ng'omuyigiriza omukulu mu Ekereziya. Bernard omutuukirivu yawolereza abalunzi b'enjuki n'enjuki, abakozi ba kando, ekibiina ky'abanaddiini ekya Cistercians, ekibuga Balugande ekya Bufalansa ne Queen's College mu Cambridge. Bernard omutuukirivu era omuyigiriza omukulu mu Ekereziya otusabire.
5: Fred, alo, nga sikuwulira Fred. Alo, Wanji baba?
6: Na kuwa sete zo gendo kuwa nisamu kakesa tuwanzi dira.
5: Haa baba waliwe biyagwa wabanchi kunyonyole ntia. Anti mutabani wono George ba mgoba sente za holiday package. Nemu wake nkumitano baba nakola bubi.
6: Kate sete zo gumwe sundu weguli.
5: Wabanchi kunyonyole ntia baba. Anti baba mchala wono na ye. Chilolo lwe njini olubuto lwa muluma. Nemu gulira ko magnesium wakakaga.
6: Kato inaomeka.
5: Oba kenda baba.
6: Hey, kale kankwezo gumuru kumi.
5: Ha, baba kakati obuzibu wabuli wo. Na kenda, kala mikate kali wo.
6: Tonyo nyola. Oba mtuwa nduwa bachi.
7: Enagu wasigade yombale. Tukome kerezo kwe wandisa. Jangu kati. We wandisa. Oleme kusubwa mukisa. Ogwe kwe wangulida pichi. Nebila bebila la mfofolo. Okwe wandisa. Kwa mituwa lebili joka. Jangu wano kwe diyo sapiesi esambia. We wandisa. Oba sende ziweleze kusimu zino. Owa Airtel. Noti musambu. 5-3-3-2 noti mukaga mwenda owa MTN noti musanfu munana nya noti biri nya 5-1 mukaga
0: ndabiwamu Samira ekutusibwa ku Sentinel Bank.

0: wabanga honcha yetu bingamba ateze mna ichitegera bulala nze nandi agade nyo ngambe nzokunza nyakatemba we mukupi you told me be straight ngoba ufuna mukatseze nganti onjagala bobo uli luchipo just tell me lile nomanye chino chito chigenda kwa kinga
1: but you know kwa na yeba
0: I move on other than kumkumira wa onza nyakatemba sikutegera totally clear
1: si changu na kam ati waliwo na munga yagala just kukipinga au kula bako bulabi
0: ngalwa chiwa kumira wo ntaba no bantu wale kuba no baba kati abantu bina byebera bira omukazi obera no musajja ngo mukwato otyo ngawali aba muyayanira no musajja obera no mukazi ngo mukwate ebyo byoje ngate wali aba mwaga abaganda baga chotalie lekera munno osegera hey other than kumuzawo bwakobese mu bota zikwata bwaje uwo bwata kulaba
1: Bwa mateka mutoja unobude
0: Tonku vila zinesawa Bwa jana kusanga yo nomu gamba Siri ya tenge talajira
1: Ngane nga toko ziri kuluji
0: Anyway Kale zile chikazili ya vili mutano Ezibula yu kwele sawa Itano program baby ramo Butane vautuba tugenza beauty tip
1: Beauty tip Tuwale tugamanti Ochimanyi nti oba osobola okula kovulu unji ku budget
0: Yes Ata nole vikabulu unji
1: Kuka senta akatini
0: Hati ya songalachi tugamba Ndikundi haine simbi Oba ina senti
1: Aha.
0: Na yoba Oba chichi
1: Aha.
0: Ngomutu waganyo kufana na biyalina
1: Ngoli sambado kutalabe maulibu
0: Uchitegera Oba chichi Kwa liwa na chikurupu chaba, chaba kuruba kula mga vmei
1: Hei
0: Emonona
1: Afuna sente, sente
0: Epiti
1: Kale tukale tatugame simpitili. Na yeye afuna ekimala.
0: Na ino lyo kotunlanga omugoyo.
1: Aze nosanga, nosanga omulala. Inga tafuna kili ya wanti kinene.
0: Gali ku point.
1: Nsenga labika bulungi.
0: Wa mtrabo tunaka omagrat.
1: Eh,
0: kamo na mtu aba gaiya.
1: Wabela omuntu nga yamanya okweteka mwaka sente ke. Na yeka lakati. Nga guza kazigo, sika bay, na inga kaja kusikini.
0: Kasi tamanya tikankolera sente. Hey.
1: Nga sibi ya kaviri.
0: Asiba ka pencil ke.
1: Kwa mitwalo je esatu.
0: Nabawo
1: nabawo
0: bina kabiri kenjagala atasika kwa wazi baka ita bobu neba kali kadi wakati anze nkagala kwa kaka sete ntwa
1: saba la kasi babu
0: o kakasi za mna yeka ankolera
1: na ye abantuga na chula waza ntukulabi kovulunjo inaba na sente
0: kuteka mchinene osanga no mutunga ye accessories ngomubili kwa kutade kwa jirali ngomutu matade kwa siwa
1: matade kwa lip gloss ngalabi kabulunji
0: na yambalo
1: ngali kunacho
0: Era okulabi kwa bulungi tetegeza kuva ku kala
1: yo. Aneda siga amantu kwa Yerusa.
0: Yes.
1: Ne waliwo abalooza nti okulabi kwa bulungi ne kwa kuba makeup.
0: Oh. Ne yeteka kwa layers inga tano.
1: Aha. Ate ngo sobola just okukola akasigeko. Notaka ko lip gloss no tambula.
0: Yes. No sigala ku nacho nenga. Olabi sebulu.
1: Kati nzo olaba nze waliwo abawala bemmanyi. Inga fana nga ayambala bulungi nenge ngo yezo manyi azigula. Mwa wino.
0: Haba wana jebali.
1: Hey.
0: Ngogena no duji roti ngalike chukua so somewhere.
1: Hey.
0: Haru.

0: chino chinja kunyimira abantu ambalowoza nti omuntu omunene tasobola kwambala nanyuma
1: ekitali kituufu
0: mulimu abantu abanene botunda buli kasano nga
1: kati waliwo n'abantu nga mutini naye ng'ayambala n'abeera very smart
0: yes. Ate olumino sawe n'omutini ate ng'aganya
1: kubanga yamanya kyekigenda ku mubiri gwe kyekimunyumira ate nga taspendinze sente empitirivu nnyo ku standing out ebyo Bayamba dia just no
0: more. Masira biliza mitwala ana.
1: Hey.
0: Oh. Ngakavirike nga bwagambe ka mitwala je sat.
1: Hey.
0: Nenga wali.
1: Kati waona abami. Eh? Nga ye Eva yambala sati ya white. Nenga ngatoweka kasa obaina. Ngatochimanyi obaina 5 obaina 2. Wali wababeranga ina 2. Bweziti. Nenga buli luna kwabera smart.
0: So, budget ka kali limited osobola okulabika obulungi. Wefe ko. Ojia kula vikabulonji. Ziri habili mbubile zbule kwele sawa etano. Tungeza mtene mulamu kumusambu tano tano. Kumuze. Musambu tano tano ana. Chinana msatu msambu msatu. Nezuru msambu mnana nyo ana mumuenda. Ana msatu zero bili. WhatsApp yo kumusambu tano tano ana. Chinana msatu msambu msatu. Kadeka muze. Ngatiba tungeza kujikiza tika. Kesa wabia mizanyo. Okwe wandisa kugenda maso. Emitwalo jiri ebili. Wegendereza kwandibango okumaliriza kusembedde nalwe songa yoberanga wewandisa mukwano gwange osobola kujja n'emitwalo gy'ebiri wano ku sapiensia oba okuba ku simu eno noberanga ate obuuza ate neberanga wewandisa oluvannyuma
1: esimu eri 0753 34 2 69 0753 34 2 69 osoka kuba no confirming ante simu yeyo nti omuntu yogogeno sindikira then no maana oteka ko senti
0: aha chija kuba chikolera bulungi kadde ka muse wanji twasuza bulungi dia wasuza tia se hadiyo
2: ogenze ne mogera ku buri mtu kutanga mugamba anje
0: kuchi
2: Kubiti.
1: Kungo ye bili.
0: Kewe sisi la
2: tiko. Nampuri ya mwiku.
0: Hatutia. Nga uli ya vietoke na viku watako.
2: Viku watako.
0: Katonda ye vale vivale kuku watako.
2: Sina sende na enda vikavuru.
0: Tatu setuwe wa anirako. Oswade tuja funa namba za fe. Ani ono ye. Ani ono.
2: Sewala mdomisi.
0: Sema la pote nisi. Mpasi malaika ya kuwa gana na enze nenda. Hakuwa wabwana obutoka.
2: Ni haka na mwe kane limito.
0: Sema anji na ange.
2: Mba kubu.
0: Kakati sema la mu. Tukene kubuze.
2: Omuze. Kama ya wana wana wana wana mtakizi wa kweka shani. Mwezi na wana kutimisha. Nero kinga wana kutikaza na wana. Ulini hero kinyo na kubwa ya kunda vila mtasola kubwa mga mbule kunda vila mtu kusola na hii hero kinyo. Mwe wali wanovani nafse wano wabundi wano wanaweji. Sivaka la kubwa madibisa.
0: Nabawa.
2: Wano wabundi wano wamisaracho wanawaja.
0: Waye.
2: Baye vila bulunji.
0: Kale utisebo. Ndawe vila bulunji. Paza gambi yari. Sebalamu.
1: Sebalamu.
0: Batula vile wana voli na voli kukuluse ya
1: bagi. Natula kukumpi no muami buwati. Ngamba ambarara.
0: Nga muami anyiri na nyoba.
1: Nga atude kudinisa na inga ganyo digula.
0: Chitimisa. Nezi ira.
1: Bane nge bugu muli inji mubasa. Nenti na wamu kona ko.
0: Mwari muva ambarara.
1: Hey.
0: Mukulike.
1: Nga ne wamu kona ko. Hey. Nkugambi yefu denga atakuulira.
0: She. Anti nkuisa mwamu kona. Bane nsima nyo wani nampisa.
1: Ate jukirezo basi. Omuntu atude kudinisa ya ino digula.
0: Kubanga
1: ya balili nanyi.
0: Nchitegera. Kwa tindo tuagala kubanga tukujikiza mlunja uliriza. Nti. Masulita fans branch. Fans club branch. Baina oluchike na kuzomwezi nga abiri mulu. Mwabiri mwizi. Encha. Sicho. Yes. Unako urencha. Esawa zigena kubeda tani zo kumacha. Binawira angidua. Abakuru bano. Mukasa.
1: Ponsiano.
0: Mukasa Ponsiano awamu ne sedi abane ziki
1: awamu ne fans coordinator Charles Katabara
0: ana irwa sikusanga mukubwa nkuru ze ya magezi wanje
3: hello
0: yo
3: webare tuwele za India
0: na ukuliza sebo
3: kira kwenye John okubane sebo kutakari
0: ye John
3: zomuze bivano wabosu wakawa zera au nga nukura mwesu ziyo na ori nakugamba tuwa watu ya gara kukura bile kendi yekore.

0: agambye abasajja be baze naye abangi be baki ate abangi be baavu abasajja nabo bangi ekyabambi kyebatakkiriza oba kyebatakkiririza bobi Catherine Kusasira bwe buyimba bwaffe saate nakasoose nsuubirangana kutekakoze bubi ku dakiika 13 ezise ku ssaawa 5 programu yaffe enjabirwamu era nga butereevu mu kaseera kano tuba tumaze okubanga
1: mu kaseera kano katukutuuseko program omusamaliya omulungi ekutuusibwako ofiisi y'abasamaliya musaze kulu erya Kampala nga bawagiddwa Mother Mary Aluminium and Metal Fabrication.
2: Faba Mother Mary Aluminium and Metal Fabricators, tukola enzigi, amadinisa, ebyennyumba ezisulwamu, kossa geeti mu sayizi zonna ne billboards ez'oku nguudo nga bya aluminium. Mother Mary Aluminium and Metal Fabricators, tuzimba amaka, kossa n'ebizimbe ebya business. Tusangiwa Seguku Kuntebe Road okulira na Doctor's Hospital. Oba tukubire ku simu noti 752 mukaga nya mukaga emumu nane emu oba noti 752 nya emu nya biri noti noti. Faba Mother Mary, buli kintu kyowetaaga ekya aluminium tukirina.
0: Butereevu bannaffe aba Mother Mary Aluminium and Metal Fabrications.
3: Chechimu metal fabricators na metal fabrication.
0: Zati sasu maruzumu. Emu naune na pronaune. Nenga chiga mati wera fawu watu sako agisawa ya feno. Isawa ya feno. Ya omusamaliya era nga bulijjo mwami njuki aba amaze okubanga atwegattako okubanga ate tugenda mu musamaliya nawe gyoli ke kaseera obere ng'otwegattako mwami njuki nsabula mise kubawuliriza ba
4: abatuuliriza mwenna mbalamusizza nnyo nti mwasuze mutya musiibye mutya mwebala emirimu gye mukola gitambula gitya naffe tuutuno mu situdiyo olwaleero era tukomyewo nga bulijjo okulaba nti twongera okusaasaanya enjiri y'obusamaliya obulungi mu Kampala HDICC.
0: Yesebo. Oyo ye mwami njuki ava mu kitongole eky'obusamaliya n'amakomera ekya Kampala HDICC. Kakati mwami njuki, olwaleero tutandikidde wa?
4: Olwaleero twagala tulabe obusamaliya engeri gye tuyinza okubukulaakulanyamu nga tutandikira mu maka gaffe awaka wennyini wennyini. We tulina okutandikira kubanga bagamba charity begins at home. So n'olwekyo tetuyinza agenda kubuyigiriza abantu b'ebweru ng'ate mu maka gaffe tibuliimu. So gwe mulamwa gwe twagala tutambule nagwo olwaleero tulabe engeri gye tuyinza okukulaakulanyamu nga tutandikira awaka.
0: Awaka nga tetunnagenda awala nyeeyo.
4: Okay.
0: Kati mwami njuki ekyo nno kirubuuzo kirungi abaana baffe bakomyewo eka so tusuubira nti kati ke kaseera tubasigemu ebyo
4: ensigo eyo
0: bye twetaaga naye kino tugenda kukikola tutya oba tubayambe tutya
4: kakati gwe ng'omuzadde okusookera ddala mwe kennyini omwami n'omukyala buli omu alina okubeera omusamaliya eri munne. Wewaawo tuyinza okugamba nti ate omukyala
0: bakyayinza okuba abasamaliya ab'ennaku zino bomba omwaka oguwedde
4: kati bwe twagala kye twagala
0: nga batuko
4: ate si baami bokka n'abakyala
0: fetugezaako
4: ennaku zino mwakiwukamu
0: tuli balongooseemu
4: ehulidde towulidde nti enkola ya takisi bw'okoowa ng'ogira ki ng'ofuluma naye kati ku bakyala naddala kuludalo aba step mother waibaawo obuzibu omwana gwatazaala n'amulaba ng'ekikolimo naye ate oluusi bambi ne yeerabira nti omwana ono singa amukwata bulungi nga n'abanga nnyina amuzaala ate omwana oyo ayinza okubeera ow'omugaso ennyo gyali oluusi n'okusinga ababe bazaala kubanga omwana ono kimubeeramu nti omuntu atali mmange okunkwata obulungi bw'ati n'andabirira n'ampisa bw'ati kintu kyakitwala nga kikulu nnyo tekiba kya
0: naye kyayinza kiraba ng'akuze
4: aya anti naye era omwana omuto naye towulira bwe bagamba nti omukwano gw'omuto gufa nseko omwana omuto tola bw'omusekera n'omukira ki n'omuyita ajja Ne mulage face enkambwe eri gulume olabe obaana era buli lwakulabanga.
0: Naye yeesiga.
4: Yeesiga yeyongera ye.
0: Bw'omusekera nga ki? Bwe weetuumaga.
4: Ng'agamba.
0: Ate abaana bakyo balina kye balinamu amenjuki. Mbwe omwana omuto ayinza okutunda obutunuzi n'amanya nti tomwagala.
4: Anti, just anti kakati.
0: Kibena kesho okuseka. Mulimba nabateka kwa okuseka kwa makeka nsamu. Nabuzabuza. Mbwero omwana oyo muli aba mbu aba wulira nti oba oli awo omubuzabuza.
4: Owange kwegamba abaana bano
0: instinct emugamba.
4: Balina malayika zaabwe. Muli ziba zibakola ki?
0: Zibagamba.
4: Zibagamba. Nalaba omuntu amwagala n'atamwagala. Yadde tulabanga abatategeera n'ate nabo muli bategeera asobola okulaba omuntu amwagala enseke ezimwagala n'ate n'ezitamwagala n'ezibuzaabuza
3: kinganga wanalaba nti kati ogwo muli ogwokya n'atasembera
0: n'okutisa nakutisa yokya
5: erabira
0: tugoba kimusobola okay
4: so kakati kyetuba twagala tukusamaliya buno kakati omwami n'omukyala omwami olina okulagwa mukyala wo kubeera omusamaliya eri mukyala wo ate n'omukyala naye abeere musamaliya eri bbaawe kubanga tulabye ebintu bingi mu maka ebigenda mu maaso olowooza lwaki baateekawo ekintu kye bayita domestic violence mu maka kubanga okwagala kuli okw'abajjajjaffe tekukyaliwo buli omu ali ku bibye ono ali ku lulwe ono akola ono ayita eno ono ayita eno era wali omu yali ageze n'agamba nti bw'olaba abantu abatudde mu mmotoka ababiri omwami n'omukyala nga bali mu maaso awo omukyala ng'atudde omanya nti oli mukyalo wa waka naye bw'olaba aba nga beekuba obwama abeegere kibeekonako omanya nti
5: nate osobosanga abafumbo nga bakwatagana bulungi
4: kakati
0: jebali
4: kituufu mwebali abakwatagana kwegamba nga bo bambi embeera zaabwe bwe zityo bwe zitambula nga batambulira wamu omu bw'abaako ekisobye ng'agamba munaye nakunyiziza mu kino naye nsonyiwa oba onamugana naye lwaki wakoze oti kino kino nakino kikyansanyusizza bambi nsonyiwa saakigenderedde abo nga batambula bulungi
0: kitekinga nno kinene
4: naye wali ogosanga olina emmere nagitadde awo oba oli alya
0: agenza kkowakowamu
4: olabira ddala ti awo tewakyali mukwano kwegamba beebo boosanga nga buli omu ali ku bibye abalala naye apulaninga n'okutta munne
5: bayizawe byebiri
4: omulembe guno bingi nnyo
5: waliwo n'omukyala era gwe nalabye ng'anyumya story nti omwami we yagezaako mutta
4: naye ng'ajjukira ono gwotta ye yakujja ewammwe oba gwe wagenda n'omunonayo nga muli mu mukwano omuyitirivu okiwulidde kaakati ate bwe kituuka ekiseera nga tokyamulaba mu kifaananyi kya katonda kiri
5: nga tokyalina kwagala
0: ate nno olumu ekiba kigizagize nnyo kiki nti omusajja yazaala ebweru kati kale omusajja n'azaala ebweru kale omusajja ekintu ekyo ne kifuuka kinene nnyo era ng'omukyala awunzika muli alowooza nti ekibonerezo ekisingayo obunene kumuggyawo waakiri aveewo
4: kaakati olwo ebirayiro byemwakuba mu maaso ga kabona olwo nga mwabyerabira dda
0: mu bulungi
4: n'emubi
0: obubi butuuse
4: kakati biganye tokyamulaba ng'omuntu
5: mu bugagga n'embwavu
4: olwo ekifaananyi kiri kye wamulabamu okusooka kati olwo olaba bw'alina amatu amanene ennyo obugulu bwakyama saamanyirirwa nakuyamba na buyambi kakati awo kitegeeza nti okwagala kuba kuweddewo kati buli omu n'atandika kubeera ku lulwe beebo boosanga ng'omukyala afa n'abaana be bokka baatufaako kati ekyo ne kireetera n'okukola ki nti abaami batuuka n'ekiseera okudduka awaka Ate na ddala fwa abasajja kiri kufa kasita ogenda ng'okola mu myaka.
0: Mukoowa nti mumanyi okoowa.
4: Nga laavu y'abaana tekyakuliko bali ku maama. Kati bambi omusajja n'abeerawo nga buli kiseera
0: ali miserable. Omukyala talina buddebo. N'abaana.
4: Nabo baakuvaako.
0: Naye nti labayo mwami.
5: N'ate walibeerawo ensonga.
0: Ebiseera ebisinga mwami njuki. Namwe muyina akatu kamwe kamukola olumu akatanyuma. Obeera awaka. Gwe taata w'abaana naye obudde bwo mbiseera ng'abaana bato bw'oba tobulina bw'oba togenze mu minro wote omunene oba wagenze wannakigudde kuba ye mu kaseera ako yaaliko kakati oyagala odde mu makaago omukyala addemu akuwa omukwano gwe yakuwanga era n'abaana bakwagale ng'ate ggwe mu kaseera we baali bakwetaagira wali
4: wannakigudwadduka
0: kati okuddamu okubondinga mutambule nti omwami n'omukyala n'abaana.
5: Kati waliwo n'abaami nga ye mukambwe nga bw'atuuka ewaka bw'ati buli mwana adduka
4: nakyo gyekiri
0: era ndowooza mwami nju kyawe obamunira munayamba mutya abaami nina mukwano gwange musajja mukulu myaka yali annyumiza nti bo tebalina mbozi na kitaabwe era kitaabwe bw'aba n'akyala ewaabwe alina okgenda ne muganda we banaanyumya kuba ye abaana be talina mbozi na kati n'abaana tebalina naye nakyava ku bukambwe malayika wayengeddeko yetaata oyo ndowooza abaami nga tebannayagala tubakolere busamaliya bo bennyini basooke badde mu kifo kyabwe
4: anti kaakati era beetaaga nabo kukwatako kansoling kubayamba kubalaga ekigambo kwagala kino kigenze kiggwa mu bantu kyekireese ebyo byonna kubanga bw'okyawa omwana wo gw'ozaala kaakati onooyagala ani ekyo yowaana kyagamba nti bw'oba nga tosobola kwagala muntu munno gw'olabako kati oyinza otya okwagala katonda bw'otolabangako tukitegeeza nti okwagala kuno kulina kutandikira wano mu maka era ekintu kino ku lwomukaaga bwe twabaddeyo kiwa mirembe kibishopu yabaddeyo ku lunaku lw'okutwalibwa kwa Bikira Maria Mukulu ensonga eyo yagyogeddeko nnyo nti byonna bye tukola ebirungi empisa ennungi okusomesa eddiini kulina kutandikira wano mu maka tolowooza nti ojja kusomesa ab'ebwe nga mu maka ge eddiini teriimu okwagala tekuliimwo otuuka abaana bakudduka buddusi oluusi ne bamaama nabo bamaama mulimu abakambwe ng'abaana bamulaba ng'ensolo
0: era ng'olaba ekikubagiza abaana
4: bakifuna wa taata so kakati twagala tukomyewo omutima guno ogw'obusamaliya mu maka yes tuba n'ensobi fenna
0: kuba teri malayika
4: nyinza okuba nga nina ensobi oba ggwe naye tukikoze tutya okwagala kuli tukukomyawo tutya mu maka kubanga yadde yakunyiziza naye ye munno ate asigala ali mu kifaananyi kya Katonda tikitegeeza nti olw'okuba yakunyiza olowooze ku ky'okumuggyawo olowooze okukola kibi kimu
0: abamu babagoba ne mumaka bamaze bonna emyaka 3-5 naga nze saamanyirirwa nina gwe nalaba ku myaka 3-6 yagamba mukyala we nti bulijjo yali tamanyi nti bakika kimu
4: olwonalwalaban'amanya
0: nti bulijjo fena tuli bankima
5: mwami njuki waliwo kiri kyoyogeddeko nti okwagala kuno tukukomyawo tutya nze waliwo gwe mmanyi yanyiiza abeewaka
0: omwami
5: yanyiiza abeewaka omanyi bano abantu atuuka embeera yonayonna ebadde ennungi n'ajoonuna bwonuuna najja kuyo naye ebiseera ebyo byali bya Christmas naye olunaku olwo before Christmas nagala nakola shopping naleeta ebintu ebyo byebagenda ofumbisa ewaka biki ng'agezaako okukomyawo omukwano kubanga byabalese bali mu mudwe kati ndowooza n'ekyo nakyo osobola gwe omwami osobola okugamba kati nkole ntya okukomyawo omukwano guno kuba kati ewaka nalese ebintu byona byona bikyankalanye
0: omwami naasobola naye omukyala abuzza atya
5: omukyala yiye kintu kyangu nnyo kale ebintu bingi by'osobola
0: okukola abaami obamanyi nga banyize
4: omanyi buli omu alina ennyiiga gy'anyiigamu kwegamba obusungu buba bwanjawulo waliwo omuntu anyiiga nga bw'anyiiga kitu wale myezi mkaga ngatani na bakuta.
5: Ngaba fumbo? Bana angi. Awewe tagage na mkansolingi.
4: Atene waba wa anyiga. Anyige sawe. Nemuyomba, nemuefuma, nemuwe. Newe mugendo kufuruma wali. Mumuliango wali. Ngate mnyumia bulunji nga
0: bata nda kuri. Bwe. Naenda zane Bible ya chitu wa
4: abantu waba bata siwa pso. Hei, bwe chidi.
0: Chitole kapso.
4: Kuzibi ya lunaku. Irando za chini mbaluwa za paura. To sibanga busungu.
0: Njuba netu kwa kukua. Nga kwe wanyize.
5: Nati ya nanti waluona mtu wa kunyize. Nga tali apologetic wa de.
4: Nako jivali.
5: Kwa kati bumuba mbufumbo. Wawa wanyize za muno. Manya. Chibishibi ya. Batia woko miawo.
0: Omuntu.
5: Omuntu. Na hata gugwamu wa mnyiziza, hata na wenula ganti na wanyize nyo.
0: Anti kwe breadwinner.
4: Toka kati yao, chetu wakala tulabenga. Nti okusamali ya bunu kutandikiri waka. Omwami, abana, kwe gamba. Abana, abano, bete kukula jibu omu kwa anonga bachari batu. Wali wo, wano kwa angomu ya li, bali no vizibu neba. Okay, bana yemfu na bambi chiyari no. Nenga mama kwa fumbe mele urusi. Kati ya.
0: Tajigula.
4: Tujiri ya nabana. Nemo gamba dino kwa kati ikindu nchoshoko. Oreso obulabe mbana. Taka kati wako la babi laba. O babi laba yoko la vionna babi.
0: Mele wajiria kutata anga balaba.
4: Kati ya bana balenzi. Kibale teru kubeira haba kambu. Singafu naba. Kubanga tajia kwa agara kumu mchara wiku mkwala biyaraba mama wakwala chita. Songa atena umwana umwala na ichini. Chimwe chifana tia msajia wabata ina
0: jini. Umukwa tanga buhuli.
4: Kwe gamba kema kako kosanga gata terete. Kubanga bali na chifana nchebafu nenu. Mbazade chitali chirungi.
0: Yes.
4: Kakati na yegwe mutimu ogu. Kwa kenda na ku. Songa ate bajajja fedda okumanya chovola kandi amakaga abugata mbulanga bulungi bwanko bade tutu balabanga abali batasoma anti
0: bali bali abanafuna
4: sibali ba mulemi naye bo okwami bwe yanyiga nga nomuchala gabafuba nnyo okutalaga busungu mu baana wa ebyo busungu bigwere eri mu kisenge kyabwe
0: oba bekuba ne bekuba naye nga abaana tebategeka
4: abaana bano bafuba nnyo okubakubira obutala bakiri
0: mama bamukubanga n'okuwulubala n'awulubala abaana ne bagamba mama wabadde kinti ejo kinti era mwami ejo kibabeere nyero
5: naye gwemanyi waliwo somero lyonna nasomerako kati somero nga tuliranye emizigo naye nga waliwo kapo nga buli kanaku yeeku ate nga bekubirawo mu compound Juki ya fechuri musome ya tuwa tisawolo laba.
0: Mule ingira.
5: Nga, babu, nga, wabata amukubye lero, amukube incha. Nenga amukuba nga nabana balaba.
4: Ate.
5: Ate abana, abana, basika, badjamu obuchayi bwatata.
4: Anti, ichecho. Chovola banti, oruso sanga abana be kubide nyo kusaidi ya mama wabu.
0: Mwabalo
4: uwa. Ebyo. Nti tata, isa bubi mama. Nabu chibakora bubi, chibere chibakora bubi. Mwabala bangu kubanyabu. Nabuchi bakola bubi nnyo kigati bafuna sanyu kakati gwe ne bakuchawa kati kitegeeza nti awo omukwano mu makati wakyali wakati w'abaana taata ne
0: mama
4: omukwano kati kuba guze ku sayidi nika ate gwandibadde gulina okubalansi
5: okubalansi kati
0: abaana ne bawulira emirembe
4: bwe bala bakutaata nga basanyuka bwe bala bakumama basanyuka Tata bwabeera n'abaana nga bazannyazannya mu lujja babeera basanyufu. Ate bwe badde wa maama era ne bakiba kiri nti basanyufu. Kati awo kwegamba kiva ekifaananyi kiba kivaayo bulungi nnyo. Nti nabeera bwe banaagenda mu maka gaabwe kye babaddemu wano wa awaka. Era nabo kye bajja okutwala mu maka gaabwe.
0: Bajja kumanya nti amaka bwe
4: gatyo. Yes. Omwana wange nina kumwagala ng'omwana wange. Nina kumuyisa kwata bulungi, nina kumuyisa bulungi, nina okumulaga omukwano kwa ddala. Era ne mama bwatyo.
0: Natenda gutava saidi emu.
4: Aha.
0: Nti mama abagala nnyo, abatata abagala nnyo.
4: Kati awo, nti n'emirembe mu nsi gijja kubukalamu. olomu sinji kutio kufa maka chokora banti maka wagafwa neguanga liyonali dohonkana
0: chitofu
4: kubanga aba anabano beba kura nebagenda mbukule mbezo kwa inja uro abalala bali mu security organize abalala bali mu byaki abalala bakulembeze ba minister baki nti na yakola bi yalaba mmaka ye kifana nkiri kiba gwe kiri soka kati kitu kakata ko fenga abazadde kulaba nti okwagala kuno tukutandikira waka kakati abaana bano ne banneyiba nabo tubakwataganye kubanga mu kibuga wano tulina embeera y'ebikomera abaana ba gundi babeera mu kikomera bwe bagenda ku ssomero bafulumira mu mmotoka bakomawo mu mmotoka
0: babanga bwansibe
4: okukyalako era bafulumira mu mmotoka ate bagenda kuyingira mu geeti y'entinda okiraba kakati ne babeera awo nga beemanyi mu famire eyo
0: bobokka na bokka
4: kati enkya bw'anaasisinkana omwana wa neighbor ono atalina bwali ajja kumulaba nga ki ng'ekiteriiwo naye nga kyandibadde kirungi kakati nga bwe tuli mu mulimu gw'okugaba ebintu kati abaana bano tubagulira engoye ne zirukisera ne zibalekawo kati oyinza okugamba nti owange naaki engoye ezo nga tezikyakujjamu engoye zonna ezitakyakutukuka ozitwalire n'abawanuka wali ku neiba tibalina bulungi onzimuwe
0: ntingoye
4: ziizino nze tezikyantuuka ziizino zambale kaakati oba oleese omukwano wakati wa famire engagga neene etali engagga
0: ogutandiseeko
4: nti gye bakula bagenda mu maaso eno ebintu olumu bikyuka omwana w'omunaku ono Katonda olumu agenda omusitula abeere w'amaanyi yes kaakati ate ono ow'omugagga oluusi asiraanye olaba bwe basisinkana bagenda okutandika okwebongako nti oli otya gye tuli embeera eri etya nti owange nasiraanamu naye neebuuza ekyokukola sikiraba kaakati ono nga muga nti kaakati yo oyimiridde otya wandyagadde kukuyamba tutya nanga nti kaakati enkya jangu kukresid tower ku fulowo y'omunaana mu luumu namba tuyiye jangu naye ng'ekyo kiva ku mukwano guli ogwatandika okuva ku kyalo gwe abazadde n'abazadde gwe baabatandikizaamu nti oyo yali kyali wange baatuleeteranga ebyokulya oluusi ne batuleetera ku migaati ne batuleetera ku nyama ne tulya gamba enkolagana eyo kubanga yatandika nga tebeesosola
0: yatandika dda
5: nze nange mulina yandeetera balinanga bekare
0: ewaabwe
5: nga buli lunaku aleeta paketi y'ebindaazi ku ssomero omanyi bamuwanga ebindaazi ebye damage ye ng'aleeta ku ssomero era ekyo kintu paka kati ku ssomero akyali mukwano gwange kwegamba omukwano ogwo
0: ogukuumibwanensonga egukuumisa
4: weeri nti ono akujja mu bunnya kubanga mwalina enkolagana naye bwebanga teyaliiwo agane abo baali beemanyi nga beewulira abo baatuyitangako mu mmotoka nga batukuba nfuufu
5: naye kati mulabe
4: nga baagalanda kutufujjira malusu ndowooza olaba ekintu ekyo nti tuteekwa okutandika omukwano guno okw'okwagalana waka banneyiba ne banneyiba kakati oba si kyo kubanga ebiseera bya Christmas tutera okugendako mukimu byalo eyo abaana bagambe bakuŋŋaanye engoyi zonna ezitakyabatuuka Anti ngende nazo mukyalo.
0: Mbo basenga bombi alo bayina emitima
5: emibi. Eh. Bye.

0: Mulimu abakyala abakola fruits wano mu Kampala. Muzisaze kubo ne mutambula ne fruits lwaki abamu tebuzifuna mu sente. Ye parkinga gye muziparkinga. N'endagajjala n'abazitambuza bwe bambala. Omuntu yenna najja yambala ekitambaala kyokka kyasibye ku mutwe atunda fruits tekiyinza kuwaliriza muntu kuyimirira kuzirya. Fruits ezo mulimu. Bwemba muziteeseteese obulungi zisobola n'okusukka wano ne zigenda mawanga amalala. Nefuka kampani. Wagenda n'oku ne bakunganya abakozi ne bagalaga nti fruits ze tulina okulya ziina kuba nga ziva wa mukyala Jessica kuba gwe tumulaba bwazi parkinga. Kati bw'oba tosobola kukimenteyininga ng'onoonyayo banno. Bw'oba onoonya banno soobasooba mpola mpola ogende maduuka mwogula owe batuusiza bu exposable ogwo oyogere naye. Omugenyi naye olaba omulimu guno gulimu ssente. Naye ssente tuzifuna tutaddemu ssente nti tutya nti gwe oyina ebikozesebwa nze nnyina omulimu. Mpa ebikozesebwa tutambuze omulimu. Ng'omulagira ddala obwerufu obuliwo ajja kwesiga.
1: Omukozi wakuno abadde akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde, somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'ekereziya Katolika. Basomesa amasomo gonna aga arts ne sciences, tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music, dance and drama kosa n'ebyemizannyo. Abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana. St. Cyprian High School Kyabakadde, tusomesa abaana ku O-level nga tugoberera nnyuka curriculum kosa n'aba A-level. Essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'ekereziya ery'Erugazi. Tukubireko ku ssimu yaffe nooti 7 4 4 3 2 8 oba nooti 7 7 6 9 3 2 8. Tulina ne UNEB Center number.
2: Eno radio sapiensi ya etegese mpaka zaka kensa ya byemizanyo.
3: Enyabo we wano tukwaniriza.
2: Eri gati jempi semu ya mwe.
3: Eyo yaffe enyabo.
2: Oh, right. When is the gestation period?
3: Mama nzirira, sikutegedde bulungi.
2: Nakulabye nga oluzungu lujja kusumbuwa. Naye kye mbuuza, okwewandiisa kutandika ddi?
3: Nyabo, okwewandiisa kugenda maaso era kwatandika dda.
2: Kwa sete meka?
3: Jiri emitwalo ebiri, joka.
2: Emitwalo ebiri za Uganda, kwa mafaranga.
3: Mame, emitwalo ebiri eje Uganda.
2: That's right. Sentezo, muzagala mukashi, obane wemba nechikaru nchibawa.
3: Nyabo sente tuzagala mukashi.
2: Mwina akaunti?
3: Akaunti tujiina mama.
2: Oh, chinkoze bubi, ziri kumobailo mane.
4: Oh, wambi.
3: Tusobolo kuwa wane namba, nozi tusindikira.
2: Mteka kezi jako, obezi jako zamwe.
3: Na ye mama, ekitufu wano nyeji.
2: Ekitufu sentezo guwazi kwata, oba waliwo omulala. Nakulabye, ngapitia kumbele na mwangu.
5: Kakensa bwebye misanyo 12 mu mukaga. Era okwewandisa kwatandise dda 12 jokka. Jjamu ku Radio Sapiens ensambya okulira n'ekereziya okumpera eddwaliro ly'ensambya. Wewandiise olwo olindirira okugasimbagana n'abakenkusi. Butereevu ku mpewo za Radio Sapiensia. Kakensa bwebye misanyo 12 mu mukaga. Ali Red and Steady.

0: mu uwangule na kayimba ko fika mwa kayimba ko singo kwagala ku MTN Kola Tunes ofu kenda mukisa izo ko uwangulire mu kuziboda boda 20 obugaba ne kubukadde 22 obugabi bokagwira wo yiga munyizi star emu musanvu noti star emu biri hashi oronde ka kayimba ko sumulula vibes zo ne Kola Tunes okuva mu MTN ngatuli wamu vibes za fete zile mesebwa
1: MTN
0: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.

0: Find your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: Fred. Hello, nga sikuulira Fred. Hello?
3: Wanji baba.
2: Nakuwa setezo gendo kwa wanisa mkakesa. Tuwanzi dira.
3: Ha, baba waliwe biyagwa wabanchi kunyonyole ntia. Anti mutabani wono George, ba mungoba sente za holiday package. Nemu wake nkumitano baba, nakula bubi.
2: Kate, setezo gumwa shundu weguli.
3: Ha, wabanchi kunyonyole ntia baba. Anti baba, mchala wono na ye, chilo lulwe njini, olubuto lwamuluma, nemu gulila kwa magnesium waka kaga.
2: Kato inaomeka.
3: Oba kenda baba.
2: Hey, kale kankweza ogumu lukumi.
3: Ha, baba kakati obuzibu wabuli wo. Na kenda, kala bikate kali wo.
2: Chonyo nyola. Owa mtuwa nduwa bachi.
4: Enagu wa sigade yombale. Tukome kerezo kwe wandisa. Jangu kati. We wandisa. Oreme kusubwa mkisa. Ogwe kwe wangu ida pichi. Nebila bebila la mfofolo. Okwe wandisa. Kwa mituwa lebili joka. Jangu wano kwe diyo sapiesi esambia. We wandisa. Oba sente ziweleze kusimu zino. Owa Airtel. Noti musamvu. 5-3-3-2 noti mukaga mwenda owa MTN noti musamfu munana nya noti biri nya 5-1 mukaga.
5: Muna vya mizanyo, kano kei kande tukutuseke chisao chevya mizanyo. Ejiju dama uli legona, agiri ya mizanyo kupewe ruo guanga.

0: aikata mwana bena atuntukirifu okubabonaaki eyawulidde okwagala ennyumba yo wamuwaleere ng'omuliro ogumulisa era ogubuuka amakereziyawo tukwegayiridde ye olw'okuwolereza tuwe omwoyo gwanawo ogugwe tusobole okutambula ng'abaana b'ekitangaala ennaku zonna tukikusaba nate mukristu n'awaffe omwanawo awaalaalaba naawe nga muli kimu naye mwoyo mutuukirivu emirembe n'emirembe
1: esala esooka

Nja kubayiwa kalamazira malungi mugweko olikazambi yonna. Zabuli entuweddwa ng'obuyungiro bw'ekigambo kya Katonda okutujjukiza nti Omukama ayagalidde gy'ali nga tutukulidde ddala mu bulambiya era asanyuka nnyo nga naffe tozzeeko kubanga ye tatuggyaako mutima, tatuggyaako mwoyo ne bwe tuwaba asigala atulondoola nga bw'atugambye mu kisomo Ezekyeri omulanzi nti ajja kutuwa omutima omuggya munda mufazeemu omwoyo omuggya era mubiri gwaffe omutima ogw'ejjinja aguggyemu atuwa omutima ogw'ennyama. Okwo kwe kuyayanako Omukama atayagala n'omu ku baana be azikirire eyeetegese okutambula olugendo lwonna olw'okutuzza mu kkubo ettuufu nga bw'ategana bw'atyo era nga bw'atufaako naffe tusaanye okubeera abeetegefu bulijjo nga tutambulira mu kisimbe ky'ebiragiro bye. Kyabuddaawo esaogero luno nga luyisiza abayudaaya abafalisaayo n'abawandiisi ate nga naffe aluyisiza olw'okubeera obulindaala bulijjo obutabeera abakristu bakola boosaamu oba badde sikoola wabula abakristu essaawa 24 ennaku 7 ewiiki ennaku 365 omwaka. Bw'oluza olugero luno mu bufunze obw'olulamu obw'okukkiriza, Omukama ye ssemaka ateekateeka embaga ate ng'embaga eno agiteeketeekedde bonna munaddala abo abakkiriza abaabatizibwa ne bagamba ntufuuse baana kufaanana ab'ekereziya. Awo nno okuva ku batiisimu fenna twafuuka bagenyi bayite ku lujjuliro lwa Katonda naye kati omululu gw'ebyensi n'amaddu n'okusanyuka bigenda bitufunisa ebyekwaso bitwekwasa okugaana okuwuliriza ekigambo ky'Omukama ne kitambulirako. Bwe tutyo ne tugenda nga tweyambula ekyambalo ky'embaga ku lujjuliro lwa Katonda omutima omulungi atugusu

0: tumale kutuuliriza.
1: Ya radio ya biensia enkulu ze ya magesi. The world today ensinga bweyimiridde.
2: He deploys the military against the citizens, those who oppose him. We ask you to support our demands for accountability for the crimes against humanity that he has committed and continues to commit against the people of Uganda. I thank you.
3: Why do you go to the public if you don't have a public spirit? Why do you say I want to work for the public? If you don't work for the public, go and do your own private things.
1: The world today.
4: But President Trump insists everybody loves his plan to take over the Gaza Strip, move Palestinians out, and rebuild it as a Riviera of the Middle East.
5: The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it, too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site.
1: The world today. Ensinga bweyimiridde. Ubira bootia. Monday to Friday. Ensinga bweyimiridde.
6: Monday to Friday. Ensinga bweyimiridde. Olikuchena munyaka tonyeza nyafa medio sapiens inclusa magazine strayo mziki. Nibi mizanya bili mutano. Ziweza bili mkaga. Zimazo kufanga ziko unka kusawa. Ekumi heza kaongeza kolu na kolu waliro. Wanawasinzo kubira ngu uliriza. Tugantino weba linyo. Okubanga otadeke inclusa magazine. Ulinyo kubantino. Ogena maasuno okubanga uliriza. Kwa nizam program ya fene manyiduanga the world today. Ensinga bweyimiridde. Nzeru wama. Nzeru Richard. Nzeru Setimba. Ika sawa kuminga muli liga kagwa tuvao kusawa zibeda kuminabili isoka ungezi. Inga tugendu kuvao kusawa kuminabili nsiyo na tuveda nga tujetolo de. Nga tugede bigena maso mitundu vya nsevi enja ulo. Unakuluwa kuna humlunja tadeke inkluza magazi. Na kuzomwezi makumi ya bili, umwezi gwa munana baguita gwa muwakanya. Umuwa katulimu kumi bili muabili mukaga. Unakunuru walido, humlunja tadeke inkluza magazi. Azuweze na kuibili asatu mubili. Ezaka ita kumuwa kaguno enkumi bili muabili mukaga. Ningu umuwa kaguno gwa naku bisatu nkaga mutano kitegeza ntino bili ya bili mukaga asigadeke na kuziri chikumi ya satu musatu zoka abenga gena maasu na ukubwa ntino guwako kati guwa mwezi guno guwa munana omwezo guwa muwakanya uro kubwa ntino tuwaka kutambulake na kuziri makumi ya bili chiba chitegeza ntino omwezi guno gusigadeke na kuziri kumi na rumu zoka kujia kubwa ntino gena maasu na ukubwa ntino guwako wana wasinzo kubwa nangu uliza tuga ntino weba linyo ukubwa ngu tadeke nkruza magazi weba linyo kubwa ntino ogena maasu na ukubwa ngu uliza abapamu kuziri kabambio mkulu Alex mkulu tuwagalo kubanga tuba kulisayo waliwa wana bangambi ntino tulimu moto katuko mawo bavachiri nyabigo gayaza rode okuziko mkulu yo Alex mkulu nama yugu mkama wagula mze chisa na ya genze ntie chisingo mjukiru wako abade tayagali la dalabavu Alex mkulu abade tayagali la dalabavu ndo zangajilo na kubago wa mugwanga na singa ya li president ndo zababu ya ndibago vya mugwanga uguli ya gamba mbu yaliko ku radio echa mugoba ku radio omuntu yakobe sinanga oli ruddawa aga ndi wano nakula byokola kinsika chapati aga ulira abatu uliriza sika chapati kati chuchu ne chimutabula ulide iranga yitayagalira ntu fakti ya gamba na labi interview munga gamba ndi abavu tebalina na kuulira maulire irando za yandi gambi ndi nabavu tebalina kufa gwate
7: chenda munya katonyese nya fama radio sapiencia ndi mkuruze ya magezi ensuriyo muziki na ibye mizanyo
6: chenda munya katonyese nya fama radio sapiencia nkuruze ya magezi ensuriyo muziki na ibye mizanyo abiri mwenda azizi no zimezo kubanga ziko unka kusawa ekumi hezo kaungiza kolu na kolu walilo nyongeza mkatono Okay, hawaja kubira nga wamala azizino ziweze makumi ya bili mwenda azimazo kubira nga ziko unka kusawa ekumi heza kaungeza kolu na kolu waliro webali nyo kubanga utadeke nkloza magazi webali nyo kubantino gena masu no kubanga ulizo na kolu waliro atugenda kubira nyo mguangiri manye duangiri ya Ukraine baba Russia esavu de Ukraine gaze yisigade fumbia miyaji Russia ekubia Ukraine negide kange fumbia miyaji miyaji ojimanyi zenkuze mitze omutigwa omutula manyo omutigwa omutula tebagufumbisa kati bagamba ntino asigadde afumbya miyaji oli watandikira watukira okufumbya enkuzo omutula mbelebe tabuse nenga Ukraine bajirese efumbia miyaji tukenda kuwela nga tubye tegeleza then tuja kusara tugendeko ne mugwanga elimanyi duangeli ya Irani mbuu tuzivuga ingomazisi ndogoma Donald John Trump alangiri de orutala alufudemu ni anange Donald John Trump lumu yunzo vunene bamugamba mukulu bite what you can chew ya luma chata sawala kugaya olutayo lumu yunzo vunene aludu semu katibu aludu semu Iran elangiri de chedako kampuni za nyonyi mpiti livunyo zali za sazamu okugenda mugwangeri ya Iran basibu nevanyaba zizemu okuvoka katizita yobulunyo ziga oh nga tuwonye tugenda kubera nga tubye tegereza tujja genda kone mukulonda kwa saba wandisi uwe chibina cha mwanga magate nteka teka zige na maso ukulonda saba wandisi uwe chibina cha mwanga magate juki lantino tuina mumu na Uganda bamita olala otonu yomu kubavu ganya kwa saba wandisi uwe chibina cha mwanga magate Uganda tuwasindise olala otonu abagambia I am the best candidate.
0: Ladies and gentlemen of the media, before I say anything, may I please introduce you to our Prime Minister Emeritus, Dr. Ruakana.
6: Omusajja nyolo luzungu wa mitola lotunu na ye okulunyola. Siche chukuweza ni tumusabila nafe tubereko ni muna Uganda nga yesaba wandisi wechivina cha mwanga magate nga wetu alaba Kofi Annan nga wetu alaba Ban Ki-moon kakati wa msajono olola otunu avuganya kuchifo cha saba wandisi wechivina cha mwanga magate bina tukina kubira nga tubye tegiriza of course ni bidada vinji nyo ni nga bulijo tusokane mbozi esibia mkampala
1: Eno ye mbozi, esibye mu kibuga Kampala.
8: Kati fe tunabera tutanga tukasobola tuwayo kaunga wadde.
1: Mbozi esibye ku mwejja banna Kampala. The world today. Ensinga bwe yimidde.
6: Banna Kampala ngabogera oli kuchena mu nyakatonyeza nyafa medio sapiens and cruiser magazine stray yo muziki nebi mzanya biri munana azino kati zesigadde okubanga tuingira mu sawa 11 ezakaongeza ko lunako oluwaliro webali nnyo okubanga otadeke cruiser magazine oli nnyo kuba nti nogenda maso okubanga oliza embozi esibye mu kibuga ekikulu Kampala ekiri mu Kampala abantu bebuza kiki ekyatuuka ku ggombolola ye Makindye omusaayi nga guyitiridde okuyika mu ggombolola ye Makindye okusanjaga abantu nga kuyitiridde mu ggombolola ye Makindye kiki ekirina okukolerwa eggombolola ye Makindye ono ebo ali kasirenganda mulya nyama kiki kye tuba tukolere eggombolola ye Makindye omusaayi gw'abantu guyitiridde okuyika mu ggombolola eno mujjukira omusajja ono okero Christopher Nyum na kuzomweza alibili omwezo kwa kuna omwaka kunogo njini gwetulimu na sanja gavana au kugaba Early Childhood Development Center na sanja gavana misana tuko ngensei laba mwaka kunogo njini gwetulimu omwezi gwali kwa kuna zari na kuzomwezi bili biyari mgombola ye Makindye uulide kakati ono kapteni wa vila David Owol ngatano kwa munana omwaka guno omwezi guno yani iba mutide wano mgombola ye Makindye abani ni wamu samba samba, ni wamu kuba peva, ni wamu samba ingateze vyuma, Justin Wakasimu, gombola ya Makindye. Katilu na kuruwa lilo, ili wabudewe chikanga buwechile na mgombola ya Makindye, wanigaba atebi singa gaba. Waluo zoni bajita kalungu zoni, machakulu na kuruwa lilo, omchala kaka nye kubana be, beyeza alida yeke nyini, na kuata kambe, na kawagala, nga gendo kusale nkoko na mala na bayito omuku omu nga bafumita fumita omukyala asaze saza abana be batano kalungu zoni yao egaba gombola ye Makindye okumpi nokero nyomo yatira abantu eki bana Kampala bagamba kiche kituse Makindye abana be benyini beyezalira benyini nga mulamu, nga simu tamivu, nga taliko bidagala dagala, atoro mazene yene yesala. Nimu kama ayambi, omchia lono, itafude. Naba na babili bafude, na yaba satu chigambibwa, nti yadebali mumbe ilambi, ebyenda biyise bweru, nimu kama ayinzo kuyamba, nibasobola okuba nti no badde ngulu. Kakati, okusinzira ku mukozi wa waka, omukozi wa waka agambye, nti oluyombo lwatandise kaungezi, abana basaze kumacha ngobude bucha na yenti oluyombo lwatandise kaungeze tatanga yakakoma wo tatamba olwatuse yasanze tapu amazzi gayika natandika okuyomba mono na amazzi muloza sentence noga kumiti zibantu mwe muntamye nze nja kuba nti nayomba kaungeze abano ni badukomomu ili bayingire ekisenge ni bamuleka ngayomba ne mama ni mama nayo lwagize ni naddukawo nti naye nayingire ekisenge omusajja nasigala ngayomba abasajja abeyombya yombya mukomye chuchu kakati oba omukyala yamukoze eki mububadde bubudde bubadde bucya omukozi agenza okulira oluyogano agenza okudduka ng'abaana bato nnyo omusaayi
9: twabadde wano nze simanyi oba kiki oba kiki omusajja yazze weyazze zaabadde saa mwenda n'atuuka we yatuuse yasanze taaku eno nzigule ey'amazzi nga tetumanyite omwana omuto agigudde n'abuuza ani akoze eki agudde taaku fene netumugamba nti tetumanyi kirabika mwana omuto n'atandikira akukola ki okuba ng'alikuyomba alikuyomba nnyo n'ayingira mu nnyumba buti abaana ne bafuna okutya ne badduka mu kisenge beggaliza nange ne ŋŋamba nange kaŋŋendewa mu luumu yange bino biringa ebikaayo buti ye maami n'aŋŋamba ati buti mwena mudduka mulikundekazeka wano ku dayiningi nze nti nange ŋŋenze ewange we yayingidde mu nnyumba era n'asigala ng'ayomba nnyo era ne batuuka okwegwanganako nga baagalangaoba balwane buti omwana omu n'akwata simu n'akubira mukwano gwa taata we najja omusajja oyo weyazze era n'ayingira ne babaako byebayogeddeawo ne bakakano ne bafuluma bo ne bagenda fe ne tusigalawo waka bwe twasigaddewo waka nga tewali buzibu bwonna buli omu agamba munne nti bannaye tukuliko olutalo luno kino kize kitya bwe tutyo ne biggwa buti zaabadde saawa nga 11 maami n'afuluma n'aŋŋamba aŋŋendako bbunga
6: oyo mukozi agamba buti taata yakomyewo buti n'atandika okuyomba kubanga buti yasanze taapu amazzi gayiika buti nekimujjako waya buti n'ayomba abaana buti ne baddukawo buti ne balowooza nti biwedde owulidde buti ne batandika okugamba kuliko olutalo buli omu n'akulisa munne olutalo buti nga balowooza nti kiwedde omukyala ono omukozi w'awaka agamba nti zaabadde ssaawa 11 ng'obudde bukya yagenza okuwulira oluyogaano tikwe kuvaayo gy'asula yagenza otuuka ng'ekiri wali
9: bampita Maria sana zibadde ssaawa nga 11 nensimuka mutulo mbadde neebase nensimuka mutulo nempulira nga waliwo ebintu ebikoonagana nga mpulira ebintu bipaalika bipaasuka neŋŋamba kiki kino buti awo nenzigula olumu yange nenfuluma wabweru ngenza okulaba nga motoka erikwaka omuliro wembaddeko awo nendaba n'omwana ng'ali mu ddinisa ali kumpita ati anti ngenda okutunula ku mwana ng'omwana ali musaayi nemubuuza gw'obadde ki naŋŋamba mami atusaze fenna mu nnyumba fenna n'abannange bonna atufumisefumisa ebiso nemuddamu nemugamba ye mami aliwa n'agamba ageeze butinze nenzirayo mu luumu nenzijayo ekisulumuzo kyange nenzija nezigula ennyumba ennene nenyingira okutuuka ku luumu z'abaana nga zonna aziggadde ebisulumuzo simanyi webiri nga zonna amaze oziggalawo buti awo nefuluma wabweru nentandika okukuba enduulu awo banneiba ne bakola ki ne bavaayo
6: buti omukozi ono buti tabakuba nduulu buti tewandibadde wadduukirira naye nti omukozi ono buti akubye enduulu ng'omukyala kkakkanye ku baana abasala era omukozi ono agamba buti bw'akubye enduulu abadduukirize ne bajja buti bagenza okutuuka nga geeti zonna yataddeko ebisumuluzo yataddeko ekofulu endala nga n'ebisenge byonna abisibye buti ne babikona
9: neba nebajja nezija nebangamba gula ogeti nendete kisurumuzo cha geti nge kisurumuzo nacho geti atadde kate kufulu endala ze sirina bisurumuzo ne nkubendulu ne ngamba geti ajigadde buti baneba nebatandika okukuba geti okubuka obubusi okuyingira munda okuyingira ezija nazo nga ziri keki kofulu nazo nebazisamba neba yingira nebatandika okujja ya abaana Neva motoka ebadde wano kumpi nebateeka mu abaana nebabatwala.
6: Abaana nebabateeka mu motoka nebabatwala. Buti omukozi agezezzaako okukola kyonna ekisoboka. In fact omukozi ono atugambye buti atunudde nga tali kutegeera kiddako. Agambye nange ntunudde nga siri kutegeera kiddako.
9: Oba nange amaanyi gamaze ne gampwamu nga siri na kutegeera ekiddako. Ageze mbadde mu rumu yange kuba rumu yange eriko teri wamu nabo.
6: Kati kutebereza abaana bagenze maaso n'okubeera nga babasala asala naye ng'obuzibu bwavudde ku ttaapo kugireka nga sensibe amazzi ne gayiika naye nga kiki ddala ekikutuusaawo poliisi eri mu kunoonyereza kino kivudde ku ky'okubaawo omukyala kiki ekimubagudde n'asala asala abaana because buti omukozi ono bw'akubya enduulu abadduukirize ne bajja Naye abadduukirize bagenze okutuuka ng'enzigi nsibe.

ya famedio sapiens en cruzana gazan soyo muziki nebimizanyo sigazeda chika bilizoka kubanti nongutwala ko mugwange limanyitwa ngere ya Ukraine katuze yambise omulunje tadeke en cruzana magezi olutalo wakati wa Russia ni gwange ya Ukraine olunako olwaironge nakusomezi 12 omwezi ogwamu wakanya mudaza 22 mukaga luyingide miyake na ne miezi 5 ne wiki 6 nina kumukaga ngambie nti olutalo wakati wa Ukraine ni gwange ya Russia olwalero luyingide miyake na ne miezi 5 ne wiki 6 nina kumukaga. Lwaki bino mbikubuulira, lwaki na ebbanga lino buli lunaku ndiko jjokeza, because teri yali asuubira nti akasika Ukraine kanaakwatira Russia okutuuka wano. Tewerabira omulungi atandika enkuluza magezi nti Russia yalumba eggwanga erya Ukraine ng'ennaku z'omwezi 2 mu nnyo omwezi ogwokubiri omwaka gwali gwa 2022 myaka gigenda mu 5 kumpi gisanja kiramba nga namba 2 mu mawanga agasinga amaanyi mu by'ekijasi mu nsi yonna yezooba ne namba 20. Bino buli kanaku mbikugamba okusinziira ku Global Firepower Rankings ensengeka y'ensi okusinziira ku maanyi mu by'ekijasi Amerika ye namba emu mu nsi yonna. Tebakulya ebinusu togeza n'olaba bino ebigenda mu Irani ebigenda maaso mu ggwanga erya Irani n'olowooza Irani ye namba emu Amerika ye namba emu towaga Irani ne bajikuba okujisanyawo Amerika ye namba emu mu nsi yonna, Russia namba 2, China ye namba 3, India ye namba 4, South Korea namba 5, Bufalansa namba 6, Japan eri mu kifo kya 7, Bungereza ye y'omunana, Takia bajitanga Take ne baga Take sekoko kati ye Takia namba 9, Italy ye namba 10. Tozouli damanga gaya nkusomedde temuli Ukraine. Ukraine eri mu kifo kya 20 kati namba 2 agenda miyake 5 nga yezooba ne namba 20. Omuganda agamba nti akasajja akatono okanyomera mitala wa muga naye agabayo kusawa eno mwinja tadeke nkuruza magezi Russia kubye bubi nnyo eggwanga erya Ukraine era ekibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Kiev ebalese bafumbya miyaji na kugamba nti ne miyaji zenkuza entula mu Buganda omutula tegufumba naye bwoba tolina kyofumbya ogufumbya ensonga kibagamba nti afu abalese bafumbya miyaji nga tebalina kyakufumbisa nga balina kufumbisa nkuza ntula bwoba kugamba so kati bwe nkugamba nti no ekibuga ekikulu Kiev basigadde bafumbya miyaji kitegeeza basigadde mu mbeera mbi ddala nnyo nga bw'okitegeera Russia efukiridde emizinga egy'okumuokumu ku kibuga ekikulu eky'eggwanga erimanyiddwa ng'erya Ukraine ekimanyiddwa nga Kiev ku ssaawa ena mawulire galaga nti 15 be baakakakasibwa okuba nti nno bakkiridde ewa Ssenkaaba ennyindo gye zirembekera mukoka gye batambuliza emigongo ng'akaato waliwo apartment mu kibuga ekimanyiddwa nga Kiev Russia egikubye yonna n'etuulamu apartment namba n'okutuusa kati bakyayiikuula agafunfugo okulaba bakyayinza okusangayo omulamu. By the way, ndabye wana abantu babiri bo babasiseeyo nga bakyali balamu apartment yonna. Ekibuga ekimanyiddwa nga Kiev kiri mu kibululu amasannyalaze bagakubye ne gakutuka. Meya w'ekibuga Kiev bamuyita Vitali Kilitchenko agambye nti no Russia ekubye n'eddwaliro ly'abaana abato mu kibuga kino ekimanyiddwa nga Kiev amadinisa gonna ne gayatika ebirawuli ne bigwira abaana abadde mu kujjanjabwa ne bibasalaasala n'emmotoka ezibadde mu kompawundi y'eddwaliro lino bazikubye ne zikwata omuliro nti obwedda buli kikompola Russia kyekasuka nga kijja butereevu interceptors Ukraine zagiweddeko. Jukira Amerika yebadde bawaku interceptors yebadde bawaku zi air defense kakati nayo ebadde bize mu Irani nga tekyabawa nti buli muzinga Russia gwesindise guzze butereevu. Ensonga lwaki ne Ukraine enaku zino bwe bagirumba nga naye erumba because tekyayina interceptors. Agamu ku mawanga agabadde gawa Ukraine interceptors ye Amerika ne Irani egifudde bize nga naye ezeetaaga. In fact amawulire agatali matongole galaga nti interceptors ne Amerika zigiweddeko. Waliwo kitundu of course esobola jiggwako n'ezikendeera waliwo kitundu bakiyita Solomyansky
ekitundu kino.

0: MTN Uganda irungamizi kwa kitongole cha Uganda Communications Commission.
1: Twesoze sawe ndala Time Check. Esawa siweze kuminabidi esolwe guro Time Check kutusibu wako Beda msigan simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kiradela kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabri dunaku Atengo sabulo kujayaka sentika chisera chonawo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nyiga stemu mukaga tan star mukaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN momo app.
2: Kanuge maulide okuva ku senge jero ngaga kutusibwako statewide insurance company swiko
3: kuchenda mnyaku Tanzania Fama Radio Sapiens yankuluza ya magizi nsuwe muziki nebi mzanyo kadeka maulide goga kusimalanzo Olivia Nabagala. Polisi etandiso kunonyereza kuchaviriddeko omukyala munansi we Kenya ategere kisenga Dorothy Namayo ow'emyaka 43 okufumita abaana be babiri ebiso ebyabajje mbulamu bw'ensi eno ng'enjega eno yabadde ku kyalo Kalongo Bonga ku makya ga leero mu ggombola y'e Makindye wano mu Kampala. Okusinziira ku mukozi wa waka Mariam Msana yazze okusenga bukya nga nawulira abaana balaajana nga basaba obuyambi naye kwe kusitukiramu okutuuka we bali kyokka yasanze ng'omu afudde so ng'omulala yeetaaga bujjanjabi obwamangu ekyamuleta dokobe ndoro na yo kusaba obuyambi ekyaletedde abatuuze okusitukiramu. Omukozi agamba nti bino byonna biyinza okubanga byava ku mwami w'ewaka eyasalawo okuwasa omukyala omulala ekintu ekiyinza okubanga tekyasanyusa mukyala wa mu maka ng'oba oliawo kyekyamuleetedde okutta abaana be babiri ku bataano baalina kyokka nga bba basatu basimatuse. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala Lemirano Luke Owoyesigyire atubulidde nga poliisi nabo bwe babakanye n'eddimu ery'okunoonyereza kyokka nga n'avumirira ettemu lino erya
4: kigambibwa mukyala Namayo Dorothy emyaka 43 yakkakkanye ku baana be n'abafumita ebiso babiri ku bano bafudde era nga mannya gaabwe kuli Khadija Daisy nga kw'otadde ne Hawa Dalina. Hawa Dalina yafiridde mu ddwaliro ng'afuma obujjanjabi. Abasatu abalina emyaka 13, 14, 15 bo bakyali mu ddwaliro bafuna obujjanjabi naye nga tutandise okunoonyereza ku nsonga eno. Ye Namayo mukwate wadde ng'ali mu kufuna obujjanjabi wali mu ddwaliro e Mulago nga kigambibwa nti naye yasigezezzaako okwetuusaako obulabe ave mu budde bw'ensi. Tusindise ne polisi ya fetasa n'okuzikiza omuliro oluvannyuma lw'okwetegereza nti waliwo emmotoka mu compound naye yabadde ekumiddwako omuliro era ne basobola otuuka mu budde ne bagizikiza ng'essaawa zino tusobodde okufuna statement kwaba balabyeko n'agaabwe ne tufuna ne statement ey'omukozi eyaloopya omusango guno. Kunoonyereza kukyagenda mu maaso tujja batwawulidde ebisingako wana ba waliwo ekipya naye nga tuvumirira ekikolwa kino naye nga tusaba obudde nga bwe tugenda mu maaso n'okunoonyereza ensonga eno evudde ku kino lwakyekoleddwa.
3: Gavumenti etukizza kaweefube w'okugoba emmotoka za takisi ku nguudo eziri mu mbeera embi ezaakazibwako ziganyeganya ng'ebikwekweto kino kyakutandika mu butongole ku bbalaza ya ssabbiiti ejja. Bino byogeddwa minisita w'ebyentambula n'emirimu Fred Byamukama ng'asinziira mu kuŋŋaana lwa bannamwoyo ku kitebe kya minisitule eno wano mu Kampala n'alagira ebitongole bya poliisi ebikola ku ntambula z'ebidduka awamu n'ekitongole kya KCCA okulaba ng'emmotoka eziri mu mbeera embi zijjibwa ku kkubo okusobola okutaasa obulamu bw'abantu. Minisita Byamukama kamagamba nti ekikwekweto kino kigenda kutandika wano mu Kampala n'oluvannyuma kyolyokka ekyeyongere mu bitundu by'eggwanga ebirala kubanga emmotoka nnyingi eza takisi wano mu Kampala ezisinga ziganyegenya zitambula kiro olw'ensonga nti zaava ku mulembe nga bazivuga olumu emito bagisibisa miguwa steering bazisibisa nkoba so nga n'ezimu emito abasaabaze kwe batuula tegisaana. Bwati alabudde abagoba ba takisi nti ku mulundi guno nga ministry nabo babeetegekedde bulungi kubanga bulijjo batiisatiisa ebitagambika nabo ne batya naye ku mulundi guno gavumenti ezze emaliridde.
5: Bwe bagisindika wali wandegeya n'eyaka eringanga ennyumba gye bataddeko omuliro omukka guno gwabalabe ku bantu kubanga emmotoka zikaddiye engini zikaddiye kati ky'ova atuvuddeyo okuyambako aba takisi motoka zino tuziyimirizza okutandika n'olunaku olwa mande nade naku z'omwezi 24 omwezi guno gwe tulimu ogw'omunaana teri kudda motoka zino okutambula. Aba takisi tugenze nga tubasomesa nga tubabuulira tetwagala motoka zino naye buli bwe tubabuulira tujja kwekalakaasa tetusabakkiriza takisi zino zitambule ku lw'obulamu bwa bannayuganda abangi n'abamwe balegatiizibwa mu mwe bali. Bwe tuddamu ffe tubawagira lwaki mutugoba tebiri byakuwagira ekintu kiri obulamu bw'abantu katwagala kuwoni nga abatakisi buli development yenta gye baleeta tujja kwekalakaasa tetujja gikkiriza naffe tubeetegekedde tandika ku mande Uganda Police bagenda kukwata emmotoka zino muguleta kampani ebitudde byetoloddewo.
3: Akachiko ka parliament akalondola ensasanya y'ensimbi ez'omuwi w'omusolo aka Public Accounts Committee kemulugunyizza ku misango emingi egiri mu mbuga z'amateeka ezikwata ku kitongole kya poliisi. Abaka nga bakulembeddwamu ssentebe w'akakiiko kano omubaka Patrick Nsamba Oshabe beebuuza obuwumbi n'obuwumbi obubanji bw'ekitongole kya poliisi nga zino zeekuusa kukuliyirira abantu olw'ebyo ebyabatuusibwako ekitongole kya poliisi. Bino babyogeredde mu nsisinkano n'amyuka ssenkaggale wa poliisi mu ggwanga James Ochaya ngali wamu ne Undersecretary Agre Wunyi nga beekenneenya ensaasaanya y'ekitongole kya poliisi nga basinziira ku alipoota ya ssaababalirizi w'ebitongole bya gavumenti ey'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 ng'eraga nti ensimbi poliisi zeebanjibwa zeeyongera okuva ku buwumbi 98 mu mwaka gwa 2024 okudda ku buwumbi 16.3 omwaka 2025 nga kino ababaka bakiise bayise abakulu ba poliisi babannyonnyole butya ensimbi bwe zeeyongera. Ababaka bagamba nti mu kwekenneenya kwabwe balabye emisango poliisi gye balina okuliyirira abantu ng'emisango egyo gyali 17 egyaloopebwa mu kkooti nga gino gibalirirwamu obuwumbi 11 mu obukadde 2 ng'emisango gino gyaliwo wakati w'omwaka 2024 n'omwaka gwa 2025 nga kati baagala abapoliisi bababuulire lwaki ensimbi nnyingi nnyo ze balina okuliyirira abantu ate ng'emisango gyo tebagiraga. Ababaka baagala okumanya oba ng'ensimbi zino zibalirirwamu n'emisango emirala egikyali mu kkooti nga teginnasalibwawo. Ababaka bagamba nti buli nsimbi zino bwe zibeera nga nnyingi nga zibanjibwa ekitongole kya gavumenti kyonna kibeera kyongera okusaakaziza eri bannayuganda abasasula omusolo. Kyokka abasirikale n'ekitongole ky'ebyamateeka mu poliisi basanze akaseera akazibu okunnyonnyola nga bagamba nti tebatambudde na biwandiiko binnyonnyola misango gino na butya ensimbi ez'okuliyirira abantu bwezeeyongera nga kino kyonna kijja abaka mu mbeera ne bategeeza nga bwe bajja okuyita ssaabawolereza wa gavumenti annyonnyole ku mabanja agabanjibwa gavumenti nga geekuusa kuliyirira abantu ku misango egisinga poliisi buli lukya nga gava ku misango abantu gye babeera bawangudde mu kkooti ng'ate bano babeera tebaliyiriddwa. Gavumenti etaddewo nsalessale wanga 15 omwezi ogw'omwenda omwaka guno okuwandiisa abavubi n'abo abali mu mulimu gw'okulunda ebyennyanja okulaba nga bafuna layisinsi nga abanaagaana baakuvunaanibwa. Kino kiddiridde omukulembeze w'eggwanga Museveni erimanyiddwa nga Fisheries and Aquaculture Act ery'omwaka 2023 nga lino lyassibwako omukono n'ekigendo eky'okutereeza omulimu gw'obuvubi n'okulunda ebyennyanja mu ggwanga n'enkozesa y'ebitimba awamu ne yinjini. Mu kwogerako ne bannamawulire ku ssengedde lya mawulire ga gavumenti wano mu Kampala, Minisita Mbeezi ow'ebyobuvubi Robert Migadde Ndugwa atubulidde nti okuwandiisa abavubi bano okujja kutereeza omulimu gwabwe n'okwongera okukuuma nyanja olwo abaliddawo basobole nabo okugisanga. Okuwandiisa abavubi bano kwalina okubeerawo okuva mu January okutuuka omwezi ogwokusatu omwaka guno, kyokka enteekateeka eno etambudde kasoobo, kyokka nga balina okwongeza ku katale ka Uganda gye batwala ebyennyanja katale ka Bulaaya ng'eno olumu ebyennyanja bya Uganda bigaanirwa olw'okuba tebituukagana na mutindo. Minisita alabudde nti singa 15 omwezi ogujja lutuuka ng'amaato, ebitimba n'ebirala byonna tebinnawandiisibwa oba okufuna olukusa bijja kuggibwa ku nnyanja kubanga mukadde ako enteekateeka eno mukadde kano enteekateeka y'okuwandiisa abantu ya bwereere.
6: Abantu abamu bagenda kuggyibwako obukiiko obugenda kuddamu butunulibwemu beera abantu abatuufu abanasobola okulabirira ennyanja yaffe. Waliwo era n'enteekateeka ebandise restocking oba okuteeka obwennyanja mu nnyanja ezimu. Olwaleero abavuba ennyo empuuta balemu okujjukira nti n'empuuta eyaleetebwa buleetebwa mu nnyanja. Se ne mu nnyanja entono leeka bunyonyi n'ezo eziringa eziranya ebyennyanja bisobola kuteebwa era waliwo ennyanja ezimu zibadde stocked. So pulogulaamu egyo eri mu minisitule naye tekiyamba bwennyanja kuteeka bwamu leero ate ne buvubibwamu enkyanga buto ye n'ekigendo kiba tekifunise. Wagenda kuteekebwawo ng'etteeka lino nga limaze bwe lyamala okusanyinga wagenda kuteekebwawo akakiiko ak'enjawulo akalondola n'okulawuna okujja okubeerako abantu nga wabeera muntu wa bulijjo alina n'okubeera ne kaadi emulaga nti y'oyo era akolera ekyo.
2: Gano ge g'ebyemizannyo okuva ku ssengejjero.
3: Omukubiriza wa Parliament Jacob Maxon Oboth Oboth asiimye nnyo bannayuganda abazinyi abaakazibwako aba Ghetto Kids olw'okukiikirira Uganda obulungi mu mpaka z'ekikopo ky'ensi yonna ekya FIFA World Cup ez'omwaka guno naddala nga bayita mu bitone byabwe eby'okuzina. Speaker Oboth Oboth agamba nti wadde Uganda teyasobola kuyitawo mu mpaka zino wabula aba Ghetto Kids baakiikirira Uganda bulungi nga bayita mu bitone byabwe ekintu ekyatunda Uganda bw'ogeraageranya n'amawanga amalala mu buvanjabwa Africa. Yenda mpala wolu dorivuganya John Baptist Nambeshe ategeze zanga bannabitone aba ghetto kids na Uganda na dala bawa emiji jemito omukisa okubalabirako kubanga balaga obumalirivu n'okwewaayo nga bakozesa ebitone byabwe. Kina jikura nti empaka z'ekikopo ky'ensi yonna ez'omwaka guno zawangula eggwanga erya Spain era ba ghetto kids be bamu ku bazinyi ku mukolo guno ogwali gufundikira.
2: Gano g'ebyobulamu okuva ku ssengejjero.
3: Omuwendo gw'abalwadde abayiwa ku ddwaliro ly'e Champions Health Center 3 gutandise okweraliikiriza abatuuze n'abakulembeze okusinziira ku bamu ku bakulembeze n'abatuuze betogeddeko nabo bategeezezza ng'omuwendo gw'abalwadde abettanira eddwaliro bwe gweyongera buli lukya so ng'ebikozesebwa mu ddwaliro lino omuli eddagala abasawo n'ebizimbe bitono ddala. Ebiwandiiko biraga nti omwezi mulamba eddwaliro lino lifuna abalwadde abali wakati w'15 n'12 nga kati baagala lisomosebwe basobola okwongera okufuna abasawo abakugu awamu n'okweyongera kw'eddagala. Ssentebe w'eggombolola lino Muhammad Kakooza bw'abadde awayamu n'omusasi waffe alambuludde ku nsonga eno.
7: Tulina amalwaliro agawerera ddala 4 asatu gali ku mutendera AC Center 2 erimu AC Center 3 naye bw'okunuulira statistics engeri gye zoogera bw'ebibalo biraga nti eggombolola lino eri AC Center y'okusatu lifuna abantu omwezi wakati w'2020 n'2025 n'okwambuka. Kitegeeza baba bafunye lifaalo okuva ku AC Center 2 kati w'ogenda nga AC Center y'e Namasubi omwezi ejjanjaba abantu 7.

Oyes, oh weba linyo gwena jie kumideko chenda mnyakto nye zenya Radio Sapiencia. Akaungez, akarero. Zili abiri mukage zaka itakusawe kumine piri. Akaungez. Ngabuli jio kabira katimba kabia mizanyo extra. Yenze pade siruma gomu bebez. Kubera nga kutambuza. Kulisa yo gwena hava kumirime jenja ulo. Ulunakuruwa lero. Ulunakuruwa kuna inakusomwe zili makumi abiri. Umwezi tulimupiri abiri mukaga. Akatimba akabia mizanyo extra tutambula ne 22 bet. Gula o account osobolo kubera ngo siba ne 22 bet. Changu nyo kubera ngo gula o account gena msimu yo uogenda ku internet. Ojia kubera ngo teka 22bet.ug. Website ya fe ya kubera ngo jiao kusimu yo. Gendo wali ya chigamba register chinye game. Juza mdi ya bakusaba kulia manyago nini namba yo. Namba yo yesimu. Kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wega 22 bet ensonga zona ziberinga stambla atana weza 25 tokirizwa kubera ngo siba chokana wasiba berango siba nobuvunanyizibwa asiba berango siba nobuvunanyizibwa kusaidi eyo 22 bet league zona zikubye code Premier League mkasera angu lunako uruencha. Egena kuperange dam. Klub ya Arsenal webagula ulu lunako uruencha. Mpakeza Premier League. Arsenal. Jijia kuperange tumkane timu ya Coventry City. Kakati emipira joneja Premier League. Ojia kuperange ujisanga ku 22 bet. Odi ziri wa gulunyo. Buwangu la kasimbi okafunira u. Chokatera. Echisingo bukuru. Option zizo na. Zoya gado kuperange. Sibako ojia kuperange ujisanga u. Abagado kuperange musibaku bateri. Mujapa sibako. Abagalo kubera nga musiba kumakona na uja kubera ngo itao. Ayagalo kubera ngo siba ku live in play. Oba kweje mipire jigenda maso. Osobolo kubera ngo jisibako. Aba siba kumakona, aba siba kukadi. Aba sawa abajanja bao sambichi sawo. Nabo osobolo kubera ngo basibako. Kale no, chobo kula kula o account Premier League kusangenga wete setese. Gwengenda bugenzi musimu yo guayina smartphone. Genda wogenda ku internet. Teka mu 22bet.ug. Website ya feja kubera ngeja wakusimu yo gende wali ya chikambo register chinyi game juza mbi bakusaba kuli amanyago nini namba yo namba yo yesim kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba then nyiga mu chikambo register oja kubera nga wega taku 22 bet bulichimu chibere nga chitambla nga wichino kubera nga chitambla siwa na buvunanyi siwa ensonga zona zisobolo kubera nga zitambla by the way olunaku olwalero emipira mingi natala mu conference league ne europa league emipira mingi olunaku olwalero wali mu conference league ne europa league nolecho lumba ku 22 bet obeko wekwata osobolo kubera nga uliaka sente mumbira nga bwetambula. By the way, wali mu Europa, wali wono kugenda maso, timu ya Anderlecht okuva kwali mu gwanga lya Belgium, bakulembete Kairat Alumate okuva mu gwanga lya Kazakhstan, e goal zili pili ku bwerere. Anderlecht ya Belgium ekulembede Kairat Alumate kwawe, e goal zili pili ku bwerere. Ono Europa ne conference akawungeza kalero atalye ku sente. Gino jisubire mu ko kubera nga basajja bagenda kwetegula mu mbera yonna. Jisubire mwa basajyo kupira nga bagenda kwete kula mumbera yonna atago baya joguba bisere bisinga nolecho berangu sibane 22 bet osobola kupira ngo yakasente mukawongeze akolona kolwa lero yenze pade siruma gombo bebes wetu tugenda kupira nga tubepera paka wali kusawe mwe yakawongeze wenje kupira nga nkwerekereza olu program omulongoti eja kupira nga eja eberenge kuongerayo kusaidieyo kale akatali nga bwekachi agenda maso mukatale kano amatimu za gasinga gaguze ku basambi era basambi banji bachusiza ama clubs za genja uruge bagenze ko kusinzira ku timu nga we badeta aga bano obwetavu bwayo mukubera ngereta abasambi abenja ulu wabula waliwo kona abasambi abagudde mediko ku matimu za genja ulira mukana akatale ndi ahumba tunuri ya saidi nungi ne waliwo abamudiru bezire meredi lwa kugwa mediko baro akwekebe jiwangu bulambu bwabwe tebuli steady niyo mugambo wai watetirwe batewete tuchivutem omukwa abasambi by the way omusambi ono bamuita Dejan Methalia
omusambi ono Diani Metalia yabadde ku timu ya Toulouse wali mu gwanga lya Bufalansa. Kaakati Sunderland yabadde ereesa akasente oba amagye agawera nga bagala omugulu obukadde 26 ensimbi eza pawundi abeere nga yeegatta ku timu ya Sunderland. Muvubuka y'omu ku abo ba left back wali mu gwanga lya Bufalansa abakubira ddala eddiba eritegeerekeka wabula timu ya Sunderland bwe baamututte ku medico oba omwekebejja nabiranga yagudde medico. Musambi yayitibwa Diani Metalia nabiranga musajja watu diru yaganye yabadde afunye diru erimu akasente akawera kubanga Sunderland ogula omusambi obukadde 26 oba oli awo eba etanudde ku bigere ate yabadde agenda kubeera nga afuna akasaala akategeerekeka. So diru nebiranga yagudde butaka olw'omusambi okulabanga yabadde mu kkubo buvune medico n'agigwa mu mbeera eyo. Kati awo wegambira nti nga we mutunuulira abali mu kubeera nga bajaganya olw'okwegatta ku matiimu z'amalala waliwo abali mu maziga. Omusambi omulala gwe tujja okwogerako ye musambi eyabadde agenda okujja ku ttiimu ya Manchester United ayitibwa Ederson. Uno buli kimu kyali kiwedde. In fact twagenda okugenda mu World Cup ng'omusambi Ederson buli kimu kiwedde wakati wa ttiimu ya Atalanta ne club ya Manchester United okubeera nga yeegatta ku Manchester United. Era baali bagenda kuwayo obukadde 38 aba Manchester United ensimbi za pawundi nga bwa ttiimu ya Atalanta. Wabula World Cup weggwa alinnya okujja okubeera ng'akola medico. Laba musajja watu bwagwa medico. Era okukakkana nga Manchester United diru bagivuddemu ne bakiyiwa waawo ne bagamba ne bakiyiwamu amazzi ne bagamba diru tukitadde. Musambi ayina obuvune mu vivi erya Saidi erya Diu. Nabiranga diru bagivaamu bwe batyo bati omusambi ayitibwa Ederson nabiranga diru ye ey'okujja ku ttiimu ya Manchester United wadde nga y'omu ku bawuutanyi ababadde abalungi kampeyini ewedde mu ggwanga erya Italy wali ku ttiimu ya Atlanta bwetyo diru nebiranga egaana. By the way diru ya Ederson yono okubeera nga egaana okujja ku ttiimu ya Manchester United etujjukiza diru y'omusambi ayitibwa Rudi van Nistelrooy ng'akyakuba eddiba abajjukira mu 2000. Rudi van Nistelrooy yali agenda kwegatta ku ttiimu ya Manchester United ng'ava ku ttiimu ya PSV Eindhoven wali munda mu ggwanga erya Budaaki. Era buli kimu n'ekiggwa Manchester United biseera ebyo n'ekwata mu kaawaliggo ng'egenda sasula obukadde 18 ensimbi eza pawundi okubeera nga baziwa ttiimu ya PSV Eindhoven y'eggwanga erya Budaaki okubeera nga bafuna omusambi ayitibwa Rudi van Nistelrooy. Wabula agenda okujja okukola medico, medico n'agigwa. Manchester United ne bagamba omusambi alina mu kkubo obuvune era okukakkana nga diru egaanye wadde gye bwajja maaso eno ate baamala ne bamugula ng'awonye kubanga yaddayo diru n'egaana ne baddamu ne bamugya PSV Eindhoven n'addamu n'abakubira kapiira. Okukakkana maaso eno Manchester United n'ekomawo nebeera ng'emugulira ddala era n'ajja nabeera ng'akubira ddala amagoolo ku ttiimu ya Manchester United wadde nga transfer ye yali esoosa oba omukisa ogwasooka okubeera nga gujja abeere nga yeegatta ku ttiimu ya Manchester United gwali guweddewo. In fact Rudi van Nistelrooy bwagwa medico yali kyamwetaagisa okutwala akadde akawerako obwongo bwe okudda enguvu kubanga ebiseera ebyo Manchester United kati nga walaba ebiseera bino nga si emu ku ezo ttiimu ennyangu y'okubeera ng'ogisambirako nga buli musambi yeegomba okubeera ng'agizannyira. Laba omukisa gwe gujja sa Alex Ferguson n'ayagala okubeera ng'amuleeta medico n'agigwa abasawo ne bagamba omusambi si mulamu bulungi diru n'egaana yakabako naye ku maziga naye oluvannyuma yaddamu nabeera nga yeegatta ku ttiimu ya Manchester United n'akubira ddala akapiira Rudi van Nistelrooy. Then mu 96 omusambi ayitibwa Nwankwo Kanu mwabasinga mwamulabira wano ku ttiimu ya Arsenal naye Nwankwo Kanu yafuna ddiiru okubeera nga yeegatta ku ttiimu ya Inter Milan mu ggwanga erya Italy. Inter Milan bagenda omukebira nga ayina obuzibu omutima gwe guliko obuzibu kwegamba nga simulamu bulungi omutima ne bagamba eno diru tukivuddemu tetugenda kula musambi oyo. Era Nwankwo Kanu kyamuzza nnyo emabega n'agenda ne bamujjanjaba ne bamukola sajale ey'omutima n'etambula bulungi n'awona. Era oluvannyuma yoyo Nwankwo Kanu eyajja ku ttiimu ya Arsenal n'akubira ddala eddiba n'ayanaamiriza ensi. By the way Nwankwo Kanu namulabako ku wano mu ggwanga erya Uganda inambola awo Uganda bwe yalinga ekuba Nigeria egoolo zaali 2-1 Nwankwo Kanu y'omu ku basambi abali ku ttiimu y'eggwanga erya Nigeria. Dani Wagaruka alyoka asala abasajja ba Nigeria okubula obatta nga bakubira mu matiimu g'amaanyi batayitayiwo. Etayitayiwo naye ssebo
bana Uganda bata bukira wamini wakubatimi kwangire Nigeria. So nwangu kanu yomu kwa habo ba victim mbo kubira nga wagwa mediko nga bulichimuchi wete nga klabu zimazo kubira nga zikirizganya okubira nga msambi bamutu wala. So kanu oyo urubanyuma ya zimba netuwa yomu kwangire Nigeria erijanja be mitima nga yeju kanya chiriche ya itam okubira nga yagwa mediko nibamu janja bana aterera atina kubira dada kapira na kubira kumaklabu za manini nga klabu ya Arsenal na afuja dalaka sendi mumupira. Norwecho, transpango wazigenda maso, abasambi banji. Abamu, bali mkwazi mediko kumatimu za genja ulo. Atela siwe wasose, abasambi ingaba Demba, Bakustok City, Nicholas Jackson, kutimia Bournemouth. Abasambi inga Akim Ziechi, kutimia Alunasa, ya guwa mediko. Abasambi inga Samuel Umutiti, na ya liya gudeko kumediko. Na abasambi abalala, abasambi wa guwa mediko, abenja ulo. Jini Filipu Mateta, Juzwan. Yabadde agenda kuba ku Crystal Palace yegate ku timu ya AS Milan naye nabiranga agwa medical. So byebyo ebiri kusaidia eyo mukatali nga bekatambula abamu mutulya nnyo bano bwe baguze naye waliona abali mugwa medical mabeke eyo nga bali maziga dirwe badde kutuse yamukebera ne bagamba dayu dirwe ganye tuchivude mtu chiyeo. So yembere yo ko inache ku Medical Radio Sapiencia uline pade seruma gomu webbez tuchiave bera mpola mpola paka wali kusawe mwenye kuberanga nkutera kusaidieyo kari kakati wa msibiwa mipira kugambia unakuruwa lero emipira mingi lelo kuliana kunywa emipira mingi lelo kuliana kunywa Europa League alimwe mipira miitirivu Conference League waliye mipira miitirivu then atera nemwe abaswali zendali zenja ulezikenda maso nazo zirimwe mipira nolwecho olwokuna luno tulimu Black Friday tulimu Black Thursday ya kuberanga nafe patero tumutwale mabusu wakuberanga nafe patero tumutwale mabusu kakati ntaddeyo ordinary ku docket ordinary jenda taddeyo ekiro buli yajifunye ordinary jenda taddeyo ekiro batulinyemu neberanga egana kati ntaddeyo ordinary ndala ku docket emipira giri ebiri gikola ODB 3 ntaddeyo emipira ebiri ku ordinary gikola ODB 3 asatu. Lero njagala tutambule neri city biri. Okuli ordinary. Ekola odibi satu. Asatu. Then nakatambula. Akatambula kenda deku docket. Kano njagala wachiri bulimundu. Bwekaba kakubi. Alie kusente nsajja. Katambula kenda deku docket. Njagala. Bwekaba kalide. Bulimundu alie kusente nsajja. Ordinary nkugambi yeri odibi satu asatu. Akatambula kenda deku docket. Kakola odi nene, odi mbede, esukamu odi bitanu. In fact, esukamu odi nkumi tanu. Akatambula kwa kasukamu odi nkumi tanu. Bote kamu evi tanu, kakenda kubira nkareta milioni, satu. Kamipira jirie tanu. Oinzo kubira yu nogamba, chila pika akatambula kamipira ngama kumi ya tanu, neta. Kamipira tanu. Na bagamba, wabazi zebali obutambula, bwengaba. Ne odi nale zengaba, urumu nengaba ne odi bitanu. Odi nale suka mipira ebiri. Akatambula suka mipira etani. Eno ndadeo odi nkumi tani, mipira jiri etani. Bote kama ebitano mukatambula kaleta milioni satu wekaba kalide. Bote kama olukumi kaja kubira nkaleta obukadde mukaga wekaba kalide. Kekatambula kali kutoketi. Katinjaga lagwe na olizo mwebezi. Otambule neli siti ezo bi nga wenzi gambi. Odi nkumi tano ya katambula kubitano leta milioni satu. Thene ordinary mipira ebiri. Jikola odibi satu wa satu. Genda kukodi oberengo fune mipira ejo. Genda wali 22 beti oberengo siba. Bobo siba na pufunanyizwa. Atana weza viri mwetanto krizi wa kuberengo siba. Ojia kunyiga star viri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Bobo ita ojia kunyiga star viri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Yikodi ya feo star viri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Banda eto misinga akatambula kamipira etanu nga tuingira weekend. Mumanyi ebisera ebisinga tutera okubeera nga tutegulira akatambula. Lubeera lwakuna oba olwokutaano. Nga tulinda akatambula akatandise akawungezi k'olunaku olwajjo akaayiseewo omupiira ogusooka. Yabadde Man City under 21 okubeera ng'ekuwangula omupiira. Bakubye Mansfield egoolo zabadde 4-1. Man City under 21 ng'ewangula omupiira. Yabaddemu odi nene. Kati tubulako emipiira giri esatu kwa kakatandisa akawungezi k'olunaku olwajjo. Nga bwe tulindaako gendo gye odi 15 kubitano ereeta milioni 3 bw'eba eridde
kurukumi yereto bukati mukaga webe eriti kuchobo kula sivana bufunanyi ziwa ataneweza habili mwetanto krizi wakubela ngo siwa ngo njika sita bibiri kumina msavu sita bisatu mwenye hashu wovo ita uja kunjika sita bibiri kumina msavu sita bisatu mwenye hashu tube bere ezuri siti biri akaunge zitika kuhita konga tozi funye ordinary odi bisatu wasatu mipire biri akatambula kakola odi enkumi tano mipire tano katambula kavalu ya hilo paka kuluna kuruwa mukaga lero kuruwa kuna nechangwa tukaitam wetu itamu jalero wetu itamu jalero enchia wali kuruwa mukaga tuwa tulimuma ne bracket haone kukula cash out nti buweteka mwe bitanu kale ita milioni satu na ye waluwa posibilite yukutuka nga bitanu yu kuletetea yaka mwe chitundu ngo koze cash out nugamba kenchi vire muwanu sigenda kubira nga ninda kenchi vire muwanu kenchi yoreo mbele nga nkula cash out nuruwa echu Jonoviri unyino kuberango bibala. Ndi waluwa akatambula ketubala. Tusoke tutambule koko. Tulawe cash out jibatua. Tuchivemu. Tuberenga tuya kasenta hao. Okuwa odi yebera nene. Kati wengenda kudoke tiyoberengo jaya akatambula. Odi ya mkumi tan. Genda wali 22 bet yoberengo teka mwa kempisi. Bobo siwa siwa na bufunanyi siwa. Atana weza abiri mwe tan. Tokrizi wa kuberango siwa. Oja kunyiga star. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hash. Bobo ita oja kunyiga star. Bibiri kumina msambu. Sita.

0: tambula. Kale mbera bwetyo bwe tambula, genda ku kodi oberengo ofuna emipiira, genda ali 22 bet oberengo siba. Bobobo siba siba na buvunanyizwa. Atana weza abiri mwetanto krizwa kuberango siba. Kusta 217 6 bisatu munya hash. Wobo ita uja kunyika sita 217 6 bisatu munya hash. Lisiti ya bili wezi kule mbedemu ordinary odi bisatu wa satu mipire bili. Akatambula odi nkumi tanu. Ako kulukumi kaleta milioni mukaga. Ola waboteka mga kasako noberango sirika. Ogendo giroti nga kubula kogumu. Nga cash out wakuwayo milioni nyane mituwalo chinana. Ola wabobo chivira mwao. Oba nogumu omutima no gamba kansibe. Mberenga nyuera. Omanyi mbera wanebintu byangene mbiogera. Abalala nebaberanga abamba gamba ya sibe encha rusi nga kempisa kaina kati olunako olweggulo nabadde wano nga njogera ku mupiira gwa timu ya Atletico Madrid ngesamba timu ya Malaga ababaddeko akawungeezi obudde weebuti nabaddeko wano nembagamba omupiira gwa Atletico Madrid nabawadde ebyokusiba kubya mirundi esatu ku ebyo ebibiri byakutte yabadde angoberera nabagambye kuba nazze ne ngwogerako nembagamba asuubiramu amagolo totawaana wabula aino mutimo osobola okusiba anda ya 2.5 era gwawedde gwagweredde mu anda kitegeeza ekyo kimu nayogedde w'omutima in fact nakozesa ebigambo bino n'engamba asobola okulya fenene n'ensigo nazimeketeramu ensana gweruma n'atenyeenya uyu mugumu oyo alya mwogo n'obuti bwamu genda okukwate anda anda yakutte ku mupiira gwa Atletico Madrid nembagamba osobola okubeera ng'ogusiba koletisiko either eya M0 oba 2-0 nga Atletico ya kuba kati gwawedde 2-0 kitegeeza ebintu bisatu byenayogedde ko ogwo omupiira bibiri byakutte eri gwe yagusibye era waliwo wano neyansindikidde message nangamba ye yakutte koletisiko 2 M0 ne 2-0 ya 2-0 nebiranga yakutte awaba teyakoze losi yakoze amagoba waliwo ate ye yasibye 2-0 koletisiko nasibane anda oyo byonna nebikwata loza yabadde kibiru Ivan ekirika yansindikidde message wano ekiro nolwekyo ebimu ku byenjogera wano goberera omubebezi bw'ogenda eri ku kkoodi naye ate ne wano emipiira we mba njogerako giwa obudde owulirize kubanga olumu byenjogera bijja ne bibeera nga bikwata kati ogwa Atletico eggulo eyabaddeko eyabadde mu klassi nga tasumagidde yasobodde okubeera nga lya kasente kolekitisiko 2-0 najogeredde wano ku muzindaalo ne bagamba wa ova totawaana gukwate anda era gwawedde 2-0 kale nno yembeera eyo genda ku kkoodi obeere ng'ofuna emipiira genda ku 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa atanaweza 2-5 okkirizibwa kubeera ng'osiba lisiiti ezikulembeddemu ebbiri ye ordinary mipiira ebiri odi 3-3 then nakatambula odi 15 ku 10 kaleeta miliyoni 6 bwe kaba kalidde kwata akempisi k'oba oteekamu siba na buvunaanyizibwa olunaku erukya nga tolinaamu kampisi ng'olinda n'enkya gye giri emipiira ekya Friday gye giri gw'alina akempisi ng'olumba nga tubebbera mpolampola kusita 217 6 bisatu munye hash wobo yita uja kunyika sita 217 6 bisatu munye hash katuveko mbubaka buno katono then is jie tuongere okulaba kubitambudde leero
1: Bwakede wasuzote Uganda koloko koyake amachago gavusa manyuvu ngateno runakuruo rweyongedde okubeera olwakabi lwampuliziganya nungi gula voice bando ya MTN yonna wakati wesawe emune bili ezokumacha wefunire dakika 3 ezowerere ezikuba MTN ku MTN nga zimala olunakululamba nyiga sta emunoti noti stabili emuhashi ofune dakika ezowerere buli lunaku sumulula ekiboozi kyo kebera kukabite Kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzeyi Sumulula omuliro gukulimu neda chikezo werere okuvamu MTN Ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa
2: MTN
1: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission
3: Singo omuntu yenna kusaba ebikwata ku akaunti okwoterekera sente mu bank Singo omuntu yenna kusaba sente mu mobile pin ye yekyama oba pin ye gyokozesa ng'ogenze wa agent Omuntu yenna singa kusaba sente visa card pin yo oba enamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo sente Singo omuntu yenna kusaba ebyo byokozesa okugulawo akaunti yo ng'okozesa omutimbagano
4: Bera bulindale ili yaba fili. Towa muntu ye nabi kwata kwa akaunti yo, nga kubite oba ku email nga waliwo chogula, oba chotunda kubiluma vya ATM, oba watundiru ebintu. Bulira ebintu kumitimbagano ngokozi semi kupitia website AJCDK. Mugoli na chobuza, kuwa kunamba za fesitali za kusasulia. Ku MTN, noti munana noti noti, bili noti noti.

0: biki
1: byataddemu
0: abantu
1: abamu
0: bye bino byentaddemu erinnya bwe didi
1: naye munnange era amaaso gano ogalaba katonda agera nakwoza lero wetegereza nti omunnyo naye napimye nga gugenda okulyako nga bikaayi naye nga nowadde opima nogamba naye resipi yaŋŋambye nti two spoons olaba bwe zijja zikawira mu nvu okukakana gali bannaye nkoze nti nayo tebibulamu
0: kakati Claire abantu bagende ku district oba bwe babawulidde enteekateeka nga mutambula bagende
1: kadi ziri mu parish zetali bakubiriza bwendi buuza kyamaaniwo kuba kyetukoze twagambye nti tujja kufulumya programu egamba nti bwetutyo bwetutambula po parish ekikolera abemakindye okusinziira ku nkola yaabwe kiyinza obutakola buyikwe kati wano ensambya tuzudde nkindaga muntu zigenda nnyo olusumu ku weekend nti ba working class ku lwomukaaga lwe babeera free ne bakola ki ne bazikima naye ate ffe mu byalo ku makya tebazinona naye akawungezi nebazinona tebasooka kulima kakati abekaramojja bo basula muzimanyata bwe basizoni ngaenkuba etonye basooka genda kuliisa nte zaabwe ne balyoka badda oba olumu ne manyata basenguka basula mu gurupu kati manyata hedi akulira ennyumba eyo bwabata ayina gyabatutte ne bwonaagenda tobasanga olina genda okampinga eyosule nabo olyoka obagabire otherwise wali olwagenda e kenya ne basala ne badda epokooti ne bagenda ate ne bagana tujja kudda mwezi gujja kati ne bwogera mu eyo sizoni nga bagenda kukyalira bannaabwe eri e kenya tojja basangayo
0: naye kereya engeri gyonnyonnyolamu olagira ddala obuzibu bwemuyitamu nga mukola omulimu guno bannayuganda ababateekako olukongolo bakitegeere
1: nedda ebintu bino bw'otula ebizo ga nti beebafu tebalowooza baabaaki twajjirwa sitaani ebyo tebibulamu ate abantu balina okuba we have to be honest nti oyinza okubeera gwe n'olowooleza dda kubanga lya bagamba nti akyenkosa intaneti togiteekako omanyi coverage ya intaneti mu uganda era kyobola nti abakulira kuno okuzi online bo balabira dda nga tetukula naye ate mu kyalo mukalakaasa ffe munira basooka tukala nti gavumenti tegula mukalakaasa kakati bwe twabanyi tukose rediyo kati bwe twabanyonyola nti eri ebifimu kati nga pokot amudat rediyo emu eri ya kenya pulezidenti museveni yakagendayo jusira bakyalira n'abalaganisa nti ngenda bazimbira rediyo naye rediyo teyaliyo nga bweoyagala okukola ekirango okugera n'abantu ba amudat wagendanga kenya kakati awo eventu netubagamba nti oyiza butatuwa mukalakasa waneebuyikwe wano buyikwe wano omanyi ti buyikwe disitulikiti erina rediyo okwogera ne bannabuyikwe olina genda mukono ku rediyo z'emukono oba n'ogenda ejjinja ate nga nazo abejjinja bakomanga wano mbikko ebuyikwe zikwata tezikwata ziba zisaakaala lwaki ebikajjo bingi kati eryo paati ezimu nga rediyo tezikwata tetuuka
0: bulungikati fe wano jja wano buyikwe ne batuwulira
1: anti mu bitundu ebibakuwulira naye kakati eriyo ebyalo nga kawola obusaabageeyo munda nga ne netiwaka y'essimu yakutawanya wano buyikwe kale kani imagine between buyikwa kampala ndi jjinja kati ng'eyo ekikolayo kimanyi ofuna owaakagaali atambuza amata n'orikodinga eddoboozi lyo n'ogisiba kagaali ako endagamuntu saawa 2:30 tugenda kubeera wali busaabaga primary school neeyita omwongo egenda eranga kati ye ng'atunda amataage naye olw'okuba nti atambula n'akuyamba kwegamba ofiisa waffe n'atakoowa nnyo n'amanya nti kati bw'anaatambuza kati bw'agenda kukyala ekiddaku naga waliwo wengege naye n'akamusibirako kuba bw'anagamba nti atambuze mukalakaasa alange ataddeyo azisitula azitwala ajja kkoowa kati anoonya wangege na wa kigaali oli bwagenda kaale lumonde bijanjaalo nga asirisaamu nga naye mukalakaasa ayogera gwe mobilization yogimanyi
2: eno eradio sapiensi yayetegese empaka zakakensa ebyemizanyo
3: enyabo weewano tukwaniriza
2: eri gati gyempisemu yamwe
3: eyo yaffe enyabo
2: when is the gestation period?
3: Mama nzirira sikutegedde bulungi
2: nakulabya nga oluzungu lujja kukusumbuwa naye kyembuuza okwewandiisa kutandika ddi
3: nyabo okwewandiisa kugenda mu maaso era kwatandika dda
2: mpozi kwa sente mmeka
3: giri emitwalo ebiri gyokka
2: emitwalo ebiri za uganda oba mafalanga
3: maama emitwalo ebiri egye uganda
2: sente ezo muzaagala mu kaashi oba ne bwe mba n'ekikalu nkibawa
3: nyabo sente tuzaagala mu kaashi
2: mwina akawunti
3: tugiyina maama
2: oh Chinko za bube ziri kumobailo mane.
4: Oh,
3: tuso wolo kuwa wane namba, nozi tu sindikira.
2: Ntaka kezi chako, obezi chako za mwe.
3: Na ye mama, echitufu wanonyeji.
2: Echitufu santezo kwa zikwata, oba waliwo omulala. Nakulavye, ndapeta kumbele na mwangu.

0: kakensa wevye misanyo nkume bidi avide mumukaga eroku ya wandisa kuata nisenda kumetuwale vidi joka janguku radio sapiense nsambia okudila nekerezi okupe na duwa dilori nsambia we wandise orodi ndidiloku gasi mbagana na abake nkusi hey. Butenefo kumpeoza radio sapiense ya kakensa wevye misanyo nkume bidi avide mumukaga adi red and steady
1: evi jule visufu viva kumfumbe nsukurumu enfumbe nsufu esinzira ku birungo ebitufu ebijjula ebyomulembe obifuna na Cowboy Specialty amasavu g'ebimera amakenenula obulungi agasa mu byofumba eddekende sufu buli kijjulo ky'ofumba ne Cowboy Specialty kijja n'obuwoomi obw'embala Cowboy Specialty afunika mu bipimo bya grams 25 5 10 n'ebibiri Cowboy Specialty akolebwa ba Bidco Uganda Limited ng'asangibwa mu maduuka wonna
2: Ebyedda bisasika nga mpawa Davidsa.
3: Olabanga mu byankala bye tatanze mu yiggo ng'omanya nti yandibala ku kizigu asanzeeko ekitaguju. Ataka nzizitongwa buzito, nze ntandise okulomola eryato. Abantu bangi batera nnyo okugamba nti gundi ayise ku lwa muyizzi nga bategeeza nti awonedde watono nnyo naye abafu olw'omuyizzi olwogerwako lwe luki. Luno luba lugwanyu. Olugwanyu lwe luti okulandizibwa olutuula lw'omuyizzi. Kati singa omuyizzi afukutula ensolo wabula neeyitira ddala ku luti olwo lwennyini eba ewonedde watono nnyo okuttibwa. Kale n'omuntu ayise ku lugwanyu. Abaawonedde watono nnyo okufa.
2: Ebyedda bisasika nga mpawa Davidsa.
4: Leero ng'ennaku z'omwezi abiri omwezi ogw'omunaana nnyaffe ekereziya atuwa omutuukirivu Bernard Owekilavu. Bernard yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi abiri mu lumu omwezi ogw'omunaana mu mwaka gwa 19 mu kaso ya Fontaine Les Dijon okuliraana Dijon mu Bufalansa era bazadde be ye Tessaline de Fontaine eyali kabaka wa Fontaine ne Aleth de Montbard eyali omukungu era ng'amanyiddwa olw'okutinnyo Katonda. Bernard yali mwana wa kusatu kubana omusanvu be bazaala ng'omukaga ku bo baali balenzi. Yasindikibwa mu ssomero ku myaka emito erimanyiddwa nga Charlton Salesian eryali liddukanyizibwa bannaddiini b'omutuukirivu Vols era yayagala nnyo okusoma n'ebyali bikolebwanga ku ssomero. Bernard ku myaka gy'emito yayagala nnyo okutontoma ebyawandiikibwa n'okwogeranga mu bantu nga yalina n'obwagazi bungi eri nnyaffe Bikira Maria omubeererevu. Nnyina yafa Bernard muvubuka muto nga mu biseera ebyo yali mu ggunjuliro oba seminaaliyo ng'ayaayaanira okutuuka ku busaseredooti. Ku myaka 22 yegatta mu monastery ya Austria Cistercian Mosito era nga yamatiza abantu abalala 30 okwegatta ku monastery eno okwali ne muganda we ne kojjaawe ssaako emikwano. Mu mwaka gwa 1015 yagunjaawo Kilavo Abbe oba giyite The Valley of Light era ng'aweereza ng'omukulu w'ekifo kino. Bernard yagaziya ekibiina kino ekya Cistercian era ne bamuyambako okugunjaawo monastery endala 163 okwetooloola Bulaaya. Bernard ono yayamba nnyo okutaputa n'okuvvuunula amateeka g'ekibiina gasobole okutegeerwa bannakibiina obulungi. Mu mwaka gwa 1013 yeenyigira mu kulwanyisa emivuyo egy'okwawulamu ekereziya nga gyalimu ebyobufuzi era nga kino yakikola ng'ayogerezeganya ne bapaapa ne bakabaka. Ono nno era yali muwandiisi nnakinku ku by'eddiini era nga muyigiriza wa kigambo kya Katonda era nno yatuumibwa erinnya lya musawo Mediflas nga kino kyava ku maanyi ge yalina mu kwogera n'empandiika y'ennungi. Bernard era yali akolagana nnyo n'enteekateeka za nnyaffe Bikira Maria era yawandiika essaala eyitibwa The Memoria. Bernard yafanga ennaku z'omwezi abiri omwezi ogw'omunaana mu mwaka gwa 1015 ku myaka 62 era nga waali wabula olunaku lumu aweze emyaka 63. Embeera y'obulamu bwe etaali nnungi ye yamuviirako okufa. Bernard yalangirirwa Papa Alexander VI mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwa Gatonnya mu mwaka gwa 1174 ate mu mwaka gwa 1803 n'alangirirwa Papa Pius VIII ng'omuyigiriza omukulu mu Ekereziya. Bernard omutuukirivu yawolereza abalunzi b'enjuki n'enjuki abakozi ba kando ekibiina ky'abanaddiini ekya Cistercian Lawrence ekibuga Balugande ekya Bufalansa ne Queen's College mu Cambridge. Bernard omutuukirivu era omuyigiriza omukulu mu Ekereziya otusabire.
5: Uli wakati mu program omulongooti kyenda bunya katonyeze nyafama Radio Sapiencia enkuruze ya magezi ensuri y'omusiki ebyemizannyo
6: omuliza omulungi nkujjukiza okwewandiisa mu kakensa waffe tunaatera okuggalawo kakensa w'omwaka guno ow'ebyemizannyo 200 oba kuba ku 0753342069 osobole okwewandiisa weetabe mu kakensa w'omwaka guno. Claire, wayogedde ku kye twetaaga nti buli munnayuganda awandiisibwe?
7: Yes.
6: Wayogeddeko ku baana?
7: Abaana
6: kiki?
7: Abaana kaakati eriyo ekintu kye njagala ng'eggwanga era nelwa kyeyagala okugenderera nti ensonga zino ez'okuwandiisa abaana oba okwewandiisa tuleme zikwasa nga tukuze. Obutuufu bw'ekintu kino nti etteeka lyaffe ligamba upon registration of the birth of the child, amangu ddala nga tumaze okuwandiisa obuzaalibwa bw'omwana anaweebwa amadiini. Amangu ddala ng'akoze ki?
6: Ng'azaaliddwa.
7: Yes. As soon as the birth of the child is registered, upon registration of the birth of the child, a NIN will be assigned. Amangu ddala ng'omwana azaaliddwa anaweebwa ng'erinnya. Anaweebwa nga NIN, sorry. Kakati NIN eyo efulumira ne ku birth certificate. Kati ate ne tudda wano, Minister waffe wa Internal Affairs n'asiima n'agamba tetujja na muwa NIN yokka, tujja muwa ne certificate ya bwerere.
6: Birth certificate.
7: So amangu ddala gali kitegeeza nti oyina okikola ng'omwana tannaweza myezi 6 omaleyo okuba ebinyonyi 3 with one stone. Omuzungu agamba killing 2 birds with one stone, naye ffe tuwayongeddemu ne tutwala level ya nitugamba nti 3 birds with one stone. Nti omwana agenda kuwandiisa obuzaale bwe afune birth certificate, tugenda muwa NIN ate ne record zaffe za statistics as a country zibeere nga ziri settled. Yes. So kati ekyo y'ensonga gye tutaddeko essira nti omwaka ogwedde twagaba twakola mass enrollment nga twali tugambye twagala kuwandiisa buli munnayuganda ate tuzze bujje endagamuntu ezaggwawo. Kakati ensonga eno ey'okuwandiisa abantu nga bakuze twagala kugivaako. Essira tuliza wali nti omuntu awandisibwa ddi okufuna NIN nga yakatonya nga yakatuuka ku dduniya kuno. Nimbye tugenda okwanguya okubeera ng'abasiraamu abanguya omuntu nti ng'amaze okufa.
6: Ennaku zino baabikyusa.
7: Iri mwawo tennavaawo egamba the preferable ewamuka allowance olw'ensonga eziteebeereka. Manyi exception mweziri, because to every rule omuzungu agamba there is an exception. Yes. Naye exception notwithstanding, ko weri nti oyina omwangu yobanga omuwala eyeetuuse tebamulwisa amanga ago nga nikabado nyinaonyanga bamufumbiza. Eyo sunna erimu n'empeera ngaffe bwe tugamba nti bw'okola ebirungi ofuna indulgensia sezenjawulo. Nze mbadde ndowooza nti Bayibuli nga bwe tugamba nti ebya Kayisaali b'ebya Kayisaali, mbadde nsaba nti tubeere basitizini abawulize abanaakola obulungi nga bwe yatugamba nti Kayisaali tukole ebye nga bwe yabaagala ate n'ebyobwakatonda bire bya bwakatonda. Naye ate n'ebyensi nabyo bya Katonda kuba ku nsi tekuliko bitali bya Katonda. So bwe tunaawandiisanga omwana n'afuna NIN n'afuna ne birth certificate, kitegeeza nti ebirungi Ekereziya byetu omutuli okutuzimbira amasomero, zisikaala, okufuna emirembe okugendako ebweru, okugenda okulamaga, omwana bw'anaasangibwanga ng'alina certificate ate ng'alina NIN, Uganda ejja kwanguyira n'obulamu kwanguyira. Ne matirimu nnyo ku ssaawa eri mulindwa ng'etuuse ebintu bijja kuba taratibu. Kuba ojja kubanga esakalamenti olina naye ate nga n'ebiwandiiko gavumenti byeyagala okubeerawo ofune matrimonio bwebiri. Kuba ojja kuba n'ebbaluwa y'abatiisimu eraga nti okay omwana olwa mubatizaako Freemasonry n'afuna ku munye entukuvu ate you know n'akola ne final commitment naye ate mwatu talina ndagamuntu. Olaba bw'obeera n'Ekereziya byeyagala embaga n'ekulema kuba ebya Kayisaali tewabikola.
6: So abaana oluzaalibwa yandibadde awandiisibwa oluwandiisibwa NIN.
7: Yes.
6: Kakati iri Kelea, obuzibu nawo obumanyi. Omuntu azaali ye Malacha azaalidde eyo, kakati omwana awandiisibwa atya mu gwango?
7: Kakati mubwangu twataddewe empenda bbiri. Tumanyi nti abaana abasinga ekyo mukirizo over 70% babazalira mu ddwaliro kati. Weewaawo tukyalina be bazaalira waka bamulerwa. Oba oliawo n'abantu abamu nga ye amaanyi ageewulira. Oba n'abamu ng'abadde mukubo ng'agenda mu ddwaliro ebintu bigaana. Manyi nze ndi wezzombo. Omwana bwe bamuzaalira mukubo nga mbadde mugenda bamuyita oyo oba ayo. Kitegeeza nti bamuzadde agenda mukubo. Kiringa abasaami bo bagamba nti bwe bakuzaala nga babadde bafumbye ennyama. Omwana bamuyita nga mukene bamuyita mangeni. Ate bwe bannyama bamuyita wanyama.
6: Naye
7: kati eyo nga tuvuddeyo eyo yonna nga tubivuddeko what your training says that bwe bamuzaalira mu ddwaliro requirement zeeziriwa mu ddwaliro tugamba nti ow'eddwaliro records officer bw'aba akusiibula akuwa ebintu bimeka bisatu mu gavumenti mpe ebbaluwa ya NIL eraga nti omwana wange tumuzaalidde wa
6: banazo
7: amateeka gagamba nti omulimu ogw'okutegeeza NIL ku baana abazaaliddwa mu ddwaliro gujja kukolebwanga hospital in charge. The notification of an event of birth that happens in the hospital is the responsibility of the hospital administrator. Era gwe nga tonnafuluma mugambe nze mpe ebbaluwa eraga nti nkoze ki nzaalidde wano akusiibule nayo. Ekyo kijja kuyamba nti rekodi ezo tuzinoona ku ddwaliro gw'olinda ekimu message ku ssimu egamba nnini y'omwana na wawona anona birth certificate. Kakasa anti mudwaliro oleka iyo rekodi ye namba. Boba toina simu, gwe ba mugumu nge ya buli yo wolu gambo, ojia kuwa taka papula kugene ofisi ya nida guono ni certificate. Kubaba mte baina simu. So message bwa bata ajifunye, tuba tumusaba anti kwa mateka katulambi kancho, ulima la wiki bili, mkozu wa nida na agena kakudwaliro na achima records. Fortnightly. So oluita we banga wiki bili nga agenda. Yes. Nedwa lino weriba ganagafa malunja age Kampala kati Minister of Health yaze mu teknolojia wa computer. Chitegeza nti kakati olumu nebi wani kutucheta gabino na ntibitambulira kuchi ku internet mumpeo. Ntibaiza no kuzala kumacho regulo nofuna message kugamba and certificate yerichi eri rede ne nini netuji kugamba. So that is one pathway. Tebya dua lino bita mu records. Wecho ino kola. Olubuto bwe bakuwa maternity chart ya antinento zino ze tutambulirako. Manyize nazalako na antinento card nzina. Kati batadde kaka boxi akaliko nine of mother. Mbadde nsabe miezi jino mwenda. Uogendera mu antinento esoka, trimester esoka, noddayo mu trimester yokubiri, noddayo mu yokusatu, paka neri ngo yinze ididi wozalira. Mbadde nsaba juzaamu ku antinento chart yo nine.
6: Nini yo?
7: So that we ogenda okuzaala berenga mama kiti kubaka ka popular continental chart toyiza kera biro baba bakakwe kitana ka doctor abuza wezi your continental chart kati kaka ka popular kakozese kakuyambe ku byobulamu kayambe no mwana ogwogenda okukola ki okuzaala nti ebikukwata ko mwebiri munda naye ati nebijjo okwetagisibwa okuwandisa omwana nabyo kwe ki webiri byebiri webyo nini yo muzadde wakiri omu awo jafuluma ne record yo bwoba ozaalidde waka nawe tewera likirira. Wecho jokola, kastaba na kunyiga mweni na kuzizo, bubato ina kuyambako. Oja kuata ID yo, ugendo tukile mkozu wanida, omugame nazali do mwana waka. Aja kuwa fomu ojijuze, na umwano ba mwani kafunidewo, nini imbagirao. Na ye, bubato uonye ngoli operation, ngoli mwaluma. Oli wadembo kutumo omwami, nomuwa ID yo. Nunga mwana tuwamza denga 18, oba tuwamza denga 15 ya sumpta, mwenye tushalimu kujaji ya gaja tuwakava muassumption. Kakati tuwamza denga 15 ya asumpta, ya ase, kakati omwami na janti fetuina asumpta, endaga mtu ya ngino neyo mchala, mwana mwala tuwamza de saa 5. Mwami ajaku kujuza formu na ya ateba mwe certificate yo mwana.
6: Alright.
7: Yes. Ataba zate mwembe mwamu libeba fungatemuli na nini, nga mwaga yala. Manyabo nabote babula yu. Jaja, bwabali nobo w'Oluganda.
6: Yaba agenda,
7: ayanjulo mwano yeri government. Nacho chikirizi.
6: Atu, atekeo nini ye?
7: Yes, neba jamute kakunga jaja.
6: Jaja.
7: Ajagamba tata, yerutaya. Mama, yena ntumbwe. Na yenza yanjulo mwano nongomu na Uganda afune nini. Yenze jaja wo mwana na lutaya.
6: Right.
7: That's right.
8: Twice was the sound in the law. Time check.
2: esawa siweze bili esichiro time cheke kutusibu wako beda msiga simbi wo ne MTN momo sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi ofunama goba gabri dunaku atengo sabulo kujaya kasente kajiseda chonawo ya gali de awatali kuandika wano na wali nyigastemo mukaga tan star mukaga hash oru ndeko investor oboku zese MTN momo app
6: radio sapiense nkulze ya magize vivuzo bia mwintani sokubida bawa no kwa tsap vijie kile ya tuyambe okubida mubye mwagala okutegeera 0755 50 3 your line ya WhatsApp na ya tendalizo kuba 0755 50 3 0758 9920 esimu nazo zonazo kati nzigudde kale njagala nzigule kubanga mugende mubuza wano biyitirivu nnyo kakati aze abaddemu osobola okutegeera ekyo kikuluma 0755 50 3 0758 9920 eya WhatsApp eri 0755 50 3 0758 kireyo inawo wandi
7: ninawo ne simu yange iliko ka notepad ya simu zinatuwa kuna mainzi kola byo minga samuna na ingeta kuangane computer na ise na
6: hiyo
7: okumanya nti njagala okubiwulira tusobola okwagala okushereza mbuwe
6: biwulide obiwandike bulungi
7: that's right
6: yes hello
8: kama ndiye ba sevo
6: kale sevo tedera bulungi
8: ona semaganda Julius Ekasanda
6: Semaganda Ekasanda Julius
8: Sevo kakati nisawa kubuza ndaga mtu zinempia zitandika kola diku wabu kwento kwa hindi sala inigea ya telera katreja baga ambatena kusa kukola na tau kutusa afanyo kaja mtu kama mtu wengatuga za mumpia
6: ok agenda kutuda mkelea hello
9: Sapienta.
6: Yes Sevo
9: hello
6: hello Sevo
9: hello
6: hello
9: ono Tom ngandi wane Nsambya wanwe
6: Tom Nsambya yes
9: ayi kibuzo cyange nsimbuza nti wempanga ndi mu myaka nga 2 so nti asolo kuna certificate na sejine yo buzale obanedda
6: myaka 2 yo solo kufuna birth certificate obanedda lo
9: owaye
6: yes
9: weba tuereza
6: yes sir
9: amanya nzi tubakadde cyane mu kakwa kabita tapuliti
6: tatapuliti
9: kibuza tebatu wandisa mu ndaga muntu batu wandisiza cyane mu kaka webatu wandi sane baje byuma nebifa nawe okuvolo tunonya ndaga muntu za fete tudanga muzi abatu gamba zili Masaka ne tutuke Masaka tetu yabi basaba gacha dichana mukaka
6: ari chana mukaka webale hello chana mukaka yes
10: ono kale wanene lubaga
6: kale rubaga
10: kakati mbade mbuza bwembanga bamperezo ye message yo manga mazo muandisa naye message nebu labangola
6: oh kere ochulide kala agambye bamuweleza meseji yo mwana amazo muandisa na yine ebula akola atya yo mwana hello
11: hello
6: yes sebo
11: ana Martin Kashenge
6: yes Martin
11: yes yenye enteriza yamwe obulanzi ntawo wimagezi ngamba ebintu byokusasira abana Uganda buli kibaleeta ndikika ebibireteeka sikudanga akoza mbu atu ali abeegindi kimanyi bazaalya mu byalo kimanyi nanga muntu abati ekigo kakize nga gavumenti ereese tulina okwefa ebyaffe ebyobuli kadde nga mutusaasira mbu waliwo abataasoma musomeseriwe mukole mutya eteeka abantu alikwatirawo bagamba nnaku lino okuyonja amakubo buli muntu yamanya bulungi bwa nsi yamukolerawo tulekerawo okola obutaasizi ebali nnyo
6: okay munange fenda tetwenkana gale webale nnyo 0755 50 3 0758 0758 9920 yesebo
12: nza amanya gange bamusatiri kye labani
6: uli ludda wa
12: ndi wano Kampala katwe katema de mbuza nti omuntu baabanga bawaye wandisa akapapula nene kabula katokola otya
6: newe wandisa akapapula ne kabula kakugambye kereya okola otya okay
13: omukungwanira mu studio za fenonje nina Sapensa Uganda wabalo kutuweleza, wabalo kutuwa mkungwani la mstudio za fenonje. Nina endagamonti ya ngetevula angako ya fuluma 2015, sofa kati ya kule expire yetaga kudavuja. Na ye, kuliko details nga manyo vineta go kuchusa. Chineta agisa sente meka, edachi sobula kutuwala wangu. Period yenkana wa okukola changes ezo neyanza onomuzukulu wa kisolo Makayo Henry
6: webali nyosebo omukulu ajja kutuddamu ebiliko byebiki manya kiche kya chabula wanji iye nyabo kale nyabo yogera konyo
14: abani azange alisana kwa
6: Nabanja Maria mwe wachiso yes.
14: Bate mbuta. Ndabwenda ni ukola linyo na kukunida. Na ye kati kwebanto ya za message ni na kena msebi ya kita. Wata kana uzabanda batina kumanga atena na kuna message. Kati nina kuna kunida wa mbunde o.
6: Wagenda kunida for registration. No genda yo babu uza tojirina. Tebalina fuluma. Ato ujietaga olage wakale. Chente gede. Wanji?
15: Mlange.
6: Wanji mamu?
15: Ano mama sebat ya kitezi.
6: Yes mama sebat.
15: Nene katingwa owa wasu. Owa sebat.
6: Tededa mama sebat.
15: Omwana
6: wu? Wamuandisa di. Mo primary kati ali muchi. Ali mu senior 6. Okay, kitegere kisagena kudamu kereya. Yamuandisa da kati ali mu senior 6 be yamuandisa mu primary tebidanga tamanyi. Wamala Joseph we masajja we balesebo kubeerako okay wamala okay kali we bali nyo heche ikibuzo tunachirabo wanji hello yesebo kali sebo
16: onajumba mujara mawino
6: yes jumba
16: kakati jumba kati ze abana bonna bafuna kuna munonga naji babandi kusina naye asemba yo burote yadda kati ze nyika chikola antia agala mbuzi naye kirala eraga mtu za fuzaga ne zidda kugoroli yao salama kujao ngwe kulikana waguru we bazilisha leba onagenda yanti yakoma ho sikifuna anga Anange ranyi nagenda rukunyino kujaye kunira mba buchiro mbawoni.
6: Okay, kele ya wali ebibuza agenda kubiddamu.
17: Kula lekueleza mwami njilonjo. Mzena antume Farida zate mwasi nzide wanirunguja. Mchale wanira nkula msiza nyabu. Mpozi nze nja kusoko kubebaza. Aba nira banange. Okusenge bitongole bya gavumenti ebiralabyo na bitwalabyo bana emukoze omulimu. Buli wamu we muli naye. Okwe mulugunya kwange wekuli. Emirundi egisinga abawandiika buli kona buli nsonda weebali. Naye bw'ogenda yongo yagala endagamuntu olwedde nga bakuwandiika dda kuba kati nze bampandiika mu November. Ne bangamba nindeko message ne ngifuna mu January. Ne abantu bano abawandiika mukalakasa bamuyisaako kukyalera nga bw'ogambye. Naye buli lwentuuka awantu abo we bawandiikira. Babera bawandiika buwandiisa abantu abapya mpozi n'abakola abalini walinga ziri enkadde n'effe ab'empya ogenda okutuukawo nga tewali ogenda okutuukawo ngaoyo tuwandiika buwandiisi naye tetugaba ndagamuntu mpya kakati nze kye nsaba nga bwe muwandiika ng'abawandiika bwe bali abangi mututereewoko nabana abagaba endagamuntu zino redi ze batuwandiika edda tubeere nga naffe twanguyizibwako Ekirala mpozi kye njagala okubuuza. Nkola ki gye nnyinza okukolamu ng'endagamuntu yange ebuze, ng'embuzeeko. Nkola ki ennyangu gye nnyinza okukolamu kubanga ekintu ky'okufuna endagamuntu ng'endagamuntu yo yakugudde ku kasandali kennyini, nyinza kola ntya okwanguyizibwako okufuna endagamuntu yange ng'enguddeko? Kye kibuuzo kyange.
6: Webale nnyo Farida, webalire ddala. Njagala bano nsooke mbamalirize ate tufune gundi endala.
18: Omulangira jjonjo okulamusiza ne maama oyo mubuuza endagamuntu ze mukola obanga zagasa munnayuganda nga kituufu za mugaso nnyo, lwaki muzikola nga ziriko expired date? Ekiseera ekyo we zituuka okuggwako, nza gwe muba mwajuwa kitegeeza mbudde omba siri munnayuganda? Ekibuuzo ekyokubiri, lwaki tulaba endagamuntu ezo mu bantu abagwira ng'abakongo n'abayituli abamu, bo bazifuna batya ate nga zikola? Nsigadde nze Wamala.
6: Kooti Lida akwebazizza, ya registeringa mu July naye tannafuna ndagamuntu ye. Kizibu kiri ki? Ndoza July nateekeddwa, ndoza tugambe last year, kubanga July ono yaakaggwa. Kisuubira nti yakaregisteringa. Ero nze nange enkadde yabula, kati nkole ntya? Anaki totaddeko na linnya. Kale weebale Stable, hello. Kakati tusoke tudem
7: bano. Kakati njagala kubeebaza bannanga baliko abatuwuliriza, yakizzaamu amaanyi ndowooza abantu bafuna okuwe muli mutegeezi. Kakati omwami yasoose yabuuza nti okuwandisa layini kaadi empya zino tezikola. Njagala kunnyonnyola bwe nti ndi kaadi edde kituufu twakozesanga ba agenti abaali batalaga ebyalo. Kuba tekinologi yaliwo, bali aba companies neza sim card bali beegatta ku sisitimu ya NIDA empya. Weewaawo kati twataddewo sisitimu empya gye tukolerako kati, eri sisitimu enkadde twagikyusa, ebitongole bulijjo bikyusa sisitimu. Kati kampani zino zaakazeegattako ate tekinologi yo tannasensera mu ba agenti. Naye mbadde nsaba bwona agenda mu service center bajja kukolerako ddala ba MTN ne Airtel Change. Kaka service center zonna mu ggwanga nga si ba agenti bano abatuli okumpi. Kakaza nti bw'otuukawo obuuzi oba service center bajja kukolako. Kyemmanyi nti tekinologi ono bw'anaasensera mujja kuddamu ate kadi muzifune kuba agent naye nga zikola. Tuukirira service center ojja kufuna obuweereza. Omuntu w'emyaka abiri nga tafunangako birth certificate, nsobola okugifuna? Iye, osobolera ddala okufuna birth certificate. Weetaaga ebbaluwa okuva gye baakuzaalira, bw'oba wajjuza okufuna endagamuntu oga nti baakuzaalira mu ddwaliro, nsaba genda mu ddwaliro ofune akapapula okuva mu ddwaliro eryo, oba Nsambya, Rubaga, Nkozi, Kibuli, yonna gye baakuzaalira. Ogenda oba health center eri Sibukunja health center 3, ogenda n'ogifuna n'oleta notification, oleeterako endagamuntu y'omuzadde omu naawe yiyo. Ojja kutuwaayo 5,000, togiwa mukozi wa NIDA, kakasa nti ogisasula mu banka, fena oleeta receipt. Tebakubba bye weetaaga bye bibuka. Endagamuntu y'omuzadde, receipt y'5,000, ennini namba y'oba endagamuntu yo n'ebbaluwa okuva gye baakuzaalira. Bwa baakuzaalira waka, ojja buzine risiiti n'endagamuntu y'omuzadde, kimala. Ab'ekyannamukaaka agambye nti endagamuntu azinoonya taziraba, njagala mugumya ku Mande. Ku Mande kyannamukaaka abantu baffe abagaba endagamuntu bajja kuba ku Bale landing site. Ya, ku Mande ab'ekyannamukaaka endagamuntu ziri ku Bale landing site, muzinoone eyo. Ku Lwokubiri okutuuka ku Lwokusatu bajja kuba Luwerekera ku Lwokubiri paka ku Lwokusatu wiki ejja. Then ku Lwokuna n'Olwokutaano bajja kuba Katinyondo. Kale mwami oyo abadde abuze endagamuntu z'ekyannamukaaka, bwe tutyo bwe tutambudde. Lwaki tutambula butambuzi? Abakozi tuyina batono, twagala buli paadishepu n'omukisa ate abaawo bano n'endagamuntu zaabwe. Nnini z'abaana nsobola nti ogifuna message bw'eba yabula. Message bw'eba yabula ojja kukola ebintu bibiri. Ojja kutuukirira ofiisi ya NIDA oba okuba ennamba yaffe etali ya kusasulira 0800211700. Bajja kubaako ebibuuzo bye bakubuuza, bwe banaaba bamatidde ne bakakasa nti yegwe, bajja kuwa nnini z'omwana oyo. Ennaku zino kibba baana ayitiridde abafuna certificate nga bazikumpanya z'abaana babajja baabwe, ez'abaganda baabwe, ababba abaana babatwala emitala w'amayanja, bwe bityo. Kibula nti bw'oba obuzizza ennamba eyo, bajja kusojja ebibuuzo ebitonotono okwongera okukebera okukakasa ku ssimu. Bw'oba obizeemu bulungi, bajja kuwa nnini y'omwana. Abo eri abantu ababeerabira. Naye gwe bw'oba ennamba eyo gye twakuwa ng'owandiisa ng'ogimanyi, ojja kunyiga 4216#, 4216#, biri emu mukaga hash. Olonde option number 3. Bwobo goberede nini omwane jaku jaba jajiteka ku namba yesimu je watua. Eri hapo nga bajukira application number eyo yesingo obwangu kubate kiri zanze oba muntu yenna kulaba bikwata ku mwana wo atengo jja kufuna nini omwangu dala eyo system ekola 24/7 so noli yagamba nti abawandi sam primary nawe kola bwotyo ofune nini omwana obuzibuli nti message ezo kwetuba wandisa ebipapula mu bisula application number temba nazo ono yagambye tubakwase mukono gwa amaanyi ngamba munnange bintu bino si byangu omanyinga ekyo lituduba kozi batubatira public servant atenga bonna bantu ba Katonda atenga bonna bantu ba mukulembeze wa ggwanga tulina gwona yabula naye nga I hear you naye kye tukola kiri kimu government kati egamba UNEB tekyasobola kuwandisa nga tolina certificate so ebintu ebimu bijja kujja muweka omwana obwo aba talina certificate tajja genda bweru tajja kufuna passport tajja kufuna insurance so weefiriza weka na weka buli lwogano gondira amateeka kitegeeza obuweereza tosobola busaba PDM tosobola mufuna wadde okusaba omulimu gwa gavumenti wadde okusaba driving permit oba okwewandisa okufuna omulimu nga weetaaga tin so nze ndowooza biri byosasobola kufuna lwokuba tolina ndagamuntu guweke yeekuba endobo bano abagamba nti gundi kalisiti na kasula ennamba njibawaddeyo okkubako mwongere okwebuuza ennamba eyo ekola okuva saa bbiri paka saa kumi n'emu zokka ata abajikuba babanyi mbadde nsaba gukuba kasita tebakusala ssente gumiikiriza paka lwe banaakukwata bwe mba nina njagala kukuza bujja ndaga muntu yange nga bwe nkyusa amannya ssebo bw'oba okyusa amannya kisinziira bw'oba olina erinnya ly'ojjako otekeko eddala ojja kukola ekyo lairo bakiyita didi pol ofulumya ekiwandiiko ekyo okitwale mu URSB bakiwandiise okiteeke ne mu Uganda Gazette ate osasule emitwalo abiri ensobi bw'eba teyali yannira ate bw'oba okyusa nnyukuta katugeze nali kereya nga siinaamu ayi nga kati njagala kufuuka kalaala mu Luganda ng'omutuukirivu wange kitegeeza nja kukola justice affidavit oba declaration njiwandise mu URN sasule emitwalo abiri ebyo mbiteebereza nti oyinza okuba nga wakola ensobi nga gwe yagikola naye ensobi bw'eba yannira okukyusa kwa bwereere kakasa nti omukozi wa nira ogenda n'akebera mu sisitimu n'akulaga foomu ne mukkaanya nti ddala ensobi teyali yannira yaliyo olwo olyoka otandika okuteekamu ensimbi ezo okukyusa nafuna meseji naye kaadi teriiyo meseji tuweereza za mirundi ebiri nga wakawandisibwa tugamba your application is completed meseji eyo tetegeeza nti kaadi gyeri meseji ekugamba nti kaadi gyeri egamba endagamuntu yetuuse buyiko ne bakulya ne bokisi kaadi mweri so kyesitegedde meseji gy'olina eraga bokisi kaadi mweri kuba meseji eno ogamba nti yo kaadi has reached the buyikwe office nekuwa ne batch ekitegeeza nti bokisi mweri ono w'omwana primary afuna atya nini mubuulidde application bw'aba yagisula naye akuba essimu oba agende ku office etwala district yo bajja muddamu omwami owa owino agamba nti wa Salama Road mbadde nsaba nti twafunye abakozi abatuyama mu nnaku ze mbagambye ekikumi batalaga buuza chairman wo omubuuza bannire ne waffe bayitayo ddi ku Salama bachairman program baziina ajja kuba akubuulira kyemmanyi nti endagamuntu ziri mu byalo batalaga nazo nga batambula from ward to ward parish mbadde nsaba buulizaawo ojja kuyambibwa then ono abawandiisa bajjudde buli wamu naye abagaba oli mutuufu bwe twamala mu February twaddamu ne tufuna essente ez'ennaku ana mutano ne gavumenti yagamba zaali zaakuwandiisa kuba bwe twava mu projekiti twazuula nti abazza obujja baali bangi nga bawandisibwa batono so ministry of finance bwe yatuwa akasente yatuwa za register kati omwezi guno gwedde ebadde yakatuweza issuance kati abantu abo abawandiika mbadde nsaba bubatuukako bagambe bakuwulira agaba waali kuba kati n'agaba naye gy'ali atalaga ne kaadi ezo atambula nazo nyambiddwa ntya kaadi yange bw'ebula okugifuna amangu express tetunagifuna naye kati nkakasa ate nkyogera nkikakasa bw'owandisibwa kati kaadi emala ennaku ttaano nze nina abantu be nawandiise ku mande saakebedde ku bintu byabwe naye olwaleero bwe njogerera message zipulumye so twataddemu sipiidi olw'abantu abazza obujja kuba sisitimu eba ekumanyi bw'ekebera nga nnini ntuufu egikuweerawo naye ekyo tekitegeeza nti ogisuule kubeera bw'onaagisuula ojja tuwa emitwalo etaano oleetereko ebbaluwa ya poliisi so gikuume bulungi weewale bino so okolamu kopi otambule nga nayo kaadi ogitereke waka okugyako ng'olina gy'olaga nga baagala original kaadi lwaki ziggwako ekisooka registration of persons act bw'eragira ekyokubiri ebintu mubimanyi abantu letu bera ba black butwe kubempiso atene tufuka bazungu nabyo jebiri ekyokusatu abantu bakaddiwa bubongero kaddiwa enjola zino zigwerera so endaga mutyola bwetuzijja obujja amanya gote gachuuka ekifana nkisigala kicho nenna kuzobuzale zisigala zizo wabula ekichuuka ye kadi ne validity period so sagala mubigatte gatte singo buna Uganda bwali bugwawo twali kuwadde nini mpya na ye nini tekola chi techuuka so echo chemulete cho gamanti endaga mutwe gwako buna Uganda buwedde konze mbatia atabatia gwentia wabula che twagalo kakasa nti abantu bachusa amanya abantu yali alikereya kati apuka lucha muzi abamwesiga mukalika mmekako mwali baduga kati muli bazungu ngadiwe mtunulira nyezo obutakutegera abala mukute muchizige enjola tezichaliko zaachuuka abala bakadi engalo zigwerede atiri endaga mutwe wali ofanene miyaka mikadde sibu ofanana Mweza doji tuwalone bagoba ni bagama ntigweweri mbiko kwefula chotali. So oluwe kubanti endaga mtu ye kuanjilo kufuno uweleza. Cheta agisa ebele chifana ni echika kasi za dalanti ye kwe. Ncholibu ajitunulako anaka kasanti ye kwe. So that's why the nini is permanent. So choche mwagalo gati kubwa na Uganda nini njagala mubyawule. Tichitufu endaga mtu ye vira kugwanga liogwamu na ye ateri ye bichuka. Bietuwe tago kufuna ya rekodi government ye bikoze se okuteka tekira. Aha, abagwira aba bafuna batye endaga muntu. Bannango buna Uganda fa babukuma. Owanira sikuma buna Uganda. Bwojingirira baluwa ya LC no mulimba no gende wa diso na eno mutemera. Gwe nondetere baluwa ne nkuwandi sanze mangenderera chimu. Diso yakubye ko mukono ne LC. Baba bakakasiza ne bakuwero bujuli zinti byo yogedde bitufu. Chobula befa munire no eteka ligamanti bwe kinazulibwa. Ndi wakosa lukuju kujo bano olimba okujifuna bajja kusalira omusango okwokusibwa emyaka etaano obano okuteeka kengazi. So mbadde nsaba tubere bagagga ku mitima abo be mugamba ba Eritrea na ba Ethiopia bo bakebero manyenda ga muzeba ina saba jajjam bazi jawo mwa bazi baguza oli olaga nti nzo mtemera milioni 5 kati jajja bwa mwesi bako na jamu ofisi za fenamu era obujulizi kubate tukosa DNA Obujanga mwaga lenda gamutani kebake bela DNA tuyoke tuzibawe. Nesi manjiba mekaba na azisobola. Kubasira baiba atubanji basula sente kusasula za DNA. Fetuga endera kuchigambo cho. Nebwe tufu nobu kakafu wanyuma. Kwa mtu batu lopera. Olio mulaba jaja wagundi ya muguzi zenda gamutu. Olio mulaba ya bila boyfriend wenda gamutu ye wandisa. So obuna Uganda nida siye bukumu. Faba bukumu. Buliruoli manti yotuwa chukatana ye jaja. Boyfriend agenda nabagala nabaziba amaso nomubire ndaga muntu ya mama choka mukongo nena abakozi bafa abamute baina mazima so bo balaba badde nsabo tutukirira olope ate tujja kunonyereza nyingi tuzisazizamu tubaita stop listed lulitwa nakoma kutegera nga tune mtwale 3 mukakag abali stop listed nga bamba refugee nga baina ndaga muntu za refugee nga baina neza Uganda nezo nyangu kuba OPM etuwa listi ya wene tukebera kuyafe. Botusa nganga mwoli mwombi nga ba OPM ba kugoba nga nafe tu kugoba nga tukutika ngoda ye wamu. Immigration ndo zamsiba mbalaba kweba kuata kweba tika. Habo tuba zayo. Neta gali weli bandobe mwawele obujuli sinti wa mamba ye bosa de tata we yali musomali yoba mukongo na iya inasenga womu nga yali musoga nga weli budiopi. Kakati penga tuga ambu waifani ya gana. Umusaji atambu dengo muna Uganda. Hanti eteka li gamanti. Wakili omuzadde omu obajaja. Aino kubanga yali muna Uganda. Musaji nga gamanti. Abazadde ba Somalia. Na ye jaja yali azala mama. Yali asibuka Arua. Nga munubi. Ochitege datimu ababa guze ndaga muntu. Kakati ono wa Julai. Na woja tukubile simu. Tuongero kuyamba. Zendoza Julia ututambu lida wetu chyo.
19: Kansopensi jeo yes. Vulango bono.
20: Fred, alo, nga sikuuli la Fred. Alo?
21: Wanji baba?
20: Na kuwa sete zo geno kuwa nisa mkakesa, tuwanzi lila.
21: Haa, baba waliwe biyagwa wabanchi kunyonyole ntia. Anti mutabani wano George, ba mgoba sente za holiday package. Nemu wake nkumitano baba, nakula bubi.
20: Kate, sete zo gumwe sundu weguli.
21: Haa, wabanchi kunyonyole ntia baba. Anti baba, mchala wano na ye, chilo lulwe njini, olubuto lwamuluma, nemugulila ko magnesium wakakaga.
20: Kato inaomeka.
21: Oba kenda baba.
20: Hey, kale kankweza ogumu lukumi.
21: Ha, baba kakati obuzibu obuliwo. Na kenda kala bikate kali iwo.
20: Tonyo nyola. Owa mtowa nduwa bachi.
0: Enaku wasigade yombale. Tukome kerezo kwe wandisa. Jangu kati. We wandisa. Oreme kusubwa mkisa. Ogwe kwe wangu ida pichi. Nebila bebila la mfofolo. Okwe wandisa. Kwa mituwa lebili joka. Jangu wano kwe diyo sapiesi esambia. We wandisa. Owa sende ziweleze kusimu zino. Owa Airtel. Noti musamvu. 5-3-3-2 noti mukaga mwenda owa MTN noti musamfu munana nya noti biri nya 5-1 mukaga
1: Umweso ugo mwenda guba guwa kwefu mitilisa kumirembe era ekitongole ekyobwenkanya n'emirembe Justice and Peace mukampala Archdiocese. Chikukumi disopweta ba munte katekene yokutambu lida kumulamua. Ngature te mirembe. Awatali kuita muntalo, eratu koze se mirembe okumala we intalo. Enteka teka zo nanda wezi na atambula. Mumwezo goko fumetiliza kumirembe zi miride weziti. Ngena kuzo mwezi rumu mwezo go muenda. Kwe kugula we rango wa mkolo gwa kubeda mwakiso kufikariete gayaza kuparish. Gwa kutandika kusawe mune chitundwe yokumacha. Kusande ngena kuzo mwezi mukaga yesande yencha uro. Iranga lulu kukunganyizibu wakubu yambi obo kukwatiza kuhu ofisi ya Justice and Peace mokutambu zemiri mujayo musaza. Ate kuro kutanunge na kuzo mwezi kumina rumu. Lulu na kuro kusabede guanga kuchiku kusabantu. Ngena kuzo mwezi munana yebeni tuanuka Memorial Day. Iranga waje kubeda we misano kuzo mesebua. Ngabia kubeda kuhoteli ya popopo mundebo kutandika nisawa munane ze misana. Ngena kuzo mwezi kumina muenda waje kubeda wukusimbule misinde. Kuchisawe cha parish rubaga kusawe mwezi okumacha. Ulu ngena kuzo mwezi ya satu ogo muenda. Weru kugala wo mwezi ogokwe fumetiliza kumina. Mirembe. Erango mkolo gwa kubeda kufikariyeti ya ntebe. Mubarishi ye chengiro kutandika ni sagwe mweyo kumacha.
22: Nelonge na kuzo mweza video mwezo ugo mnaana. Nyafe ekerezia atu wa mtukirifu Benadi owe kilavo. Benadi ya zali wange na kuzo mweza video mulumu. Omwezo ugo mnaana. Mumuaka gwalu kumichenda. Mukaso ya Fontaine. Les Dijon okulirana Dijon mbufalansa. Ilaba za debe yete Saline di Fontaine. Eyali kabaka wa Fontaine. Ne Aleth di Montbard. Eyali omukungu. Eranga amanyidwa oro kuchinyo katunda. Benadi yali mwana wa kusatu. Kubana omusanvu bebazaala ng'omukaga ku bo bali balenzi yasindikibwa mu ssomero ku myaka emito erimanyiddwa nga Charlton Salesian eryali liddukanyizibwa bannaddiini b'omutuukirivu Vols era yayagala nnyo okusoma n'ebyali bikolebwanga ku ssomero Bernard ku myaka gy'emito yayagala nnyo okutontoma ebyawandiikibwa n'okwogeranga mu bantu nga yalina n'obwagazi bungi erinnya Febikira Maria omubeererevu nnyina yafa Bernard vubuka muto nga mu biseera ebyo yali mu ggunjuliro oba seminaliyo ng'ayaayaanira okutuuka ku busaseredooti ku myaka 22 yegatta mu monastery ya Austria Cistercian Mosito era nga yamatiza abantu abalala 30 okwegatta ku monastery eno okwali ne muganda we ne kojjaawe saako emikwano mu mwaka gwa 1015 yagunjaawo Kelavo Abbe oba giyite The Valley of Light Elanga aweleza ngo mkulu wechifo chino. Bernard ya gazi echibina chino echa Cistercian era nebamu yamba kukugunjao monastery endala 13 okwetu ulola bulaya. Bernard ono yayamba nyo kutaputa no kuvunula amateeka g'ekibiina gasobolo kutegeerwa bannakibiina obulungi. Mu mwaka gwa 1013 yenyigira mukulwanisa emivuyo ejo kwa ulamu ekelezia nga jalimu ebyobufuzi era nga chino yakikolanga ayogera ziganya ne ba papa ne ba kabaka onono era yali muwandiisi nnakinku kubyeddiini era nga muyigiriza wa kigambo kya Katonda era nno yatuumibwa erinnya lya musawo Mediflas nga kino kyava kumanyi ge yalina mu kwogera n'empandiika yennungi Bernard era yali akolagana nnyo n'enteekateeka za nnyaffe Bikira Maria era yawandiika essaala eyitibwa The Memoria Bernard yafanga ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana mu mwaka gwa mchikumi atano mwesatu kumiaka nkaga mwebili eranga wali wabula olu na kulumu aweze miaka nkaga mwesatu embera yobula muwe tali nunji ye ya muvira kokufa Bernard yalangirwa Papa Alexander wokusatu mbwatu kilivunge na kuzo mweze kumi na mnano mwezo gwaga tonya mumuaka gwalu kumi mchikumi nsavu mwena ate mumuaka gwalu kumi mulu nana asatu na alangirwa Papa Pius womunana ngomu igirizo mkulu mwekelezia Bernard omutuukirivu yawolereza abalunzi b'enjuki n'enjuki abakozi ba kando ekibiina ky'abanadini ekya Cistercians ekibuga Balugande ekya Bufalansa ne Queen's College mu Cambridge Bernard omutuukirivu era omuyigiriza omukulu mwekelezia otusabire
6: Claire ndeta bibuzo bidalo
7: bisebo
6: 0755408373 ne 0788949302 ebibuzo byamwe bidala ekiku siwa kere ya sobolo kuchidamu
3: good evening but be a conspiracy olivunji Mr. Frank habaitwe tem challenge studios nange kamubuze yakabuzo kangi kakati bana abana Bibasula ku baby homes. Wawewe tusanga nga baba dampize. Anyway ya. Kakati oyo. Details is a dalala. Shua ni wazifuno otia. Baba tabade adopted. Wasubo otia mfunia national ID. Irunja netu nasa na. Bye bye.
6: Webali nyo virunji. Ok. 0755508373 ne 0758949302 ize simu zenjagala bibuzo byamwe bisobole okuyita mu ekikusiwa ekikwata ku nira kisobole okutuuka ewo mukulu hello hello ye nyabo
4: hello
6: hello nyabo yogera
4: hello
6: hello ngenda kujjako
4: hello
6: okay Ziro msambu tano, tano nya, ziro munana, satu msambu, satu. Ne ziro msambu munana nya, nya muenda nya, satu ziro bidi. Hello?
5: Hello?
6: Yes, sebo.
5: Hello?
6: Hello, sebo?
5: Hello?
6: Kastola banga nkukute. Hello? Hello, nyabo? Hello?
4: Hello?
6: Ye nyabo, yogeda? Ayagala yeewulire kati bwe buzibu. Hello?
5: Hello, sebo.
6: Yes, sebo.
5: Nje malende fukirande na kiragala.
6: Na kiragala?
5: Sebo, ndo seka nyonyi.
6: Seka nyonyi, yes, sebo.
5: Yes, sebo. Ekibuzo kyange, muzeyi wange nga yali mulwadde mu kuwandisibwa nga tawandisibwangako, ntobola okumutwala n'awandisibwa n'afuna ennangamuntu.
6: Okay, webali nnyo. Abese kanyonyi, nze nsaba ku namba ze simu eza nida. Okay, omukulu ajaze ku. Hello.
4: Hello.
6: Ye nyabo. Ani mama? Morini Kalerwe.
4: Yes.
6: Yogira ku nnyo.
4: Atakapula kwa ku mention ai.
6: Okay, 0755 5 0 8 3 3. Hello.
23: Hello.
6: Yes, sir.
23: Wechamba denguza.
6: Amanya uliruddawa.
23: Amanya wampita pita mjuisa.
6: Uliruddawa.
23: Ndiwano na guru mubarak.
6: Na guru mubarak.
23: Kumana wange ye gundi ya feelinga form alifot potu. Wala amanya ge ye sadiki na ye sadiki kugundu kufomu ya feelinga wali ke igwani wali ko sadiki with letter C noti ke deni omwana certificate ya PLO ku primary wali wo sadiki njeraga C certificate ya senior 4 ya unebu wali wo sadiki with letter C kati endaga muntu ya full manada enaje ene footcourt ujichima ne bagamba the name is wrong ndati nsobi yo mwana nagamba na kwa la P7 ni kwa la sim ya fu nso jante ili nyari anya kati umwana ba mga ama chafisule mituwa raviri ajende mkoti wa wafu daviti kitya yonsuri ya yonsuri yali omwana oba nsuri yaba yabanira.
6: All right, mukuru agenda kudamu. Hello.
2: Hello.
6: Yenyabo.
2: Hello.
6: Yenyabo, buuza kibuzo. Hello. Hello.
8: Yebale ko kitange.
6: Kale sebo.
8: Ono yogerako ne jajja misowe na mungona sebo.
6: Jajjani?
8: Kakati kembuza muze nagenda okwewandiisa enanga muntu. Ewo nina ngamba ngende wa diso iso na mana ngamba oletemera oya awo ne twawukanira awo era ne binnemerera. Kati awo sebo njaga n'ompa amagezi nkola ntya.
6: Anga abanira be bakigamba.
9: Mikuru Jundu wewe kuweleza moyo mchala limu studi ono Kevin kuide wanu Rusazi mbade mbudu we mchala neta agi saachi kufuna basa tiketi vikidi ya ino kujana vyomu nira kufuna basa tiketi zaba neanza nye neanze
10: kuru wa makula msiza wa sibioti no mchala we mula msiza katinze Paul diwa no saidi ze makidi na ye ze chene murugunya mu bakozi banira mulimu abakozi abali ne bisembi adamu bya abantu kati emabege yo mukadde wange yali yali yabulwako ndaga muntu na ye experience ye yayitamu banango kufuna national ID singasa marabi ingiramu omukadde nga bamuddamu bubi paka olwenesi tulane ngenda nga naye batubeerawo fembi bambi abakozi baabwe mulimu abakozi abalina empisa embi abatakwata bulungi bantu mukitegeera olwokuba baba baagala kasente kati bw'oba mu masente nga bakola banga ekitagasa.
6: Okay, agenda tubuulira. Yes.
24: Bamanga bale ku ndasebo.
6: Kale sebo.
24: Ero no chamaganda Julius Ekasanda.
6: Yes, Julius.
24: Akati sebo ntawa ku za singa na kusudi ame basha ya. Naye nga mnacho jina ndi kuna kakati nga njana eta gabaluwa. Ensobozi so okuba kuwenda katugeze nja kumansi naye nga yesemba njijja kololo oba kunzira nta yonna.
6: Okay, kere ya kitegedde 0755408373. Ebibuzo biweddeyo nzigalewo ebibuzo biweddeyo nzigalewo tubabulire ebirala ikale.
7: Banene yanziza nyo kakati ono abuzize kibuzo ekirungi nyo. Children thrown at baby horns, abana bebasula mukuba bataliko mwasirizi babalonda. Amateka ga Uganda gagamba nti omwana yenna analondebwa ngataliko mwasirizi nga basanze asuliddwa mu Uganda ngataliko babe kasita kiba nti tannaweza myaka 5 ajja kupitibwanga munna Uganda. That any child found abandoned in Uganda below 5 years will be presumed to be a citizen by birth. Echo kirabo government yakiwa buli mwana ndi gwekasi oba mwana wa pinki oba wa yellow oba muzungu atemagana nga gulu oba masa inaga mu China nga eviri za mnyerezi ziserera to the extent nti bamulonze tali iko babe constitution ni na mateka ga Uganda government that child will be presumed to be a citizen by birth. Kadi okufunda ebiwandiko tukola tutya buli mwana gwe balonda basoka mulopa ku police siwe kiri tuchiita lost and found tino yo mwana bila lost and found kati ekintu kyonna kirondeddwa olopa ku police. So kye twetaaga okuwanisa omwana ng'oyo twetaaga kumanya polisi ya waje baloopa ne tufuna police report then ebisigadde tumuwa amannya ne tumuwa citizenship tabeera ku father na mother kuba tamulina. Hey, we give them avoid the other component of found as citizen by birth. Unfortunately baba mulonda nga abadde bamupimye ko scientifically ba doctor batumula ne bagezese ne bageragera emyaka. That's how we know. Kuli ajja kumbuza kati mutegeera mutya nti we 5 science ona tugamba nti zifima bwe banga mwana bwe kiti obuwanvu bwe buti So ababa police ekimukubye bakola okutwalira omusawo okwekebejja omwana ne babawa estimate y'emyaka yaka health center. Bwaba asusa emyaka etaano ebyo biba biralamu ku ground eteeka teryogera, wabula tulina kwongera kunoonya beewaabwe kuba oyo aba ayogera ategeera. Basologambye waffe wali wafaanana bwe tuti kati poliisi erina okunoonyereza n'egezesa okukozesa mwana by'abagambye okukonnekitinga ewaabwe. So ekyo kyangu tekikweralikisa, bw'oba olina gwe walonda funa ebbaluwa ya poliisi gye baalopanga baakamulonda, weetuukire ku nnira tujja muwandiika, oleeta yo just police report and that's enough. Omuntu omukadde nga tebamuwandika luli asobola okwewandiisa kati butereevu. Nira teina jeraga weri rubeerera kuba bangi bafikira bambali wabweru ensi ze bali munira teyatuuka yo, oba bamwe ensi twatuuka yo kumala wiiki emu nga teyina ofu, oba bamu wabaye emirimu nga baboosi tebabakkirizo. Manyeri abantu naye bakola emirimu muno nga ina faamu y'omugagga gyali nga ne bweyagala okulinnya ku geeti tebamukkiriza. Ne modulo eyo gye bali nga ina kulinda lwawo mulango omwaka guweddeko nga zeeka. Kati bwe tuba twatika mu gwa mukaaga nga yali yaakaddayo, kitegeeza yaakajja buzeeka. So bami muzeeyi muleete ate tumuwandiike. Ono asabye nnamba ya Nira eri nooti 8 nooti nooti 2 emu emu 7 nooti nooti essimu.

0: kyendowooza nti kyandibadde okay asinga abawagizi badde bakyajja mu kisaawe ne bajjumbira ekisaawe ne kibooga naye n'olaba nga dda mutuufu weetaaga okikiriininga buli lwe bajja bakiddugaza bakikaddiya naye olaba nga tanapu y'abawagizi bambi ekyali wansi
1: tanapu ekyali wansi
0: so kati walaba nga ttiimu ng'express ate nga ttiimu tuzeetaaga ezo ttiimu villa express kcc tuzeetaaga mupiira gwa Uganda okuba nga ziri nga zitambula bulungi nga ziyimiridde kubanga zikola kyamaanyi nnyo mu kuteekamu ebbugumu mu mupiira gwa Uganda
1: kuba nabadde ndabako awo express bwe yataddeyo emijoozi gyayo kwegitunda abantu nga bakubira bakuba amasimu kumukumu kuba waliwo omuvubuka akwasaganya ebyokutunda emijoozi ku kulaabu eyo naye nga buli kadde essimu yetemala ddakiika ttaano nga tewali akubye nga kikulaga nti abawagizi gye baali abaagala kulaabu yaabwe era ndowooza gwe mwoyo gwe gumu omukulu Mandera yasazeewo nti sizoni ejja eno eya 2026-2027 era omupiira gwa 15 okuggyako egy'amaanyi bwe kiba kyetaagisa naye wali ewankulu kuvira we yazze emipiira gigenda bajja 15 egyawaka egisinga okuggyako ndowooza ng'osamba vipers oba kcc awo kiyinza
0: okukyuka
1: ekyo kitegeerekeka naye ate tujjukira ne sizoni eweddewe baali bakyaza vipers ku kisaawe kya fufa sizoni eweddewe era zaali mu ssente bwe zityo so olaba nti ye alina kyakyusiza kitegedde nti ndowooza ekyo kiyinza oleetako ku numbers ate n'emipiira gino gyakiro kuba ne wankulukwera bagenda labira ku bitaala
0: wange oli asobola n'okuleeta mukwano gwe gumu kitundu abantu basatu
1: kuba bw'oyogera ku kya numbers nze nali ndowooza mu mpaka eza kyana waswa nalabanga abawagizi abapya nga sibalabangako n'olaba abawala nga bazze bambadde n'amannya nga tomulabangako ku kisaawe mu mipiira gyaffe nali ndowooza abo tulina bazimba bwetyo naye ndowooza ekyasinga oleeta obuzibu ate jjukira sizoni ewedde twagitandikira mu new format kati ekyo ne kizza ate abawagizi abo baali basuubira okwegatta ku liigi ate okubivaako so ogenda okitunulamu nga omupiira gwetaaga abawagizi era mu butuufu abagenda olaba nga kulaabu ezisinga owagirwa era zeezi essatu oba ennya okuli vipers kitala kcc ne express ne villa naye abalala bonna balina okwekyekingako okulaba nti at least baweza numbers katusabe nti bano bakigezi abaleesa amama mbabazi nga patron nabo banaakyusaamu okulaba nga at least diigi ekola ki efuna numbers ezo ssebo
0: katujja obulango buno tubeere nga tukomawo tova ku nkulu z'amagezi
2: enerendiyo sapiensia etegese empaka zakakensa ebyemizanyo
3: enyabo we wano tukwaniriza
2: erigati gyempisemu yamwe
3: eyo yaffe enyabo
2: when is the gestation period
3: mama nzirira sikutegedde bulungi
2: nakulabya nga oluzungu lujja kukusumbuwa naye kyembuuza okwewandiisa kutandika ddi
3: nyabo okwewandiisa kugenda mu maaso era kwatandika dda
2: mpozi kwa sente mmeka
3: giri emitwalo ebiri gyokka
2: emitwalo ebiri za Uganda oba mafalanga
3: mama emitwalo ebiri egye Uganda
2: sente ezo muzaagala mu kaashi oba ne bwemba n'ekikalu nkibawa
3: ennyabo sente tuzaagala mu kaashi
2: mwina akawunti
3: akawunti tugiyina maama
2: kinkoze bubi biri ku mobile money
3: tusobola okuwa wano enamba n'ozitusindikira
2: nteekako ezijjako oba ezijjako zammwe
3: naye maama ekituufu wano nyeeki
2: ekituufu sente ezo gwozikwata oba waliwo omulala nakulabye nga tojja kumbeerera mwangu
4: kakensa bw'ebyemizannyo 2026 era okwewandisa kwatandisa dda ku 20 gyokka jjamu ku radio sapiensi ensambya okulira n'ekereziya okumpi n'eddwaliro ly'ensambya wewandiise olwo olindirira okugasimbagana n'abakenkusi butereevu ku mpewo za radio sapiensia kakensa bw'ebyemizannyo 2026 ali red and steady

kalira tuuli dizembo zezinyuma ezinyumizibwa abawomesa Oluganda nga bwe twefumiitiriza ku ebyo ebyawandiikibwa abawandiisi b'olulimi Oluganda mu pulogulaamu eno Kanyumisa.

0: webale nyo lili dala okwekumira ko ku radio ekelezia chenda munya katonyeze nya fama radio sapiencia enkuliza magezi ensolo muziki ne mizanyo chali kato wendi ate no mkuru kisto petro ngwabusto naye wali programu eno yakanyumiza tandika kusawa nyaga kauza masiga mnako olwachi wanuka watu lito lokuna okuva kusawa nya mpaka zibera mukaga eze tumbi tuprogramu ya feno tuogelea webintu bingi omuli enono n'obuwangwa ate sawa ya feyo kuitusomera mu ekitabo era gwaza tugoberera ukiteye ukimanya bulungi tusome ekitabo kye tuyita kikonyogo ate abakatwega tako no bakitegeera wakitandikadda kitandika leero twashalika tambuddeke sura eziwerako kale tubira kikonyogo bakikasuka kulalira nekidda nebirimba kwebaza okubeerako ng'otugoberera okwewandisa mu kakensa binyike mu nsowa munywanyi womanyi ebyemizannyo tufaabamu kalonda atusaasira nti ebyemizannyo tetubitegeera nnyo era obeeraawo n'ogamba nti kale nange nandiginze neefulafula nenzija wano waakiri nange nentwala pikipiki y'omusosolooti naye ng'ate tebisoboka kakati k'oba olina omukisa nga ebyemizannyo bimanyi oba ng'olina omuntu wo ng'abimanyi oba mwana ng'abimanyi lwaki omwana omukotogera abakulembeze abaliyo bannaffe abatuwuliriza abakulembeze basaba bakansala abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo muleete abaana be mulabeeyo nga bamanyi eby'emizannyo bajje wano omwana talikwerabira kansala Sekidde tebalikwerabira kansala Kayongo tebalikwerabira honalebo kawaita honalebo w'ekitiibwa bagenda kukwerabira ng'omwana oyo lwavulumula bwataga omusajja ampe sente emitwalo ebiri neetaamu kakensa kati ne mukuvulumula netikatanka namba jajjange kati amazzi takyabonaabona omwaka ku mwaka bana amazzi wali nga gayi nga n'okutunda atundako owaye de jangu osobola okubanga weetaba mu kakensa 2026 nakugamba bwe baffe mu kakensa tetugabayo bikopo wadde binika tewadde sowaani nedda ebirabo ebyo tetubirinaayo jangu weetabe mu kakensa mukama nga bw'osaba katonda akubika akasuubi ebintu bitambule bulungi usitukire mugulawo semalabo situkire mu kyapa situkire mu pikipiki situkire mu tanka situkire mu tv byonna bibeerayo eyo kale kwebaza bibaza okubeerako mukulu onaku lwaleero ndowooza ennaku z'omwezi zaali 15 omukulu ba omukulu Alex mukulu lwe yawummula naye ekyo kiki ekikulu kubanga mukama bwatu bwe yagera naye mbali ntunuulira omwami ono nga mugoberera okuva lwe yawummula mbadde simanyi nnyo waabe waabeera ng'omuntu tegedde butegeezi nti ali wali aliraanidde bulange ali wankaaki atunuuliganye ne Ssaabasajja naye ndaba nga yateekateeka ng'omuntu omanyi tulina obuzibu bwa banabitone banabitone bano bamanyi okuvaawo tuyingire n'enswera ekwagala yekuba ku bbwa kaakati tulya nti olumu bagenda ne bagira nti emiranga ne gidiriŋŋana banawo obwavu buduluma naye ng'obasajja nga bayimba nnyo obasajja nga baga bakuba ebisaawe nga tiri ke baagirayoko kyekyagaana ne bagunoza ye waliwo wami gwe nasanga naŋŋamba sijja kumwogera kubanga mwali mulamu sijja kwogera linyere balimanyi abasinga namusanga ku kisawo kye bakazimba awoawo gye bayita yesi senta naŋŋamba ne mugamba bandi awo mpakinze ebbali n'akonkona nenasaba ku mazzi ko nze nti amazzi nti nze gundi tomanyi banjogerako emirimu naye nga ndaba embeera ekola ki aho nonze wenav era nze ndowooza ku mwami ono we nagidde ekyokuyiga naye nga nti owaaye kanye katwebuuzeko nti bannabitone bano bakoze batya okuleka omukululo
1: ate ugaane kusaanawo
0: nti musajja ali w'amaanyi naye nga erinnya lyakusinga obunene erinnya lisinga omuntu obulwadde okimanyi musajja ali asanindugga yali asanindugga ndowooza yayimba nti oyimba oluyimba lwe okusooka okwo okutula mumamotoka amalungi amayimba malungi kusa bamotoka osanga emmotoka ebbeeyi esingayo okubeya ebbeeyi mu Uganda bano ng'oluyimba n'omweruli Gwenga oya gusa lujo. Ngoni mponga byoya. Nenge
1: olimpo. Bali atende mmodo ka bali kunye baso bawuli.
0: Kunye baso bawuliriza. Kitegende. Kati ye bizibu je byagabira nte bintu biki?
1: Ebintu bizibu.
0: Ebintu bizibu. Naye tukoze tutiyo kulaba nga bano nayo tonde bano. Abantu bali za kola batia. Ko tuli mu nswere kwagala ye kugwa ku bora gali no lugero.
1: Sio.
0: Ibitu gamba tubega mutima mulungi.
1: Sio. Kati? Banabito nino siba imbi bokasi za nyima katemba yebo nana abasambi bompia
0: ngoine kitone
1: muwali okusoka yadala banabito ne government nakusibaga government etuyambe nyite kuba siku tuyamba oba government kyebe yokola eteeko choita copyright mu Lungereza obwana nnyini kubiyiye byabantu ensonga erudde mu diro Leye tagete kebo munkola
0: ete bayiteke munkola
1: eko ndi omuntu wabayize bintu bi abenga sho kufuna akasente nechitali echo banda bitu bacha yanje bacha yongere okukaba abantu awange ntulege
0: ensonge
1: yokubiri banda bitu bateke do kwetege kero obukadde bwawe
0: ndi bokunganya
1: eso
0: Halo waluo mwami omukwano gwange nnyo muyimbi.
1: Yeso.
0: Nyo. Bakadongo kam.
1: Yeso.
0: Yangamba nti. Yayogera ku munne yafa.
1: Yeso.
0: Nti ekyamwavu waza tekyali kirala nti. Buli kivulu bwe kyaggwanga.
1: Yeso.
0: Ng'alumba ng'agula masuuti age. Bay.
1: Eh.
0: Ega nti sebo yunga tayambala suuti ekka wansi wa miliyoni. Suuti ze za miliyoni nga zimasamasa ziti.
1: Yeso.
0: Ya ndi nanga iye kastamu avanga mwinga baguli ya yoko ze mitu wa rasa tu kati yenga avaone suti inga nya
1: ya genda usa azinyi ya nanyonyi
0: suti inga nya za meka gira yenga ni wazugula bakulashi nanga ndi checha mufira kono ukulaba anti iye inga ati ya gendo kumadiliza nga na kaseta kulashi
1: talina
0: ngo budebe buwede omayi echizibu chepitone
1: echivive
0: erede tabo biyakasera
1: biyakasera Bita nyoko yangu uri achari mvubuka. Nda dabino bia samba mupira.
0: Mupira. Biyo naku weku imba kumekona chini.
1: Weku imba kuhu. Naboli mukade nyongo kakato kankani.
0: Ngozi gari geze iwe
1: msani. Uyuku mangaba yuku watana kuata mutuba. Shitengi. Yuku wezi bicho kuhimba wadoku.
0: Kani wangaba kushaje kera. Doza. Yungu wadu likuba imbi.
1: Yuku wadabi wadabi na.
0: Baba manyi baru gerada.
1: Yeso.
0: Babu liyo wabo.
1: Mwano muna kutuwa
0: kukumula. Tunga mbo kuteke kando oza. Chiri chukwata kufena.
1: Fena.
0: Nenitu kwa rame tono enti. Boba generinya nende mubika.
1: Yeso.
0: Nagama likatinzo. Kwa mbale suti yebei. Tete yebei. Muruke yebei. Tena tuka kukula muru. Kada ajepa. Tika kuna agenda. Na isa sula okutusa. Omuindi wajinona. Nge mulemere.
1: Nge gaji.
0: Ati. Ya imbioru iba luguta ya kala kola chi.
1: Ya kala kutamza.
0: Tigebe.
1: Kutamza kuboda.
0: Ii. Taita kutamza kuboda boda. Ya imbioru iba luguta ya kute.
1: Aha.
0: Chitakende.
1: Ensonga nonkuru. Ensonga endala. Basu dena jukonye kona au. Awa imbi basa. Banda bito ni basa anu kwega. Tabatambuliye wamu.
0: Echi chiringe chaga ana.
1: Chiringe chaga ana. Ati chandwa de chisanyi nukute kwa nga tute kwa.
0: Chiringe. Buli. Baine. Obukundi bwawe
1: obukundi
0: abambage nange ye mitale iyo
1: yeso
0: iyo guru
1: yeso
0: bo lya ontereka kati fwe promoter tugenze
1: yeso
0: bole ntifa baka dongo kamu utwalala ne singers tugenze
1: yeso
0: bano bali antereka kati nafwe bana kakati buli omu
1: obukundi
0: okolo obukundi o kakala yatiria kwalagana munne
1: aha
0: nenga deze baje yo lyo omukuru we bawanga okumeye mitala weri
1: yeso
0: ngana lufuka lutalo lulala
1: lutalo akati abayimbi siba yimbi ba nabitu ne basanze ndo kwega tya batambule wamu kuba dala ya mugega lume nyama ebyo kuba bwanda munigina bikaluba esonge ndala okwo wale pale zaina mulamwa Usanga wanda bitu nga waline mpano li ne munne waisa ayibu ya kocha omuliyo.
0: Nenga bakolo. Uzo
1: msajja kwa wana ya kukulati.
0: Bakolo omuli mugwe gumu.
1: Bakolo mugwe gumu. Nenga vye wana kufa kwa bufi.
0: Ona avu mono.
1: Oina asiwa nga yebu chayi imba avu mabandu.
0: Nga avu mune.
1: Aha.
0: Noina iyo lima na avu mono.
1: Ibi wanda ya yuvamu.
0: Ano wali yono avu manga.
1: Meso.
0: na yenga chizibo kutegera nti bevuma nolowoza bayimba byabulijjo kumbe bali mukwevuma yakube nsangi zino avuma kyeringa era nawe ne bobango toyiza tukuluulizo manya bavuma gundi
1: nuliza okwemba bayite ndime yokubuganga oba basudde nilitegera twasudde era bayimbi bali akona naye kyasinga okunsesa nti n'abokuba yimbi byali akoona bwe yamala okuyimba oluyimba olwo baavaayo ne bamusikamu bagamba omusajja yayimbye oluyimba nga nabo twategedde nti babadde akoona
0: omusajja
1: yayimbye
0: bagenda okumutegeeza nti babadde bayimba kuggwe
1: nga teyabitegedde
0: nga kikeerezi
1: kati abayimbi batyo
0: omanyi okuyimba kafe tuli kukuyimba naye ndoza ekitonde kyonna oja kukikozesa bulungi oba okukikozesa obulungi ensi ekusiima ensi ekusiima nga omanyisi kirungi kwefuuyira muliri nojjoga nti mundabye fe tulinde omusajja ono yakola nga bwe tubadde bogera ku mukulu Alex mukulu nti omusajja yakolerera ekintu kire yazimba ekintu kye abadde ayogera oba oyagala okuwulira oba toyagala gwe n'owuliza byakola ki ate ng'olina okubyagala oba tobyagala kati enkola yentuufu naye enkola y'okudda awo tugambye nti okukwata empalana n'ogatiketi ŋŋenda kuvuma gundi kagenda okumalisa nga n'ennyimba zo tebalina bayinza kuluza nnya
1: kubanga luvuma bantu
0: kandi luvuma buvuma okitegedde n'amalala nina omwami omu gwe nali mumanyi eyo nga mukubi wa bagiyita endongo naye ng'alina amalala mangi naye bagamba noluvannyuma nyo nebaga nti oyo ekyamulemesa oyo yalowoozanga nti amanyi byonna ebibiina ne bimugoba
1: bwatuuka wali
0: ng'ayagala kwegulumisa balabo nakubavumaavuma abayi abo abalaga tebamanyi kyebakola
1: waliwoewaffe nga waliwo omukulu ng'ayaga okutereka abantu mu kuyimba okwekereziya naye baa abantu beegoba bokka
0: ng'omutendesa afuuse ekizibu
1: ng'omutendesa ebintu byakola tawabulwa agwa bugwi kyamanyi kyayogera kyekyo ayi muntu wage ekyatawabulwa ate nga fena tuli bantu bakulu
0: ate omwogeddeko onzijukiriza omwami nali nsoma mu ssomero lya mu high school eyo mu siniya mami era yali nga atendeka kwaya abayimbi kwaya yessomero nange nenjivaamu ng'omukulu ekituufu ng'amalala mangi era oluvannyuma yagobwa oluvannyuma yagobwa nfe fe twegoba bukyayi naye naye oluvannyuma nakola ki ng'amalala gasuse nga mutuufu ekitono akirina nga nenyimba zayiya ennungi naye ng'amalala maki
1: ngalema okukakkana
0: nga takkakkana olumu ekitoneo kasa kiyinza okukuzitowerera
1: nobanga gwasoose okubeera nakyo
0: ndaba wano abavubuka manyi tunulya nnyo emikutu egyo emiti emikutu emigatta abantu oli balina gira emikutu bagita TikTok egyo oli naafuna abagoberezi awo naafuna n'omusanga mu kkubo wavumuluma talina adde ekikumi ataddeko galubindi ataddeko ekikofiira ataddeko ekikooti kigatta ekiwanvu mbutayagala bamulabe ati ate seba ogubadde anti nyina erinnya erinnya lyalikuwadde kitegere kubanga erinnya lyo lirina okujja n'ebibala byalyo kwekuli ensimbi si bwe kiri erinnya lirina okujja n'ebibala ebibala ate ngaebisi kibala ekikyandi kisinze kubanga kikuyingiriza ensimbi erinnya eryo singa okizuula nti gwe erinnya gwolimanyi wekka obadde okimanyi n'okukimanya nti waliwo abantu oli waabeera ng'ekituufu waliwo yatusanga eyo twali mukyala eyo najja mbu muyimbi yebuzabuza ndeko egundi ayambadde suuti myofu najjaawo yebuzabuza mbu ninga teriyawo mumanyi ng'abantu bonna bamuyitako obuyisi Hati yenga maya chati inga maibu aine rinya dia dia na yego gamba.
1: Yanga yema uko kumbage mu.
0: Yoga maga eriya manyi wadomu.
1: Ngatai na mufako.
0: Teriya mufako ne ya manyi erinya ikora
1: chi. Yego gamba abantu bananda babatia. Wina kubuza bubani ya.
0: Bubibani.
1: Boga bananda babati. Bubibani. Ngati tibali na kubu.
0: Kale no.
1: Ese.
0: Na bitone ndo zabani kwa bantu nulidenyo ni balabia kubatunga. Kaba kulu ngomu kulu nga Alex mkulu
1: yes,
0: kitu ya chikole lede agenzo kuhumula nga wama wewo
1: kakati
0: kuhumulide
1: obude nga kwa buwenyode kansembe songe
0: haba
1: yimbi siba yimbi bandi bitone bono kutuwa jida wamu bandi badi basuma kwa gamba nilata vilanga buwa gamba ntinze kastamu ni manyo kusambe ndiba yange
0: kasa manyo kutoka
1: manyo kuyimba
0: Ha basu dainawe yayimba na agamba
1: esewe
0: ka yayimba ndoza uriimba ngaddayo agamba ddayo
1: iwabwe
0: iwabwe naye inawe
1: mwela bangenzi
0: tetu indi aga tuyimbye
1: esewe
0: baba mti abasoma ne bakola chi
1: ne bajja ne bayola sente
0: ne bakunganya osiko
1: mwela mwela bangenzi
0: eh abasoba ne bajja ne bayola ne bakola chi
1: bole batwala
0: ne bedukira
1: obufiseo bole bagabana
0: we we bagabana ngabasoma bakoze chi
1: bali
0: kali kino cho
1: abasoba ine geje bali amu sente na we ali bakandeka fe abakukulume ko
0: anti be kugwa ko ngagwe kitono lina na ingate to swa kiteka teke
1: ne ali kaba ya sente
0: ne ali kaba ku baba bakuriye nsimbi Nyamasi maraone vya yongela yo. Kari.
1: Yes, sir.
0: Auna utubade kusele kwa gara. Gamba vya tuogende sivi. Tuyo gira mububi.
1: Yes, sir.
0: Tuyo gira kubantu gande. Sule kwa gara. Mbiji tuinzo kugira kubana bitone. Na yetu ogende kebio. Wama gwena wali yeyo. Sulu kwe kwa mtu hino gane. Wama dira mtu funye neri nya. Neri nya. Kari. Tudeku nono.
1: Tudeku nono. Olwale ilo. Tuwaga kulaba engeri omuganda jaso okwe ambisamu ebyobu wangwa. Okwe kula kulanya. Uwa engeri omuganda jie ambisangamu. Nenga neka tila bichariwo.
0: Esemu.
1: So kia dada. Okukumetaka. Kubanga etaka jechobuga ekisinga.
0: Etaka. Nazi kuna majaji ya febayi tunuri langa.
1: Yeseo.
0: Gachawo gaga.
1: Nyo.
0: Ilolu munga bali manji nukuli. Nukuli kwa ata. Nebali teka kusaba sajia. Titaka ya saba sajia.
1: Yeseo.
0: Nebali kumetakeri. Unge chobu gaga. Ngate chobu wangwa. Ndoza. Na chanono. Ila chabu wangwa. Ndoza. Omuntu. Okube langa linetaka.
1: Kubanga kukule mimejisi nguo bunji. Tani njia mimoji ya ujogea kwe papa iko juko ya mubanga wata yu kutaka. So katiboku benda kuzino. Uli itakali wa mweke uli utu.

0: pachiri nachi.
1: Ya pachiri nachi. Amba sivanga kuduwai. Mwaka sese za uza kuduwai. Waza kuduuzi. Izo sente nga za kweli za vizibu. Nga wazi teleka.
0: Nga siwa bereba ina sente sebu.
1: Awandi. Nga sente wazile kambia abu gaga. Eza zi munte. Nga takali yange mwemuli sente zange bituwe bitu. Nga wateleka sente. Mungeri yobu wangwa. Leo nafiso okubwe ya mbisa sawa zino. Mugunu mwenembo mujia. Nafiso. Nituwe kula kula nya.
0: Yajia ngatana umula. Umula mwaka mwaka mwaka wenyini.
1: Yeseo.
0: Naye waluwe bintu bi wagenda nga n'omwebu zaako.
1: Yeseo.
0: N'otula naye mudakiika nga asatu.
1: Yeseo.
0: N'omwebu zaako. Nakunyonyola ebigambo.
1: Yeseo.
0: Ebigambo bya kunyonyola. Olinga tabiwulirangako emyaka gyonna gy'omaze mu bulamu bwensi.
1: Yeseo. Nga biringa ebipya.
0: Nga biringa ebipya.
1: Yeseo.
0: Nga biringa ebipya naye nga ate ebigambo bya kugamba nga obadde okyolinga abiwuliramu obiwulirako.
1: Yeseo.
0: Naye nga agenda okumaliriza olinga tabiwulirangako.
1: Yeseo.
0: Enjawulo gye baalina. Era kugamba nti mwaterekanga mutya ssente. Neze lumija janga yangamba nti ekizibu kyamwe mulinda ssente ziwere nyingi.
1: Yeseo.
0: Sente zisula kuwera mulundi gumu.
1: Yeseo.
0: Ziwero kunganya zofunyewo. Naye mwe mufuna ekikumi ng'okirya. Olukumi kano terumala ng'olulya. Ekibanja olikigula ddi? Olukumi olwo lwe lulwo. Ate omuntu awo tegunajja gwe olukumi lw'ofunye ate kati oluggyawo omuntu olwo ogenda kuvaawa ggwe. Kunganya olukumi oweze omutwala.
1: Oweze omutwala.
0: Kati nabanga jjajja akwa kati yawummula.
1: Yeseo.
0: Naye babanga n'ebigambo ebiwoomu.
1: Yeseo.
0: Katujja buno obubaka.
1: Kale seo.
2: Kiba kyakife okiweyako enkuku olulimi lwa.
3: Hello, testing microphone. Wow!
4: Wow!
3: Onoonya ebyuma ebyogera obulungi ebinaakuweesa ekitiibwa ku mukolo? Jangu wano ku Radio Sapientia ensambya, ekyo ekizibu twakigonjoola dda. Tulina machines ezikola ku buli mukolo gwonna. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation n'ebirala. Okukusa obutebe ne tents.
5: Tukubire ku nooti 758, nooti emu 714.
6: Owange, sempija yagwe eddalu.
7: Yali tayinza butalaluka. Emmaali ye yonna yasaanawo munnabbambula w'omuliro.
6: Bambi.
7: Twamugambanga afune insurance ya Ghana. Pax Insurance. Fifika abasobola okumalawo obuzibu obuba bukutuuseeko mu bwangu ddala. Tulina ebika bya insurance nga insurance y'abakozi, ey'ebidduka, tulina insurance ey'omuliro, ey'ebizibu ebikugwako obubingo badde teweetegese, insurance y'emigugu egisaabalizibwa ku mazzi, insurance etangira obutyabaga obutera okugwa mu bizinesi, tulina ne insurance ezingako byonna ebiyinza okugwako nga totegedde. Pax Insurance, tusange ku ttabi lyaffe ekkulu erisangibwa ku Christ the King Platinum House Plot 3 ku Colville Street. Tulina n'amatabi amalala okwetooloola Uganda yonna. Pax, irungamizibwa ekitongole kya Insurance Regulatory Authority of Uganda. Pax, our insurance partner.
8: Omwezi ogw'omwenda guba gw'okwefumiitiriza ku mirembe era ekitongole eky'obwenkanya n'emirembe Justice and Peace mu Kampala Archdiocese kikukubiriza okwetaba mu nteekateeka eno ey'okutambulira ku mulamwa nga tuleeta emirembe awatali kuyita mu ntalo era tukozesa emirembe okumalawo entalo. Enteekateeka zonna nga bwe zinaatambula mu mwezi ogw'okwefumiitiriza ku mirembe ziyimiridde bwe ziti ng'ennaku z'omwezi lumu mwezi ogw'omwenda kwe kuggulawo era ng'omukolo gwa kubeera mu Wakiso ku Vicariate Gayaza ku gwa kutandika ku ssaawa emu n'ekitundu ey'okumakya ku Sande ng'ennaku z'omwezi mukaaga ye Sande ey'enjawulo era nga lw'olw'okukuŋŋanyizibwako obuyambi obw'okukwatizaako woofiisi ya Justice and Peace okutambuza emirimu gyayo mu ssaza ate ku lw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 11 lwe lunaku lw'okusabira eggwanga ku kiku kusabantu ng'ennaku z'omwezi 8 ye Ben Chwanuka Memorial Day era nga wajja kubeerawo emisana okusomesebwa nga byakubeera ku woteeri ya popopo mu ndeeba okutandika n'essaawa 8 ez'emisana ng'ennaku z'omwezi 19 wajja kubeerawo okusimbula emisinde ku kisaawe kya Paris Shiru rubaga kusawe mwezi okumacha. Aulunge nakusomeza satu ogomwenda. Weroku gala wo mwezi ogokwefumitiriza kumirembe. Erango mkolo gwa kubeda kuvikariye TNTV. Mu parish yechengero kutandika ni sawe mwezi okumacha.

0: webalo kwe kumira ku radio ya Kereziya chenda munyaka tonyeze nyafama Radio Sapiencia enkuru za magezi zulo muzikini ya mizanyo enchari omulongo kato wendi mu studios ate no mukuru Kizito Petro ngwa busto na ye wali kugambye tukuweleza natusena mchubuka cheguanga ekikulu Kampala kasozi nsambia kugwandisizo ekuru ili Kereziya Katolika wetuli tuwegirisa nge kisote ntula radio ya basumba
1: yes sir
0: hey, radio ya basumba Kereziya
1: nanta gamba kabi kubeli gila mfumbi
0: kakati nga tuge no kumulamu
1: yes sir
0: tuwale tunulida ekitabo chikonyogo yes sir kusula e gamba anti
1: esule e gamba anti wadanga yani
0: elabi chevi na vila
1: elabi li uwe
0: ewa wadanga
1: nange nonesu ngokubi waba
0: mwana mulezi tu agenze akiba kiba
1: akiba agenze uyetu kia wadanga
0: eta kubyo kiba kiba na gamba yate washimbo na abona obwenyi na abu ulekeza
1: iyo wato utukanga boda temu kwebu zabuza bajja kukweke bajja kukweke ngira
0: kitufu
1: kati songa atebo jo tele bungo mugenyi bajja gamu sajja mugenyi bakwende echo kulya katwabe mbega mbega fu uwecha ngija kwa mwe mini moji
0: aingi dewa wadanga
1: ayi wadanga bado gamu we bat inti eh o we aha na disi na wenyinza kwekisa ne wayo nenterenkerera ddala mu rujja nga ninga agenda okugenywa nali nnaata okutuula ku nju n'entandika okukoowoola aleenaaleena nalaba tewali ampuuna ebyokuyita n'embivaako n'entandika okulingiriza n'okwekkaanya buli kimu ekyali awo mu rujja musajja gye namwewunyako ebintu yanguwanga okutuusa ebintu talwawo
0: edda baatugambanga nga batubuuza mu kitabo nti wadda tumusange tuwe bagamba nti waayo kwegamba ekiraga nti tumusange yalina omukisa okunoonyerezaakwe mulimu ebintu byola nga tumusange yabanga n'omukisa ye baludda wa tumusange yabanga n'omukisa mu kunoonyerezaakwe ngotunulya kati wawaddanga siye watesezo okubeera agenze yasobole okubaako byafuna asanze tebaliyo kitegeeza agenda kufuna omukisa gwonna okulaba buli kyakola ki
1: ekyo kyole kiri wadde twamuzuula nti mukugu naye obwo
0: si bukugu
1: ogwo
0: mukisa
1: naye kati gwe linda
0: ne byagenda ewakaweka ekiro nasanga olugi lugule ogwo nagwo mukisa kitegeera yalinanga kalonda yaliga ku buyibwe
1: abo bibeera mubintu byonna mukisa batuka okutugamba nti omukisa ettondo ly'omukisa lina okusinga endere y'amaanyi ettondo ly'omukisa sajja omukisa lyagulina katwabe batugambye nti ebyokuyita abivuddeko awo mu lujja wakati waaliwo emikulo gya mmotoka entono gyali gifaanana ng'egyalekebwawo mu kiro ekyali kyakayita kubanga tegyalimu yadde ekigere ekirinnyiddwamu awo alimu kweyambisa bukugu bwe
0: aketta
1: awo alimu kweyambisa bukugu bwe emipiira sooka yo gyabaddewo ggoolimu
0: tulaba mpiira n'oyitawo n'ogenda naye ye bw'atunula bw'ati
1: esebo
0: aga nti gino empya gino gyabaddewo jjo oba oli yasimbudde kiro
1: nga n'ensonga agirina tegina kulinyibwamu batugambye nti nagirondola ndabe gye gyali giraga bwe gyagguka mu bulungi bwa nsi negimenya negidda ku ludda olw'e Kampala kwe kugamba nti negikwata eriraga ku nnyanja kino kyali kyangu okuzuula kubanga mu kkubo omwo mwali temutera kuyita mmotoka aliwosa amakubo g'ebyalo ewaffe ng'osobola okumala emyezi munaana atoyo ku mmotoka eyitamu
0: kituufu
1: kati era ng'eyiseemu egyo nno nengireka nenzirayo emabega neetegereze ebintu ebirala
0: otyo
1: enju ya waddanga yali ya bbaati ate ng'ebisenge bya ttaka n'emmuli amadirisa wewa ogali tegana wangibwamu nebyo ebituli byago byali birekeddwawo nga wakuba obudongo mu bituli omwo mwali musembekeddwamu essanja kyokka nga lyonna liragaya etegereso
0: bayinanga amayumba
1: oluggi lw'ennyumba eno lwali lwabibo ebitakwatagana bulungi nebinnaabyo
2: kakati
1: olwokatokankubuya kino nga n'abawuza bwe bawuliriza ono waddanga yali musajja mugagga mu bundu mu biseera ebyo okubeera n'ennyumba bwetyo ey'amabaati
2: muganda wange
0: ng'oluggi lwabibo
1: oyo yali mugagga mu bundu kubanga eya patisi wagibulidde
0: yambaawo
1: eringa kyumba kyambuzi kati bwe nkukanto yali mugagga mu vundu bankulimbye oyo yali mugagga mu vundu eya patisi wagibulidde munne wa kinywi kye eyeye kawekeyo bwomubuuza ye kaweke talina nyumba kikulaga ti wali w'amaani
0: kaweke apangisa kampala
1: pangisa badanga apangisa okupangisa wagipangisa tebayiyo tebayiyo kaakati omusajja alina eyeeyo ebibo ayinza okusinga gwe apangisa yinza kumuyisa mu maaso batugambe bwe bati batugambye nti bwe nayisa amaaso mu myaganya gy'ebibo ne ndyoka enno ebibo bino bitwogerako bibanga bweraba amabanda nga babigattagatta bikolemu oluggi nirajajjange kyajjaffe twamuzika guno omwaka guno gwemiyagutanga nagendako ewuwe ng'alina ennyumba n'emyaka giyiseo mingi ng'alina ennyumba eyo enziga za bibo kwe nasemba okulaba naye ennyumba twalijja naye emabegako eringa bibo zenzigi ebitanda biri baita kukomerera supa ebiri
0: ebyo
1: naye
0: falisa bwambubbu
1: naye kati yagenza okufa nga ngaebiryakyo kalugende bwe tuti omulimi alugambye bwati
0: otyo
1: alugambye nti bwe nayisa amaaso mu myaganya gy'ebibo nendyoka ndaba ebyali mu ddiro munda eno ku ludda lw'ekisenge ekya bbugwe okuliraana oluggi olufuluma weewaali olubaawo oluwanvu okwenkana n'ezitulibwako mu masomero ninkwetegereza mu ddumbiizi weewaali akameeza akatono ate ku ludda olwa ddyo ng'otunuulidde ennyumba ye yali akakeeka n'eddiba ebiddugavu mu mulyango oguyingira eri mu lukuubo oguva eno mu ddiiro mwali temwali luggi
0: otyo
1: wabula nga mutimbiddwamu akagoye aka kipaapaali lanje muyita eyakacungwa ebintu ebirala ebyali mu nju saasobola kubiraba olwakazikizazikiza akaali kawerako ebyo nalabako bye byamala nenzira ku byali ebweru ali mu kwetegereza nyama ntono okalana eri mu nkwawa mba kwekunya nannyinimu n'ansanga osanga n'ebyasandi birabye awo ku lubalaza weewaali eryato lugogoma eritaalimu kintu kyonna okugjako ekitentegere ekyali kisuuliddwamu ekitentegere kiba kibugobugo ekigumu kyekyali mu lyato waggulu ku nju nga wansi weewali eryato ye yali oluseregende lw'ebita
2: omusajja oyinza okubusabusa nti no tasogola
0: waddanga erinnya waddanga erinnya tebamuwa lya bwereere okuyita waddanga olina okubanga olina ebisaanyizo
1: ewatali kuwannaanya ebisaanyizo zembe biddese ebisa waddanga mulimu eryato lugogoma esogolerwamu n'ebita bimusaanyiza okuyitibwa waddanga
0: togero gali awo
1: eyo kino kyabuwangwa musajja wa buwangwa otava kuba batugambe bwe bati nti byali bisimbye lwakasota ngoluzi lwekisasi bwe bugenda. Ensonda y'enju nga bweweta nabyo we byagendera dda okutuuka emmanju ono yalina ebita kyeka yabyerimira n'okubyerimira
0: Ayisa kyeka ali muyisa wa kukitundu
1: n'erinnya oyulya waddanga nakitegeddewo kino sikyewunyiza katwale waddanga we waddanga abamunyi wamwenga ate batugambe bati nti waddanga enye eryamutuuka kale omwenge gwe yayiisanga mu bita ebyo yagutwalanga wa anti ng'anywa munywe wakati omwenge ogwo omuganda omuntu asobola okunywa ebita ebyo mu lunya lumu
0: anti okusinziira kugundi kubita ebyo byonna byonna byogedde womayiyawo ebita nga bitaano nga efuuse nk'enku nekisinziira ayinza okuba musaawa emwanya ebita nga bisatu
1: omusajjaatwanywa omwenge
0: naye muwuusi wandi
1: waliwo abakunywa nga nekunywa bosi be banywa nga balina
0: ebibanywerakobanywerako bajajjaye bonna batula
1: kumubanywera oku asobola okunywa neyanywa neryata eddamba oyo katwabe omunyumi atugambye bw'ati nagenda mbalaamiriza ku lusebenju nga bwe mbala ebita ebyo mmanye obungi bwabyo mubwambege okubala ebita kuyamba ki
0: obwambega buli kimu kikola
1: naye omusajja ono bambega abeesentera nga zo zigundi zizimba bwe naezo cost bandibadde bamuyigirako
0: kakati omusirikale omukuumaddamyo wagenda kukwata agamba nti beera mwegendereza buli kigambo kyoyogera kiyinza
1: okukusibya omusango
0: beera mwegendereza era n'osirikale kubanga buli kyoyogera kiyinza okubaka n'aluzaala kakati olina okuba omwegendereza kati ne mubukesi buli kintu kirina omugaso ali mukubala matogero tumanya bwaba sigaba mukwata obayagala kwekweka mumatogero gobayiyi aina okubanga nti abala nti bwembuka amatogero ataano wali mbangwa mulyato katigwe tobina kyomanyi otyo
1: ogo nasoma busomesa otambula kulaba uyo atugambye nti nali mpeta bwe nti ku nsonda y'enju naye ndaba omuntu yali atudde ku mugongo ng'ayota akasenda bazaana akasana akako kekawungeezi eno yali ennyumba gye yali akubye amabega nga tataddeeko lugoye olw'obutayagala kwenona enteeka yange saayinza kumwetegereza kusinga awo si kulwanga ndaba okuva awo natambula bugeregere bwe natuuka mu lujja emisinde egiddiŋŋana pirya ekiwumulo ku muluka nasanga ow'omuluka ali awo mu lujja anuusa obugolo nga bwakuba n'emyasa egy'okumukumu abazeyi bedda bagwanga obugolo obugolo emindi tebabigwanga abazeeyi bedda
0: ngaali wali wagira bunyino naye omuluka yali akola ddi emirimu nga tava waka
1: okolera waka seba abasajja abo abedda ababimanya okuteekateeka emirimu gye seba yajukira waka alima alunda twalabeera nafumya embuzi
0: alimaalundaanusa bugolo
1: anti jukira bibyo twagadde mu kutandika tengeri omuganda gyasobola okwekulakuanyamugaabiso byobuwangu seba osaba omusajja nga waddanga oyo nga akulakulanya azimba ennyumba matiribona gyetulabye naye nga sente azijje mukuyisa
0: ngaaguyisiza
1: wuwe kwekweyambisa ebyobuwangwa
0: ngaalina
1: twalabye dda ono ngaomuluka mulunzi alundira wuwe
0: ali kubugolo
1: bwanusa
2: ate chila mpozo omu yuka sebe chitibwa chene chaba nga chene nyeche chitibwa
1: omu yuka
2: nga tele doku wanga ensimbi afuna
1: mbamu government zitekitekeka
3: tiyo
1: katu wabe matula menti yasanyukanga nnyo byandabanga ko kubanga yamanya nganti nina ebyo kumusetulira nange samunumyanga iranga mumayo buli kimu kino labanga kisani do kumubulira
3: eso
1: waliwe ebitasani ya kubulirwa wa muluka chimvimvi nguyo
3: atomsanga leti ali mujega oyo yesigalizanga
2: ebo sanga abajega bwe kimu akinyumya
3: yanti kakati ngo mtawana aguze kwanga singa yefra dada kubuku kumuyibwa abali
1: bado ya bebat enti bwe ngamba bwe ntyo sigamba anti namubuliranga buli kimu ha walo bye nabanga anti bya kyama nembi mukweka
3: ache kugamba
1: bwe nabanga yesibiride okunjogeza bye sandi ogedde nga musibulanga nzayo ewasebo kankinya
3: tata watomu ye kankinya
1: inyo ulide
3: kankinya ndo za kankinya ekai kagwe manyoyo si ulaga yo kankinya mulala ina kankinya goma nyiyo
1: neda na kwa mu ya mchene kisabira
3: ila waga po kita kankinya kunonya
1: na yuku mundi kuno naraba awedja wedja ngu ulufu bata kusadu mundi kwe kumusibula nenda biliyantu ala tata kankinya na ye yankoye zangaluda yalabanga zije ebimwa byangi byatategeera ogulabo ogufuuka musangu mulope
3: ayino kumunyonyo
1: tunashikola mugandalo nagea nezijo ekyuma ekikuba ebifaananyi ekyali kimpereddwa okukozesa omusajja n'agenda mbuuza n'empulyanga ne kanzungu ankutte bwe nakwata na kumandu songa agamba nti kati awo okubye ekifaananyi bwe nawangangako obutala bwakyo nagamba nti wamma ntegedde byonna biri wamu ye tooki ate ye kamera
3: taata yegeziwazawa
1: taata kankinya bimutabuseeko nakanda kumunyonyola nti ziyettala ziyamba okukuba ekifaananyi ekiro ye ng'ali ku lumu nti wa leero bwondaba okuba omukadde n'ogamba nti mpuse bw'oleka okunnimba nalaba agaanya okuwulira bye munnyonnyola ne mugamba nti gwe nno tunula ekyo bwe nnaaba ŋŋenda ku mirimo gyange ojja kulaba nga ŋŋenda n'ekkamera eno bwe yawulira ekyo n'awola n'alinda alabe oba nga ddala n'agenda n'ekkamera ekyeggo ky'olunaku olwo maama yakitugabula mangu kubanga yamanya nti nalina akalagaane akatajja buliika alina okugera ku mirimu gye
3: otyo
1: yalaba neekapika okugenda ku gw'abandi n'atuula awo n'atunuulira nagenda okulaba ng'ebiyengeyenge bimujjidde mu maaso maama atandise okweraliikirira
3: maama yeeraliikiridde
1: nabitegeera bulungi ebigera mu maaso
3: anti ye maama
1: emirimu gya mutabani we gyakola
3: akiwulira munda muli
1: agamba mutabani eno gyagenze binaaba bitya yasembujuka yasemba okugenda okuyigga enkofu matasigaanyokera kutee yali yagenze
3: ate kati akola bukesi
1: ate yali mbukesi katwabe batugambye nti bwe yakotoka omutwe wansi n'agasangulamu anti ng'agasaza bibatu
3: ambi
1: nyabo bwe yafumiitiriza gye ndaga n'ajjukira obuzibu bwe nayitamu eggulo limu n'alowooza nti kwolwo nali ŋŋenda butadda amaziga g'ekikyala nga bwe gatalwa nagenda okumusiibula ng'ali mu bitaba ono emirimu ebitali myangu
3: awo naye mubwogwa obukesi baaba si muti mu mwangu
1: guyinza kunyumira bunyumizi nga ogaba ku firimu naye bakugamba nti kati kwatamukko
3: yonna giba mizibu kuba kati wakati ogenda otunulira abanafe abazanya abazanya emizanya iyo cyokora ki ejo ku kuba banka ni barago kugubulya obona nenga wali nga kisoboka mu nse abulijo eh kakati olumu ebintu byangu wango biraba wali kutimbe niyo kubiteeka mu nkola
2: ekikaluba
3: awo
1: omunyumi atugambye bwati tata yavaayo n'atunuulira nga tammala ebigoye byange bimukala nalimbye mbyeyambise.

0: wa flutide na yo.
1: Omweso gw'omwenda guba gw'okwefumiitiriza ku mirembe era ekitongole eky'obwenkanya n'emirembe Justice and Peace mu Kampala Archdiocese kikukubiriza okwetaba mu nteekateeka eno ey'okutambulira ku mulamwa nga tuleeta emirembe awatali kuyita mu ntalo era tukozesa emirembe okumalawo entalo. Enteekateeka zonna nga bwe zinaatambula mu mwezi ogw'okwefumiitiriza ku mirembe ziyimiridde bwe ziti ng'ennaku z'omwezi lumu mwezi ogw'omwenda kwe kuggulawo era ng'omukolo gwa kubeera mu Wakiso ku vicariate egayaaza ku Paris gwa kutandika ku ssaawa emu n'ekitundu ey'okumakya ku Sande ng'ennaku z'omwezi mukaaga ye Sande ey'enjawulo era nga lw'olw'okukuŋŋanyizibwako obuyambi obw'okukwatizaako woofiisi ya Justice and Peace okutambuza emirimu gyayo mu ssaza ate ku lw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 11 lwe lunaku lw'okusabira eggwanga ku kikukusa abantu ng'ennaku z'omwezi 8 ye Ben Chwanuka Memorial Day era nga wajja kubeerawo emisana okusomesebwa nga byakubeera ku woteeri ya popopo mu ndeeba okutandika n'essaawa 8 ez'emisana ng'ennaku z'omwezi 19 wajja kubeerawo okusimbula emisinde ku kisaawe kya Parish Rubaga ku ssaawa emu ey'okumakya olunge naku z'omwezi 3 ogw'omwenda lwe lw'okuggalawo omwezi ogw'okwefumiitiriza ku mirembe era ng'omukolo gwa kubeera ku vicariate y'Entebbe mu parish y'Ekyengera okutandika n'essaawa emu ey'okumakya. Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabiriza
2: olabanga mulyankabye etasanze muyiggo ng'omanya nti yandibanga ku kizigo asanzeeko ekitaagujju otaka nzizitongwa buzito nze ntandise okugolomola eryato. Abantu bangi batera nnyo okugamba nti gundi ayise ku lwa muyizzi nga bategeeza nti awonedde watono nnyo naye abafu olw'omuyizzi lwogerwako lwe luki luno luba lugwanyu. Olugwanyu lwe luti okulandizibwa olutuula lw'omuyizzi kati singa omuyizzi afukutula ensolo wabula neeyitira ddala ku luti olwennyini eba ewonedde watono nnyo okuttibwa kale n'omuntu ayise ku lugwanyu aba awonedde watono nnyo okufa.
1: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabiriza
3: nkulaba oli wano otudolooza tekisoboka kisoboka naawe okisobola ate nola ensonga eryemu kuzuukusa bwongo obulamu kimu kuzuukusa bwongo kyokka
4: obudde bwe buno owuliriza omukugu mu bizinesi anti buno bwe budde bw'omukozi wa kuno.
5: Omukozi wa kuno akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'Ekereziya ery'Erugazi.
6: Mulimu abakyala abakola fruits wano mu Kampala muzisaze ekkubo ne mutambula ne fruits lwaki abamu temuzifunamu ssente ye paakinga gye muzipaakinga n'endagajjala n'abazitambuza bwe bambala omuntu yenna n'ajja ayambala ekitambaala kyokka ky'asibye ku mutwe atunda fruits tekiyinza kuwaliriza muntu kuyimirira kuzirya. Fruits ezo mulimu bwemba muziteeseteese obulungi zisobola n'okusukka wano ne zigenda mawanga amalala nefuka kampani wagenda ne bakuŋŋaanya abakozi ne bagabaga nti fruits ze tulina okulya zirina kuba nga ziva wa mukyala Jessica kuba gwe temulaba wazipaakinga kati bw'oba tosobola kukimenteyininga ng'onoonyayo banno bw'oba onoonya banno soobasooba mpolampola ogende maduuka mwogula owe batuusiza bu exposible ogwo oyogere naye omugende naye olaba omulimu guno gulimu ssente naye ssente tuzifuna tutaddemu ssente nti tutya nti gwe olina ebikozesebwa nze nnyina omulimu mpe ebikozesebwa tutambuze omulimu ng'omulagira ddala obwerufu obuliwo ajja kwesiga.
5: Omukozi wa kuno abadde akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'ekereziya Katolika. Basomesa amasomo gonna aga arts ne sciences tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music, dance and drama kossa n'ebyemizannyo. Abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana. St. Cyprian High School Kyabakadde tusomesa abaana ku O-level nga tugoberera new curriculum kossa n'aba A-level. Essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'Ekereziya ery'Erugazi. Tukubireko ku ssimu yaffe nooti 7 4 4 3 1 2 8 oba nooti 7 7 6 9 3 1 2 8 tulina ne UNEB center number.
7: Eno radio sapiensi ya etegese mpaka zakakensa ebyemizannyo
8: ennyabo we wano tukwaniriza
7: eri gati gyempisaemu yamwe
8: eyo yaffe ennyabo.
7: Oh, right. When is the gestation period?
8: Mama nzirira sikutegedde bulungi
7: nakulabya nga oluzungu lujja kusumbula naye kyembuuza okwewandiisa kutandika ddi
8: nyabo okwewandiisa kugenda mu maaso era kwatandika.

0: Uganda.
1: Mpozi kwa sente meka?
0: Jiri emitwalo ebiri, joka.
1: Emitwalo ebiri za Uganda, oba mafaranga.
0: Mama, emitwalo ebiri eje Uganda.
1: That's alright. Sente ezo, muzagala mukashi, oba ne wemba ne chikalu nchibawa.
0: E, nyabo sente tuzagala mukashi.
1: Mwina akaunti?
0: Akaunti tujirina mama.
1: Oh! Chinkoze bubi ziri ku mobile money.
0: Tusobola kuwa wane namba nozi tusindikira.
1: Nteka kezi jako obezi jako zamwe.
0: Naye mama, ekitufu wano nyeji.
1: Ekitufu sente zo gwozi kwata oba waliwo omulala. Nakulabye ngapeta kumbelela mwangu.
2: Kakese wevi ya misanyo nkume bidi avide mumukaga. Eroku ya wandisa kuata nisenda kumetuale bidi joka. Jango kuredio sapiense nsambia. Okudila nekenezi okupe na duadilo di nsambia. We wandise. Oluri ndidilo kukasi mbagana na bake nkusi. Hey. Butenefo kumpeo za radio sapiense ya. Kakese wevi ya misanyo nkume bidi avide mumukaga. Adi red and steady.
3: Chenda mwenye kato nyesi nyafama Kwa hili yosapiensia Mkuruza ya magesi Ensuri yo muziki Na hili ya mizanyo
4: Ujaa nyumiru obu umi wa programu kanyumiza
5: Mchia kwewa nisadila kwe kumirako Radio Ekeresia chenda mnyaka tuenyeze nyafama Radio Sapiencia Kuluza magezi ya msulo muziki Hii misanyo da chika sinye nji Zatuuza ayo ato kubanga tuunzika program ya alero Mnonga to ne mkulu petero Ngwa buzito mwevale kurunga mielulimi Uganda Nze sentongo beni walumani hata New York City United States Mwevale ulimbalo hama ni wasude Ne mugu deo na ruo Program ya feyo ya alero Ulibaita haba imbi Oluyimbo olwo lulimu amakulu mangi nnyo singa omuntu aba luwadde obudde tweyanziza nnyo tweyanzege naffe sewo tukwebaza mukulu Sentongo Ben Manhattan New York okubeerako ate ng'otuwuliriza ne bannaffe mwena batuwuliriza nga muli mitala w'amayanja ye nga muli ku www.radiosapiensia.com bannaffe twebaza abantu babira abatufunira ku X tubatumidde Facebook tubatumidde atulabira ku TikTok tubatumidde mwenawe bali kubeera yonga butuliriza yesebo tukomye wali nga omukulu
6: yesebo
5: mama ayoza kumunye alaba omwana agena migozo bano
6: batugambe bwe bati
5: nti
6: twakomye kubye ebigato bya Museveni yagudde nga nabyo tebibuze mbigere emundu luvo okwaya ngezize ku mabega Ugata okamera yayerebete ya kubisambi. Ateka tako ne kubali amasasi. Bye bayita binyura bye bigenda. Ebyali mu makendege. Makendege kye kiwatu. Aho mujasi mulaba. Amaze okusibaka ebibye. Ayambuse.
5: Ayingi.
6: Alumbi.
5: Mama yali mutufu. Mwana alinga agenda ku lutalo.
6: Ewe ageze ku lutalo. Kubanga.
5: Kwanganga abazigu.
6: Abazigu bali. Sisu ya hindi kade wakwa biye uko wakia kuwa chayi kunywa. Kato wale? Wama nga ninga kase nyangu dala. Netata na ye ya tuniliza nga lugumu gumu. Olawe na mugamba tata ngenzi ya vao buvi na tanzilamu. Buwe ncho ngenda nga manyiti bende seka ama tu baga tadeli ngenda. Nye nange wakufu mamunju Nye natandiki la woku tia Kuwanga nalisi manyi binabira wa wadanga Buwete suwanji unzi seyo Eyo musanvu Igamba anti wadanga yani Miche binabira uwe
5: Miche binabira ewa wadanga
6: Tunanda ya kubite Tunanda kubite gira Nye tuja kubita
5: Natyo Esure dake gamba itia.
6: Esure dake gamba anti entoko toko ezale mbete.
5: Entoko toko ezale mbete. Era wenyini sabi iti jia. Watugendo kutani kila
6: kutoko. Entoko toko na jinyo ya sabi iti jia ni mbete ezala.
5: Tukete entoko toko ezale itia mbete. Lokubanti ya kande katuli hinde ojukore la.
6: Kukunyonyola.
5: Ndoja kutukiza sabi iti jia. Adewe tuwa tani kila wana
6: wano kisweo ya mbibu Uganda.
5: Eee. Tuangeleo kunyumiru wanga ampao. Chitukuwa kumukono. Kale. sibo lwaki tusiula atuliza
6: yagala kusoa kuisa nyongereze eno
5: esebo
6: wenjisa awundi okemba sibo ebulungi
5: mm
6: enyongereze gamba anti dio tukose nokute yajja mmoze yituita je
5: mm
6: okusoka yadda bwetu tuandika amanya gabantu agatava mu ngero gamba nga amanya nga kasajja kasujja tukoyese yojja engeri yokubiri bwetu tuandika amanya agalage ebiseera manya nga jo juzi tukoyesa eyo ja engeri esembayo nga tuandika amanya g'ebintu ebirala ebitali bantu weze ebintu nga erinnya nga ejjembe ejjuuni ejjanzi twaga amanya g'abantu tuwandiika eriggya bwentyo akanyumekakubireko mu mutwe kakati kansibula abataka batugambye nti bulijjo bwomala okukwata amakaabi n'amasaabi agajjuza ekibuuzi kiramba amasaabi ge mayenje amakaabi ge mayenje amasajja ate amasaabi ge mayenje amakazi ne gajjuza ekibuuzi kyekibbo kiramba ate oba okyakola ki mu kisambu eyo gyobawaga kutti naye kemmaliriza okulandiza ekiryo kampi ate tegeeza kanzuruka emizibu katonda ne buganda omwoyo gumu n'emmeeme emu kabaka akulembedde kamuswaga agoberera buganda ebeera ekula kamuswaga ayinde nnyo ssaabasajja kabaka wangaala
5: kale tuyanza nyo tuyanzege mwami Petero obuzito era bannaffe bonna batugoberedde okuva pulogulaamu gyatandikidde bannange mbeebaliza ddala mwebale kubeerako ne mugamba nti kambeere ku radio y'ekereziya ate mutuwulirize ate lwe n'abalala kubanga tutandikira awo ate olwolwe n'emisenyo nayo bamale kutuuka wano ate mugende maaso n'okuwuliriza ate wano oteeka ludda wa n'oteeka wano n'oteeka wa n'olyawa byonna bigenda kuba nga pulogulaamu yaffe eddako awo n'omubebbezi naye kaakati mutukkirize ffe naffe tugere twebaze eyazimba ate ggwe ssebo n'alima awagonda ate anaakola ki nasina obulungi akola atya
6: abamu
5: ddiiro kandi nno naffe mutukkirize tugende tugalangatanya ekiwanga mukama katonda abankuumire tuddemu nga tuzzeemu okwogera ebigambo sabbiiti ejja obeere bulungi mweraba.

0: isufa linyo gwena je komiteko chinda munya kutonyese nya Radio Sapiens ayiro echi ona kolwa lero ngabuli jo kabera katimba kabya mizanyo yenze pande siruma gombe bezo kubera nga kutambusa ziri musambe zakaita kusawo omukaga ogwe chiro echi ona kolwa lero twayingide da ona kolwa kutano enakuzo mwezi siri 12 mulumu mwezi gwa August ogwo munana omwaka 2022 Fakti enakusu mwezi ya abiri mulumu mwezi kwa August mwaka tulimu biri abiri mukaga katimba kabya mizanyo tuingide onakolu pia mbagamba bugambi good morning kubanga bukede bazungu bo wanububa bukede ne waluo wanabale merayo bagamba nga tebuna vako diva toja kumbuli anti bukede ne wano bwakede da era good morning goena auliza Radio Sapiensia mbitundi bye kwange ebyenja ulu abakole je kiro mwe bali kubera nga mutambuza ebintu nobera nga buli kimo kitambuza nga bukino okubera nga kitambula ababererawo abakole kiro obano nogamba kakati boba toli mufumbo uyinzo nonye ekyo kulya ne kikubula naye abana ababe kiro babererawo banji nolwekyo mwe bali kubera nga mukola na dala abakola ku byokulya bana bakikuba paka kumacha nabakola emirimu egyenja ulongo uliza Radio Sapiensia webali kubera nga uliza Radio Sapiensia kale bwetu tugenda kubera nga tambula paka wali ku musambo gw'ekiro jukira tutambula ne 22 bet gulawo account osobola kubera nga osiba ne 22 bet atera oberengu wangula akasimbi kyangu nnyo okubera nga gulawo account genda musimu yo wogenda ku internet oja kubera nga oteeka 22 bet .ug website ya feja kubera nga ejja okusimu yo gendo wali ekigambo register kinyi game yuzambi bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba ye yesimu kati wali awagenda promo code oja kubera nga oteekawo akatimba awagenda promo code oja kubera nga oteekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera nga wegata 22 bet ensonga zonna ziberenga zitambula ate nawe zabiri mwetanto kirizibwa kubera ngo siba kyokka nawe asiba bera ngo siba n'obuvunaanyizibwa asiba bera ngo siba n'obuvunaanyizibwa buli kimu kiberenga kitambula nga bwekirina okubera nga kitambula 22 bet nga tuyingira Premier League olunaku olwaleero Arsenal bagenda kubera nga basamba ttiimu ya Coventry City ye game eggulawo sizoni ya Premier League leero luno lwokutaano lwe tuyingidde Arsenal egenda kubera nga ekulawo ng'esamba ttiimu ya Coventry City n'olwekyo game ezo zonna ku 22 bet kweziri ezigenda okubera nga zizanya weekend eno leagues ez'enjawulo zonna ojja kubera ng'ozisanga ku 22 bet okasitobera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa ng'oweza 25 okudda waggulu 22 bet options zonna ezikuleetedde abasiba live in play omupiira ogenda maaso mukadde kwonna osobola okubera ng'ogusibako abasiba ku bateebi nawe osobola okubera ng'okikubiraawo abasiba ku basawo abajjanja b'abasambi ku kisaawe osobola okugamba guno abasawo bajja kuyingiramu emirundi mitono tegijja sukkeena kubanga tebatema bonna awo gwe kasagita sukkeena ng'olya ssente oba okugamba nti gijja kusukka emirundi eno oba etaano kasita giwera ne gisukka ng'olya ssente osobola okubera ng'osibako ku kaadi n'ogamba gujja kubera mu yero kaadi bweziti weziwera ng'olya ssente n'ogamba guno gujja kubera mu red card kasitejja era ng'olya ssente olwekyo siba ne 22 bet osobola okubera ng'owangula ate era buli kimu obeere ng'okitambuza kasitobera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa ng'oweza 25 okudda aggulu awo ekintu ojja kubera ng'okikuba abazanya vacho games kweziri ate vacho games ensangi zino zigabira ddala akasente by the way neka aviator nako kwekali ku 22 bet n'olwekyo njogere kindekeki 22 bet kwoyina okubera ng'oyita osobola okubera nga ensongo zitambuza nga bwe zirina okubera nga zitambula kasitobera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa ng'oweza 25 okudda aggulu awo buli kimu kijja kubera nga kitambula ku saidi eyo 22 bet yegenda okubeerera mweno sizoni walai 22 bet yegenda okubeerera mweno sizoni bwe gy'oyina okubeera ng'osiba nayo obeere ng'owangula akasimbi buli kimu kibeere nga kitambula nga bwe kirina okubeera nga kitambula ku saidi eyo kale wetu we tugenda okubeera nga tutambula kasita obeera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa ng'oweza 25 okudda aggulu embeera weegenda okubeera ng'etambula kaakati Europa League emipira mingi ejibaddeyo ne mu Conference League ngenda jiitamu kasavu kanyama. Gwasibye ku 22 bet kasitogulya ngotekete kutya bwe kukoze. Kasitogulya ngenda jiitamu kasavu kanyama Europa Conference yonna nga bwekizanyiddwa onaku olwaleero obeere ng'otegeera butya bwe kitambudde. Kairat Alumate ekubiddwa and Anderlecht a goal zibadde satu ku bwereere. Kairat Alumate bamuwaddemu ne red card moyo game. Timu ya Jagiellonia okuba mu ggwanga erya Poland bakakkanye ku timu ya FC Ibaria 1999 ne bagikuba goal zibadde nnya ku bwereere. Timu ya Red Bull Salzburg ewangudde omupiira kwawe e goal ebaddemu ku zero. Rinkolin Red ekubiddwa Lane okuba mu ggwanga erya Northern Ireland e goal zibadde bbiri ku bwereere. Yagenze nubirango gusiba wakitu kutambu de. Intataku ekoza amaliaga 0-0 neko pena, netimi yako penajen guwede 0-0. Besiktas okupamu kwangiri atake bakubye timi ya kauno Zalgiris Yeruthuenia e gol zibade satu kubwerele. Little Metsuom eye Norway guwede 0-0. Rich Poznan bakubye timi ya FC Thorn okupamu kwangiri Switzerland e gol zibade musambu kubwerele. Abzanspo kwa mkwangiri ya take ekubidwa klabu ya Ferencvaros kwa mkwangiri ya Hungary e gol zibate mkwerele. Abzanspo kwa mkwide waka mkwerele katindo onoguli ya wali mkwangiri ya Hungary nge bijio kubira nga bitambla. Timu ya University ya Craiova wali mkwangiri ya Romania Jeva ekoza amalira ya game ne timu ya FC Ararat Armenia okuba mugwangira Armenia guwete guli batemu kwem. Timu ya Midtjylland okuba mugwangira Denmark pakubye HNK Rijek e goals bade biri kubwerere. Nordjylland ye Denmark ekubye St Gallen ekubye Switzerland e goals bade mu kubwerere. Tromso ye Norway ekoze 0-0 ne timu ya Brighton okuba mugwangira ya Bungereza guwede 0-0. Brighton ne Tromso guwede 0-0. Riga na yeko za mariaga 0-0. Timu ya PAOK Thessaloniki okuba mugwangere ya Greece PAOK ekoze mwemu ku timu ya SK Brani. By the way PAOK eyo eva Greece na ye eyo PAOK Thessaloniki eyo Greece eyo ekoze mwemu ne timu ya Brani. Timu eyo ina bingi ebijitambu yakayo timu ya PAOK Thessaloniki yo Greece. By the way mwabasibi b'emipiira eno timu gisibo ino kujegendereza timu ya PAOK Thessaloniki omanyi ahamu ku bannagaga omanyi timu eno owning wa company gye bayita Dimera Group Limited ne ba owninga timu ya PAOK Thessaloniki kwa mkwangiri ya Greece ekoza amalira ya game ne timu ya Brand na ye emabega keri nga mu 2016 timu ya PAOK Thessaloniki nagaga wayo olwo game gibali bazanya mu league mkwangiri ya Greece nagaga wayo na ingire ekisaawe ne pisto nagamba refa ligu kuma wani temugwongera yu ebyo no bigenda okujja nga PAOK bagenda jikuba akanya yali ekulembedde mu zero chokanga ref akanya na nga yagala kakansulinga nga naga gayagala penalty ekende maso jukira balu timu yaje bakalo kuba nagagawa PAOK Thessaloniki ref nagamba genze okulaba alaba mu wano ne basistant sibabwe bange abawubi b'obutambala penalty tegwanidde musajja n'agamba nedda wakiri gukomano abasajja bawe penalty yaawe oba yali oba omanyi waliwo okuyingira akapiira nga wakayingidde maliri ng'ogamba ttiimu yange leero njagala ekole maliri manye Greece eyo abasajja bazibu nnyo mu kapapula ketaaga babebeza babatigonyola ne babakebera ne bagamba olitugenda otiteekawo nnyindo so PAOK eyo kati ate PAOK guyinza okudda mumulala ogujjo mugo kudingana kwanga bayino kweza nya legs biri nga brane eri waka pawoko najja naba wa golezi wera mugo mupira kwanga chimanye yo mu Europa League wa conference taina yo nyurugendo asobola kuja na biranga aguta na gamba kati gwe mwemwe Greece ngabe guwete ne bagenda mukwangira Norway ne bagamba kati sawa yakola senti akitegede akati timu ya PAOK eyo yeye koza amalili ya game M ne SK Brani nolwekyo hey ombebezi petuti gonyola eyo PAOK eyo nagagawayo yayingira kaisawo nga akalakala nagamba ref toje tu tuguyua lwaki penalty ojiganye hey gosaga lwaki petwagala ekubwe hati walono mulalogo okwirira PAOK bali bamukulembedde nga kamukulembedde kali mu kibimba era natabuka nagamba golo ya PAOK batte penalty eyo twali bawadde kakati ne bye Greece ebyo byetaga bayina mitwe ngeje aba webbezi manyi mujja tomera league bakoleremu goli eno wasibye over nga basajja bakoledde mudda bo bagala anda oberenga wasibye maliringa bakoledde mudda bagala akuba yaba akuba kati ne bibyo namwe ino byegereza mu betting chovula bambagamba bobo siba siba na bovunanyizwa atero oberenga ogoberera umbebezi akapira kafuka ka sente gocho ino kumanya akapira kafuka ka sente kafuka kama ja abasajja bakolera mu ango zonna olwa bakolera mu kuingiza waagizi olwa bakolera mu birala kale umbebezi yeye kaso bolo kutya na biranga gamba embera bwetyo Cravens Vesta ekubye timu ya Victoria Pausen e goals bade satu kubwerere Creta kuva mu gwangira Greece ekubye omupira nge kuba CSK e Sofia e goals bade satu ku 0 Creta ekubye CSK e Sofia 3-0 timu ya St Truden ekubye timu ya Omonia Nicosia e goal bade mu ku 0 Darita akoza malili ya gabiri biri FC 20 akubidwa Karabaga mu timu ya waka ekirungi tewakya liyo bya kukyafuwaza kibuga uyita wali kusimya ku online ya 22 bet novera ngosiba ne luli ku mubudde wa kabapula abaana bakyafuwaza ng'ekibuga kibuga ne kikyafuwala ne bayuza nga temuyuza kati tewali bya kukyafuwaza kibuga yita kusimu yo he 20 bamukimye waka ekene akasajja ka Karabaga kamukubye ekene ekene abazanyi ba Ludo mulimanyi ekene bakubye FC 20 bamukubye mu 0 timu ya AS Monaco erumye n'ogwengulu n'erumemba n'erya mwogo n'emekita yamu n'obuuzi bwamu n'erya penene n'ensigo n'ezimeketa ng'ekuba timu ya Gornik Zabrze okuva kwali mu gwanga lya Poland emukubye 3-2 babadde wabadde guno gubaddemu okusita ebigere akasajja kasise ebigere ne balumemba ba Monaco ne basite ebigere paka timu ya Monaco bwe gwangu de goals bade 3-2 mubaddemu okulumo obujiji mubaddemu okulumemba mubaddemu okusita ebigere ne Monaco mpire maliriza nge gwangu de e goal zibadde 3-2 then mirala timu ya Broca wangu dompira nge kuba vikinjula rekajevike kuba Iceland e goals bade zibade 3-1 sioni kuba mugwangira Switzerland bakubidwa timu ya Ajax Amsterdam kuba mugwangira Dutch e goals bade 4-2 kuba de mugoro nyingi Atlanta kuba Italy bakoze 0-0 ku Apollo BSHA Apollo Tel Aviv ne Atlanta yabachi naye Lugano okuba Switzerland bakubye Maccabi Tel Aviv kuba mugwangira Israel e goals bade 2-1 Gent e Belgium ekubye bakoza mali ya 0-0 ne Ibanen okuba mugwangira Scotland gwedde 0-0 Motherwell okuba mugwangira Scotland ekubidwa Freiburg okuba mugwangira Germany 3-1 Panathinaikos okuba mugwangira Greece ekoza mali ya 2-2 ne timu ya Hardek okuba mugwangira Croatia gwedde 2-2 yagenze nobirango sibakoje mipira hati sibakoze biri ku timu ya Rapid Vienna Rangers ya Scotland yakubye Jabronek egoli bademu kubwerere then mirara wali Spain Rayo Vallecano ekoze MM matwengere mu conference ne Europa Benfica ewangu dompire goals wa desert kwem ngaba kupa timu ya Hakas Shamrock Rovers ekoze MM ku timu ya Kups kuva ngwangira Finland then timu ya FC Dynamo City ekoze MM ku timu ya Pafos Getafe bakubye timu ya FK Partizan e goals wa desert kwem Harodok Spirit bakoze biri biri ne timu ya Rokwa Brage kubye timu ya Austria Vienna e goals wa debiri kubwerere banai we wawo abaulizo mbebezi we wawo abafunye mipira kupali ku 22 bet ngabwe njise mu conference ne Europa we wawo kakati mipira kwejitwe jitambude kati nga sinna kola kintu kirala kyonna njagala gwe agoberere mubebezi ogende ku docket oberengo ufune mpira jentateyo ogende wali 22 bet oberengo siba mbateredeyo ordinary egenda kuzanya kumacha lero sagala angambo mubebezi atena agenze nga ordinary sigira ba ordinary ezanya kumacha by the way city zikulembete ekiro kyona kulwa lero ordinary ezanya lero kumacha nga bucha then alebad naye genda kubera nga ezanya lero kumacha nga bucha kati gwekyo ino kukola kwe kubera nga ogenda ku docket nobera nga ofuna empira ejo nogenda wali ku 22 bet nobera nga oteeka mu akempisi kasitobera nga osiba na buvunanyizibwa ngoweza 2.5 n'okudda aggulu lumba tubere nga tubepera mpola mpola ku *217*6#. Ojja okubera nga oyita ojja kunyiga *217*6#. Ku ordinary kuliko emipiira giri ebiri gikola odi 15. Ku late bali kuliko emipiira giri ebiri ku ale bali kuliko emipiira giri ebiri gikola odi 8. Kati ku docket kuliko receipt 4 okuli ale bad okuli ordinary bia ipina nechibimba akatambula sina kateekayo waliwo akatambula kenjagala upateerayo ojja kubeera nga okeberayo mpulampula sina teekayo katambula kati njagala ogende ku docket obeere nga ofuna ale bali gyentadde ku docket mipiira ebiri gikola odi 8 ordinary gyentadde ku docket mipiira ebiri gikola odi 12 no wiki tulideko ku odi 10 abajjukira oba abagoberera tulideko odi 10 ya ordinary kati gwe na ulizo mbebezi sawa zino genda ku docket oberengo jayo ordinary ekola odi 15 mipira giri ebiri then ale badi ekola odi 8 mipira ebiri eno Friday je tuyingidde nina ensonga lwaki ndese mipira ebiri genda ku docket oberengo ofune mipira ejo genda ku 22 bet oberengo siba kasitoberango sibisa buvunanyizwa atana weza abiri mwetando Chris bakwera ngo siba banaye asigala talama jino jiza nyakumacha bozuka nga jatandise tukabiriro mubebezi nga banno bali descend kugambye ku docket receipt etaliko yakatambula nyina akatambula kempira jenchi agoberera ngenda katekako sawa yona ngenda kubira nga matira akatambula ako soko jeo receipt ebile zikulembete genda wali 22 bet oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atana weza abiri mwetando Chris bakwera ngo siba ordinary ne ale bali bebikulembedde byonna bizanya kumacha kwata akempisi oberengo kateka tuberenga tubebera mpola mpola kusita 2.15 6.13 banange tujeyo kati nyine nsonga lwaki ndese odi 8 ku ale bali nendeta odi 15 ku ordinary kwezo receipt twetaka ko receipt emuyoka ordinary bweria kiba kiwedde odi 15 ale bali bweria odi 8 mipira ebiri kiba kiwedde bana aba Australia bakera ku macha ku Friday mubamanyi apa Friday mubamanyi bakera tuwa set bakera ku macha subui yaje okola teyajja kwebaka genda ku docket oberengo ofuna ordinary gendo oberengo ofuna ka ale bad kata kwata akimpisi koina genda ku 22 bet oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atana weza abiri mwetando Chris bakubera ngo siba ojja kunyiga *217*6#. Bobo itao nyiga *217*6#. bisatu mwenye hashi abaye mwikwate mwinyweze kusita bibiri 17 6 bisatu mwenye hashi tubepere kusita bibiri 17 6 bisatu mwenye hashi tuberenga tambula bobo siba siba na bubunanyizwa atana wesa abiri mwetanto Kristo bakupera ngo siba kusita bibiri 17 6 bisatu mwenye hashi odi chinana eri ku Alebadi mipira jiri just gumu ebiri odi chinana eri ku Alebadi odi chukumi atano eri ku Ordinary ezoli city biri zezikule mbe demu zona wadevya ipi kweri nechibimba kwechiri akatambula waluo kemfumba bera kuulinzi nja kubira nga katekayo todi katambula kuna kenata day nja kubira nga katekayo tuberenga tuita msongezo nako tulabenga wikana wakatambula kusaidi yeyo nja kubira nga kubira kudokati soko jeyo Ordinary mipire vili odi chukumi atani weekend tulideko ku odi chukumi ya Ordinary wakala muku atawano mudevu suburo kupira nga tulia kusente bobo siwa siwa na bufunanyi siwa atana weza habili mwe tanto krisiwa kupira ngo siwa kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu omwebezi avela kumeini tuwalibi ya kulia kataka tuwalibi ya kolachi tuwalibi ya kuwa wadi neda petuli ya tuba tulidewe chigana chiba chigani hey kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu uvoi tuja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tuberenga tubebera kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash uvoi tau tubebere mpola mpola sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tutambule tutambule tutambule kastobe rango siba na bufunanyizwa tana weza habili mwetando krizwa kubere rango siba kodi elista bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash umanyi umanyi naliko wano nemba wako magezi gokwate kati omwebeze obongo wange bulo woleza walanyo umanyi mubisoro sorry mubinyonyi enkofu yenzibu yokwata buno bukwale simanya butiti ryo obo bwangu bwakwata bana batege mitego uli natege enkofu enkofu mbu mbu yo nojisulia wanyi olwa bateganga mbu nalaba weziza nyira nategawo kasoli mbu jenge ebojja paka wetu wa kumutego wata de egugwem naye sebo ngangezi esolo okulya neko mama kati ne galu achono ne lwa chono lwa chona mfudde ko nyu lwa chamfa ko mwenye tekniki ye muna nebana abaferi jiba kozesa mbu ye bulikadde akulaga nti gwa agenda okufunamu kati omuntu akulaga atya mbu gwa agenda okufunamu ye abaki bazatya kati ombebe zalinga nkofu uenda bo mupira uenda banga guno mupira envuga je kutuvuga mu siye yo ngamba transformer esoke ingire mwe sengeje ebisowani byombe bezike biguyolewo bwenda banga mu mwanga manji baguyingikte manya nti awaluwe ekiri wawo ngamba kakati abange abampuliza ku radio sapiensia wano tuino simba wesira kati mipira jenga be bisere bisinga jigiramu ange jigiramu ange omanyi ngojeka batege emitego waluwo waluwo umusajja ku kyalo kya feyo bamuyitanga bamuitanga by the way yalina tata wange mulamba omuntu omuitanga basalide ye oli yali alimba nga talimbye aleluka era lumu yalimbako natulimba mbu asanze enkofu n'ajikuba oluyi enkofu ekukirizo jisemberero jikube n'oluyi kuki olaba ne bugisanganga eri kumaji ila wachi lazime galikau ni guambala ni mboji sango ojikuporui enkofu ojikuporui ingo ojikupote techisovuka chechimuku minyonye bisingobu gezi enkofu eyo ya gamba akenga alinga enkofu ngezi nyo echenkani dao ngezi nye echenkani dao eringa mubepezi ebyange mbila bila wala ebisowani byange bibeera birabira wala. Bwe kigwa nga tukiyoolawo, nga tuddamu tuyiriba mpola mpola. Bwe tulya nga tulya, ye mbeera y'ombebe ezinga watambula. Kyebola bambagamba nnyo, nze siri akataka, bwe tulya tuba tulidde, bwe kigana kiba kigaanyi. Bwe kigana kiba kigaanyi, gwe kasita obeera ng'osiba na buvunaanyizibwa. Tosiba ssente ya bizibu, ky'ombebe ezi yekka ya kigamba. Sibya kugamba mbwe, kwata zonna z'olina ote, nedda. Nedda tewali agenda bibagamba ebyo ng'oggyeko omubebezi. Wekwata akatono k'olina ak'empisa akatakuluma, wabitaano oba lukumi, k'oba olumbisa. Obeere ng'osiba na buvunaanyizibwa. Kale, budde nno buddukanya era tugendeko mu katale tulabe bwe kayimiridde. Era agendako mu nkambi ya Ssene eyo, ndabe kwate taawera. Ku mulundi guno, Mikera ate tamujja mmwe mwekuuliramu oba wa. Naye ali awera amaanyi mangi, vaibu nene mu nkambi ya Ssene. Ate ajjukira bye bagulawo Premier League olunaku olwaleero nga basamba ttiimu ya Coventry City, aba Ssene. Bye bagenda okukulawo Premier League olunaku olwaleero nga basamba ttiimu ya Coventry City. Kati sooka obeere ng'ofuna lisiiti ebiri ezikulembeddemu mu kiro, kuli Ordinary, odi 15 mipiira ebiri, n'ekibimba, sorry, ne Alebad, mipiira ebiri odi 8. Tutandike Premier nga buli muntu alina akasente. Leero olina okweyubula. Kera na gino egigenda okubeera nga gizannyaku makya. Teweebaka, oyinza ozzukka nga gyatandise dda. Genda ku 22bet obeere ng'oteekamu akempisi, bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa. Atana weza habiri mwe tanto krisi wa kubera ngosiba. Oja kunyika sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Nyika sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Oja kunyika sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Katono nyo, kave kumbu waka unonzije, tuwe yongiro kubibira.
1: Erinyimu terikwayo, terikuzikiza. Wenyigire mu Virtual Sports za 22bet. Osigarengo njumilo vya miza nyo. Awatari komo. Wewandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa emikisa cho ne Virtual Sports za 22bet. Njumilo wa Crash Games, Over Casino, ne Slots. Buli ruzanya, guwa mukisa mpia kwa kuwangula. Tolinda, wewandi sekati, wegate kuminyumu ya 22bet.ug. Betting wabulewe rio wongo. Betting anogwe gendeza. Wabamiaka habili mwetano. No kude wakuru. Alo, get. Chinda munya katonye zenya kwamba.

Right, wabali nyo gwena jekumideko chenda mnya kutonyeze nya Radio Sapiencia. Wabali kupere ngo tambla na fe. Tuchia tambla na katimba kebe mizanyo. Oline pade seru magombo webez. Tuchia vipera mpala mpala ne 22bet. Nga wuli jio. Gula o account. Osoburo kupere ngo sifane 22bet. Atera uvire ngo wangula akasimbi. Changu nyo kupere ngo gula o account. Gina msimu yo. Wogenda ku internet. Uja kupere ngo teka 22bet. Dotugi website ya fe ja kubera ngejao kusimu yo gendo wale chigambo register chini game jusambi bakusaba okuli amanyago nini namba yo namba ye simu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba then nyiga mu chigambo register oja kubera ngo wegata ku 22bet ensonga zona ziberenga zitambula tanaweza abiri mwetanto krizi bakuberango siba chokana wasiba berango siba nobuvunanyizibwa asiba berango siba nobuvunanyizibwa buli kimu kiberenga kitambula nga bwekino kuberanga kitambula kusaidie buli kimu kiberenga kitambula nga bwekina okuberanga kitambula kusaidie eyo mumbere eyo kale genda kodi oberengo ofune mipira genda ku 22bet oberengo siba bukasitowe rango sipa na pofunanyi sipa ngo ezabiri mweta nukuda guru lisite zikule mbede mwe biri ye are bad ntade ke mpire biri jukula oli chikumi atani then kwa sane are bad ye mpire biri jukula oli chinana then kwa sane ordinary mpire biri oli chikumi atani bofuna mokuta daga njizwa kuna kuba kunambe ili kukodi uja kupe rango funo kuyambiwa kwa sabudo kupe rango ate bulichimu chikuwa saka nyangibu chino kuperanga chitambula kusaidia yo kari genda kukodi overengo fune mipire joli siti epide sikule mbete mgo njiga star bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash wopo itoja kunjiga star bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash tubepere kusita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash tuberenga tambula ensonga zonazi berenga zitambula anga mwezino kuperanga zitambula kari klub ya Arsenal tivana waku kakana mikera atita ya gambi ayagala kupafagana na bantu umanyi Arsenal nga wakagula msambi ya tipa Bruno Gumaresh ziri konsa ngoyo unakule tukubia mabeka akoze mediko kutimi Arsenal nichibi ranga chuwete umanyi mikera atita yomu kuwa tendesi awata sagira mubitongole biyama nyinti bimutasiza naka limo kuperanga chari kutimi Arsenal. By the way, Arsenal kuangula mpake za Premier League campaign ya wete. Evimu kubia bakinga nyo club ya Arsenal. Nomutende saiti wa Mikela titokupa idanga wangula Premier League. Ye performance mubaka ya timu ya Arsenal. Performance nujiba tekao mubaka ya avu. Nadala partnership musenda baka wakati wa musambia itua William Saliba. No musambia itua Gabriel Magarez. Era mula vienga tetaba daa firao okula wanga wachiri afuna center back agendo kubira nga ziba uko taya gala kubira nga alika uga hapo yona kubanga echisoka fina tukirizenti msizo ni usikumbi kare msizo ni ngasa tuwe sembie Arsenal ya timu ya wade singo kubira ne back enonji mu Premier League jetu chikirizi inipakti ne kuruka lorua wala Arsenal ya wade ina ba center back pair esinga ne munsiyo no kutwaliza wamu yebaka ya musambia itupa Magarez then musambia itupa William Saliba kati baka ya Arsenal kubera nge ba tenunji mubangiri musizo nzinga sato zisembe watenge zebi ebiri kweze sato tiba wangula bivari betaga na ye ira bama zene wajene wa wangula kampene wedenga wangula Premier League nulecho mubio nami kera atetachima nyindi ebira labio nabi soboru kubera u neta ina kuzanjira mupaka kubanga achimanyi baka ya Arsenal ya muangu lechikopo kampeini wedi atinga game azima taba kubana baka ya linuunji mpire jimu jari karubia kuwa Arsenal inawe ya tuka ngewangu le muziro kagole tewa antono muziro ni wangu la game nga zizu kati echo chijia yao kulagwa engeri baka ya Arsenal jari enyeweza amu waji jari performing amu okubera nga bakuba M0 nenga obusa tubabutwala kati mikera atito okuleta konsa abadde akimanyi nti bwoba wakuwangula olina kubera nga obeera ne paaka ennungi
tuwalia zimba nyumba natani kanga akumirira ino maso vero akumirira mbatebi ino bajokarezi ne walimu baka wewali omusingi ne mugoro mubaka ne mugoro wewali omusingi omusingi omurungi guwe nyumba obuvumu newe guingira mwama zine gunafua newe akumirira ngo tadeko gold ebe jagwa kati mikera atitachofu dola wanga abadda chale mira konyo chofula wano musambia ituwa piri ikepia bageza kukubira nga wa musigaza mumbira yu nukubira nga wa sambira kapia ila na asigala neo vira nga wapuna kupamani tidilu abiringa samba kapira kutini asimu chofula wateta wade alua na nyukula wanga anyweza baka kuwanga yesali batabimanyi kati ato oyo konsa kwa wafunya asuro kubira nga zanya mrolu zezenja ulu suru kuzanya nga center back ata asura no kubira nga zanya mrolu right back norechu atita watu wali kati achaya gala kuongira amanyi mwataka ye mikera atita achaya gala kupira nga yongira muka amanyi mwasambi abasamba maso omusambi aitiwa Kainan Yildiz omusambi aliku timu ya Juventus mvubuka muto munansiwe kwangiri atake asen bacha muleme deku ukupira nga bamutu wala aweze miaka abiri mugumwe jiobukuru yomuku basambi kakati basita oba abaana abataaba zigawanyi mu ggwanga erya Italy okubeera nga bakuba eddiba omusambi yayitibwa Kainan Yildiz. In fact ono omusambi singa ali ku ttiimu ya Bayern Munich kubanga era Bayern yejjusa kubanga ebbanga ly'okupanga mwana mutaba yawangalya nnyo mu ggwanga erya Germany n'okutuuka okubeera ng'agenda ku ttiimu ya Bayern Munich laba juzi wano bbiri abiri mu ebiri Bayern Munich bwe kivaamu kuba yabeera ku Bayern Munich okuba bbiri kumi n'ebiri paka biri ya biri mwe biri ngali ku Bayern kumpi emyaka ye jonne ekyobuto yajimala ku timu ya Bayern Munich naye bwe yajja e Italy ekintu nakinywereza ddala kwa ku myaka gyo ekyobuto aina n'ekikopo kya Coppa Italia aina Coppa Italia ku timu ya Juventus mubiri abiri mukaga guno mwaka gwenyini ono musambi aitiwa Kainan Yildiz yalondibwa nga best player mu Serie A oba omwana ali wansi w'emyaka abiri mu esatu okubeera nga performinga bulungi mu sizoni ya 2025-2026 nabeera nga afuna ekirabo ekyo ekya Rising Star oluvannyuma lw'okubeera nga yajja nabeera nga ateeba goals 10 then nakola ne assist 6 ku ttiimu ya Juve ku mipiira 33 gye yazannya kati mu Serie A sizoni ya 2025-2026 nabeera nga alondibwa ewa campaign yawedde nalondibwa nga Rising Star omwana omuto arisinga okubeera nga ajja fuka w'amaanyi gye bujja ye musambi oyo azanyanga attacking midfielder ate asobola okubeera nga azanyanga winga by the way enzanya ye be bana abazanyanga attacking midfielder ate nga asobola n'okuzanya ebbali naye ate y'omu ku basambi abasobola okubeera nga bakreatinga space ebbali n'atagoba nnyo kalayini nabeera nga ye musambi bafuna omupiira agudribolinga nga ayingira bokisi ya opponent agudribolinga omupiira nga ayingira bokisi ya opponent kyovola bayinamu ne kali akokuzanya nga playmaker nti omupiira asobola okubeera nga agufunira ebbali najja nabeera nga drivinga nga ayingira munda kati waliwo tugambira nti asobola okuzanya nga forward oba second striker omusambi oyo ayitibwa Kainan Yildiz

0: Hey, sigazira chikamuna nezi judeo kupira nga tukali kusawa msambu ogwe chiro. Wengendo kupira nga mkwere kereza tolo nansera Edward Lubaruko vaberenga jia ne program damwe subi. Katimba kabia mizanyo oline padi siruma gombebez kuchave bira mpola mpola ne 22 bet. Tana gulao account osubro kupira ngo siwa ne 22 bet atera uberengu wangula kasimbi. Changunyo kupira ngo gulao account gina msimu yo wogenda ku internet. Ujia kupira ngo teka 22bet.uk website ya feja kupira ngo jiao kusimu yo gendo wali chigambo register chini game chusa mbi ya bakusaba ukuli amanyago nini namba yo namba yesim katuwali awagenda promo code ujia kupira ngo teka u akatimba awagenda promo code ujia kupira ngo teka u akatimba then nyigamu chigambo register. Ujia kubere anga wega taku 22 bet, ensonga zona ziverenga zitambula. Atana weza aviri mwetanto, krizi wa kubere ango siba, chokana wa siba, bere ango siba, novu vunanyi ziba. Asiba, bere ango siba, novu vunanyi ziba, mbire verenga itambula. Angawa ino kubere anga itambula kusaidieyo. Kale no, siba ne 22 bet, uverenga atebuli chumochi kuba, options zona tuzina, abasiba vacho games kweziri, abasiba ka avieta kwekari, agalo kupira ngo siba kumakona, uja kupira ngo gasangako, abasiba live bini play, uwa kaita akabaho kwe biri, abasiba kukadi, njogere chinde kechi. Siba ne 22 bet, kasito vera ngo siba na pufu nanyi siba, ngoweza abiri mweta no kutagulu. Kudua katikuli kuli city nya, ukuli ya chibimba, ukuli VIP, akatambula ngenda teka ya katambula. Kalindi lile, ngenda teka ya katambula, kalindi lile, ngenda kasa yo kudoketi. Obula nga wulinda akatambula ako genda kukodi ya werengo finali city zine biri ezikule mbede okuli arebadi mipire ebiri jikola odi chinana ordinary mipire ebiri jikola odi chikumi ya atani nga tuakali yaku odi chikumi ya ordinary kendo werengo ojayo odi chikumi ya atani eri kudoketi genda wali 22 bet werengo siba bobo siba siba na pupunanyi siba atana weza habiri mwetanto krizi wakupera ngo siba nyigasta bibiri kubina msamu sita bisatu munya hash wobo itao uja kunyigasta bibiri kumina msamu sita bisatu munya hash tube bere kusta bibiri kumina msamu sita bisatu munya hash tube ringa tambla ampla kusta bibiri kumina msamu sita bisatu munya hash wobo itao kina kutuwe ntubeti oberengo teka mwa kemfisi bobo siwa napupunanyi siwa. Atana weza habiri mwetanto krizi wa kupera ngo siba kusita. Bibiri kumina msamu. Sita. Bisatu munya hash. Wobo itaoja kunyiga sita. Bibiri kumina msamu. Sita. Bisatu munya hash. Tuberinga tube pira mpula kusita bibiri kumina msamu. Sita. Bisatu munya hash. Tube bere. Lisiti ya bile zikule embedem. Ye ordinary. Ne alibadi izo zikuati na pupunanyi ziwa ebiso walibyo mbebezi bia yote woda nivikule etela kosa transformer ekanyugama sanyalaze agali wagulwe nyo yo nabagaba fuse ni wajiji ya mtu sigala tutambula kakati eneri gumite genda kudoketi uverengo jifuna genda kutentu beti uverengo siwa kasito uverengo siwa na pupunanyi ziwa nguweza habili mweta ano kudaguloja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash nyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash tuwele nga tambula nga wetu ino kubira nga tambula kakati nga tumaliliza omusambi aitwa Julian Alvarez abadde yetagiwa nyo klabu ya Arsenal kubira nga vega tako nyo kusinzira kumauli aga kufurumie agaba kutimi Atletico Madrid omutende saitwa Diego Simeone abudeo na haka wangamula na gamba diru oba ebyo kutunda omusambi aitwa Julian Alvarez babigaddewo agenda kubira nga sigala ku timu ya Real Madrid wadama club singa Barcelona wadde bamwetaaga. By the way, Barcelona kakati amasa atikati bagatadde nnyo ku musambi aitwa Harry Kane. Anya Harry Kane agenda mwaka gwo gusemba yo kundagano ye ne timu ya Bayern Munich kati Barcelona erimu kunonya options ezenjaula ate olaba Lewandowski yava ku timu ya Bayern Munich nagenda ku club ya Barcelona. Kakati ne Harry Kane ngatena bakuteka mukono ku ndagano kubanga ayagala kubera ngateka mukono ku ndagano empamvu ko ndi timu ya Bayern Munich. Ne Bayern Munich bayinga abeuza uza abagala kubera nga bamwenda gano nga nyimpi mpi. Ngawa muenda gano nga nyimpi mpi. Tugera ku Harry Kane ya kuba goals 13 mukaga mipira 3 mugumu. Mujemani zibunde siliga. Nateba goals mkaga mwemu. Mkompetition zona. Mipira 5 mugumu jiazanya mwikopo vyona. Kati yoyo Kane. Ndi goals ya teba campaign ya wede mbikopo vyona zisinga. Mipira jiazanya. Yayongera ko goals zisinga mipira jiazanya. Kubanga yazanya mipira 5 mugumu mwikopo vyona. Yateba goal nkaga mwemu. Kachitegeza, yateba goals 10 maso. Okusinga mpira jiazanyo. Kati, Barcelona boba gamba, bayani wero bela weti. Kenya ya galanda gano mpia, indagano ya gena mwako gusemba yo. Baba Barcelona, bete ptefu, bali yao baswamye, bateze bisowani. Ngebi omube beziba gamba. Harry Kane tumwetaga ku myaka 33 egy'obukulu gy'ayina abaye baagala kubeera nga bamutwala abeere nga bakubira eddiba embeera ebeere ng'etambulanga bwe bagibala ku sayidi eyo. So Arsenal ebya Alvarez birabika nga biweddewo oluvannyuma lw'omutendesi wa ttiimu ya Atletico ayitibwa Diego Simeone okubeera ng'avaayo n'agamba tatundibwa kiri confirmed Alvarez agenda kubeera ng'asigala ku ttiimu ya Atletico Madrid talina gy'alaga. Bigambo vya Simeone. Echo wade nga wakuba timu ya Malaga egoli saba debiri kwem. Tia bade mweyo kem. Iranga bala ganti achala akinga fitness. Ngeri java kuholide. Okuva uya vama World Cup. Nevyo genda kuma timu kutimu yona. Chikafuwe. Kakati. Sawa ya kwe ya yoba soni ya gala kwe iza kutimu ya Bayern Munich. Iberenge puno Mzambi. Aitibwa Harry Kane. Njagala kwere kereleza wano. Elisinga kuwa natuja kujana vyo wali. Leru. Wakaunga izi. Kuro kutanuru. Tuwela vila kuro mkaga kumacha. Tuwela one akatimba kebe mzanyi extra. Sawa zivera nya. Paka sawa tano. Ezo kumacha. Nituwela nga tuita mubi intu. Nga mbibiwa bitambute. Atera. Nerela kaunga izi kumina biringa mauli ya gawete. Njakuwela wano. Mberenga nyongero kuita monsonga. Nga wezitio kuwira nga zitambla. Atana funa mipira gina kukodi oberengo fune mipira gina kutentu beti oberengo siba. Bobo siba siba na pufunanyi siba. Atana weza aviri mwetanto krisba kuwira ngo siba. Uja kunyika sita bibiri kumina msambu. Sita misatu munya hash. Ubo ita uja kunyika sita bibiri kumina msambu. Sita misatu munya hash. Tubiringa tupe bibira kusita bibiri kumina msambu. Sita. Disatu mnye hash. Lisiti ya kule mbe demu ye ordinary. Mipire vili odi chikumi mwatanu. Ale badi. Jono jonaji zanya kumacha ni ordinary. Ya subui kati kumacha kuno kubavu kake deda. Ale badi ya kumacha kuno kubavu kake deda. Genda kudoketi oberengo fune mpire jo. Genda kutuentu beti oberengo siwa. Masito oberengo siwa na pofunanyi siwa. Ngoweza abili mweta nukuda guru. Kusta. Bibiri kumina msamu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wubo ita uja kunyika sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Bia ipi kweri nechi bimba kwechiri. Akata ambula sawa yonaka genda guayo kekuka katali kutoke. Fune mpira jogena kutentu beti oberengo siwa. Sibisa pupunanyi siwa. Tunaweza abiri mweta adokizi wa kuberengo siwa. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Kali. Kambere kere lezi wano. Evisinga kuwa wano tuja kujena vio waliaka ungezi. Yenze pade siruma gombebezi. Amachama runji.
1: Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Ako kekaba daka timba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo kakutusibu ako. Kampuni ya betting ya ngazi. Eye 22 bet. Betting itakiti sibabali wansi wa miaka abili mwe tano. Bubu sibaka sente sibaka kata kuruma.
2: E Ebinyumu tebikwayo, teri kuzikiza. Wenyigire mu virtual sports za 22bet. Osigarengo nyumile vya mizanyo awatari komo. Wewandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa emikisa cho ne virtual sports za 22bet. Nyumiru wa crash games, over casino, ne slots. Buli ruzanya, guwa mukisa mpia guwa kuwangula. Tolinda, wewandi sekati, wegata kuminyumu ya 22bet.ug. Betting wa mulewe rio uongo. Betting no wegendereza. Waba miaka habili muetano. No kuta waguru.
1: Twice was the sound in the time check. I saw what you were saying, Musambo. A city war. Time check a kutu subako. Bena musigan simbi war. Ne MTN momo. Sigokutan dikira de la kusirin sirukumi. Ofunama goba gabri dunako. Atemo sabolo kujayaka sent kachi seda chona wo yagari de. A watari kuandika wano na wari. Nigastemo mukaga tan star. Mukaga hash. Oroneko investor. Oboko ze se MTN momo app. Energy Radio Chechen, that munyaka tunyese nyafama.
3: Radio ya Kelezia.

0: kizikiza. Besi tala nebagua. Ngateba manche besi tadeko. Mwana wange, sayo mwoyo, kubigambo byange, uliriza bulungi bye ngamba. Toya ukanangana byo, erabi kumenga mumutima gwo. Kubanga ababi zura, biba wobulamu, erabi wonya umubiri gwabwe gonendu wate. Wekende lezenga, endowoze yo. Wekende lezenga, endowoza yo. Kubanga obulamu bwo, bufugibwe ebyo byolowooza toyogeranga bya bulimba wewalenga ebiwubisa abalala tunulanga n'obwesige mu maaso gy'olaga tomaga amaganga bulijjo malanga kweteesa nga tonnabaako ky'okola by'okola byonna lwe binaalamanga wewala ebibi otambulira mu kkubo ettuufu Tounjaunjanga kulivamu kigambo wa Katonda. Ekigambo kino kigambo kya mubulizi nkijja mu kitabo ky'omubulizi mubulizi nnya okuva ku lunyo olusooka okutuukira ddala ku lunyiriri olw'abiri mu omusanvu. Iyo n'essuula mbangi mazeeyo. Mbangi mazeeyo kale n'olw'ensonga eyo. Naawe yongera okusomawo abaana baffe bali mu luwummula basomere ekigambo ky'omukama ekyo. Kibasomere ate kibanyikire. Wewao, njagala kubafunira kubakwasa zaburi eno yana mwesatu ebere sala ya fena yo yenja ulichido choruwa lido. Mwenye la patri, neri ya mwana, neri ya mwe mtu uchirivu. Amina. Ai Katonda, saru musango nsinga balabe banga abono onyi. Mponyaba limba erababi. Gwonkuma, luacho njaburi de. Lwaki abalabe bange bambonyaabonya? Mpe ekitangaala kyo n'amazima go. Binkulembere bintuuse ku lusozi lw'olutukuvu. Ne ku weema y'entukuvu. Olwo ndyoke ntuuke ku altaali yo gwe Katonda wange. Ansanyuse nnyo. Nnyimbire ku nnanga nkutende ggwe, ayi Katonda wange. Kale lwaki ennaku ennuma omwoyo? Era lwaki neeraliikirira? Kanneesige Katonda kubanga ndiddamu. Ne mutendereza Katonda omulokozi wange. Amina. Mulinyira Patri nelya mwana nelya mwe mutuukirivu. Amina. Basabira banyabo zaburi eyo yana musatu. Eri ku papula lusanvu kyenda mu nnya mu kitabo kya zaburi. Zaburi yana musatu yebadde sala yaffe ey'enjawulo. Wewaawo munnange we bali kuwuliriza. Okay. Kale. Kale njagala kubatwala mu kitundu ekiddako ku dakiika zine 10 eziwerayo ku ssaawa 8 okwettumbi tunaddinganita. Good morning.
1: Seeya naffe okuyita mu kiro nga bw'owuliriza ennyimba ez'okwebuulirira n'obubaka obuzzaamu essuubi muddamu essuubi ne Nansera Edward ku 9:4 Radio Sapiencia, enkuluze y'amagezi, ensolo y'omuziki, n'ebyemizannyo. 9:4 Radio Sapiencia, enkuluze y'amagezi, ensolo y'omuziki, n'ebyemizannyo.
2: Muno mu nsi, tulina abantu ba bika bibiri, era abakwata amakubo ag'enjawulo okusobola okutuuka buli omu ku kiruubirirwa kye. Waliwo abakwata ekkubo ery'obuwanguzi, ate abalala ne bakwata ekkubo ery'okulemererwa. Gw'ayagala ekkubo ery'obuwanguzi, olina kusitula mutwe gwo, otambule n'abawanguzi mu pulogulaamu ey'abawanguzi. Ddamu essuubi, ebizibu ebikulumba bya kaseera buseera kuba biggwaawo. Lemerako, tobeera nga bali abalemererwa abatambulira mu kkubo ery'okutya buli kadde. Beera muvumu, omugumu okukira olwazi. Kuba Katonda gw'osinza mulamu, afaayo eri obulamu bwo, eri amakaago n'emirimu gyo. Mwesigenga buli kadde, era osuubirwa okufuna ekiruubirirwa kyo mu linnya erya Yesu, oli muwanguzi. 9:4 Radio Sapiencia, enkuluze y'amagezi.